0: Electrical Lines at ano, 8mm appliance.
1: Okay. So, by Monday, may man doon, nagol nga, hindi ka ba maglilibot-libot man ito sa... Libot, kating abi.
0: Ah, yes. Oo, nabatihan na na ako ni mukha ko na itong abing-abot ko sa concern ni SB member Raymar Ribaldo regarding sa road clearing operation. So, mas marami gihapon, no? Kahit papano, kahit hindi 100% yung ano ba ya, nakaroon niya implementation, ay kahit paano kung hindi na hot-hot natin dun, yung amat-amat ipa-clear doon na daw ano na ay maging maayos lang daw.
1: Siyempre, so, ay, Pras, Ruandago, bigin na kailaga at day LG nga, Sambilog ka barangay ang ha, sa kalibong na nag-implementar at barko. O pagkatapos aton nga ka-choche, ay may obstruction sa karsada.
0: Ay, yes, oo. Awal din natakaroon dato nga barangay ang Dagaw, no? Sa gihapon din, ginapadala natin. Sa makaroon ay, by October nga rin, magbukas yung dato nga market yung sa barangay ang Dagaw, kalaapon sa barangay. So, haroon doon nga, by October 15, amo nga limusin yung mga talipapa. Kasi, alam na rin nila, kahit man ang darutanan yun nga, expected na lang dahil mo siya sa after nga mahuman yung daya kasi may anuhan daw niya sa iluhan ko ng kaso.
1: Okay, ganito mga talipapa sa Andagaw, ay halin nyo sa aton nga Andagaw Public Market.
0: Ay, yes, oo, ganitinuha natin doon, katulong bibis na may kaubang ruligwa man. At kahit sa ligwa sa ato ng mga market goers, ay makabulig man sa income at barangay.
1: Mayad man gani, ayan, nataupang dan man gali, ita, balikan ko ang rokon at chuchi. Mayad man, ay nakabati man, dumdum ko ni bungo at ato ng munisipyo, ko reklamo ko rasa at chuchi, ato ng mga motorista. Hindi pa man gali, kapitan.
0: Ayos, oo. So, aron doon, ato ng digit na, Monday, ato na pala, bukasyon ko rin niya, kalatsutsu rin, hindi na siya one way. As per communication with Mambi Biondriones of LGU Calibo.
1: Okay, with that, Cap, thank you sa confirmation, ha. Salamat, Kapitan Onyet. Aga, good luck.
0: Okay, sabi mo yung salamat. Kapag ang chuchot mo, God bless us all.
1: Thank you, kid. Si Purong Barangay Onyet, tuloy tayo ng gano'n. So, confirmado, by Monday, ay ibalik na sa tungkol traffic banwa, dong Kalachoche Road.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 6, 6 minutos nagtaliwan sa oras ng alas 8. Ay, very good. Magana-gana na rong traffic, ha? Aga, hindi ko maglilibot-libot pa pa ureta. Ay, para sabit ureta. Kaisot man ang karsada. Ha? Kapin, pag-abot mo rin kita sa may chapel, pa gapos ita banyard, ay kaisot man lang. Pag may subgang, ay hugat ka man. O kung dito ka rin ka tumaliso man sa may Asia Pacific Medical Center, kung naman, hibi man ika turong traffic. Ay, nako. Mahagan-haganan nung traffic ika to sa APMC. Haman, siyempre, kung two-way traffic doon ka na chuchi, imbes nga malibot ka pa ito, magdugang ka sa traffic sa APMC, kung naiyakal sa ka na chuchi, maghagan-hagan man igturong traffic, ha? Sa printed Asia Pacific Medical Center.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ang hindi ka na maglinibot-libot pa, Diyos mio. Good morning kay Toto Ibiyap. Thank you, kid, Toto Ibiyap. Na-recover mo para ato nga mga picture nga ginaamag, ginatok-tok. Thank you, kid, kay Toto Ibiyap ita Akenro. Imaro manog usoy mga old photos na muno eh. Dali lang. Ah, okay. Sige. Makaroon nga adlaw gali rong payout. O pabati ha, dahil nga nakabuhit exemption abi rong Department of Social Welfare and Development. Nahambag ko ni kahapon nga si Secretary Rex Gatchalian ni DSWD nag file it or naga-file it request sa COMELEC nga kung pwede matawasan at exemption sa implementation ko ng mga PPAs. Again, grant it commission on election. So, may payout para sa papatapusin program ni Congressman Jess Marquez sa Bless Site, covered court, makaroon nga adlaw. Today, ha? Today. Ganirong 500 nga mga scholars sa Edalom Corayang papatapusin program ni Congressman Jess Marquez umagto kamo sa Bless Site covered court. Ay magabaton kamo 500 ha, nga scholars da. Kada sa milog ay magabaton it 5,000 nga scholarship assistance halin sa obisina ni Congressman Jess Marquez kada semester. So kung mag daywang semestro rong sang dagon 10,000 man di mo pagabatonon mabaho nga bagay para sa aton nga mga ginikanan ag mga estudyante mabaho nga bagay rong 5,000 kada semester.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Thank you good Madam Charlene. Madam Charlene sexy. Thank you good.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ahoy. Dahil ko nung linabo kahapon ita neighbor na nilang tina. Agahon kahapon ko no alauna ano ra alauna din na sa ospital una nung oras yun gini asikaso. Okay sige what problema no probs sin oh si the archer nga nag add ka kon. Ano rong itsura una? Kung kay itsura ko rong picture una nga nakahood, ako ron bagsik ni Juan. Ako man gihapon doon. Rong November man nag-The Archer, isang tao lang yan. Matsa si bagsik ni Juan nagsimakagwapo man, isang tao daw.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Gahon ni Nabo. Ginbugong hapon, kita mo ilang ospital na to. Gamagating basa. Good morning, anay. Kay Bong Sonyo na sa Marikina. Ginatamyaw na rong mga taga-Ganson. Nasa Mindan Kapis. Madam Bill Arsola, good morning, Gid. Okay na ba ro mama mo? Madam Bill Arsola, okay na ba imaw? Hopefully, okay na imaw. Happy monitoring una sa Hong Kong. Kaya Ernest Salvador, good morning kid, God bless man. Nasa Balaktasan sa Banwat Madalag. Kay Kagawad Robert Luis Kahilig, nga nagapamati makaroon nasa Binaliw Point, Katipunan sa Banwat Burwanga. Wala sa Balwarte ni kay Mayor Alan Naguhoy. Kay Bujong Inday sa DYGG, Bujong Panay Kapis. Madam Linda Taay, happy weekend. Kay Jojo Hopanda, good morning sa Tinigaw. Ma'am Gima Torintino, good morning man. Anjo Lim. Kay Sir Mario Terea, happy monitoring TGIF. Una sa San Francisco, California, USA. Kay dating SB member Longlong Diases sa Hibo Nabas. Sir Ed Sabal, Agamang Poli Sabal. God bless you always, good. Kamong daywa, ingat-ingat. Una sa California. Engineer Bernardo Biray Moises, TGIF Engineer, masadya ginarong pamilya, tinasas ag mationg. Kabuhay yun doon. Ayan nga masadya gin matasanda sa Banwat Makato, Anjo Lim. Sinta baga, do yun do pangutana, hindi ko masabat, kung sinta nag-agto. Kutana bisanda, sinta mato nag-agto. Basi hatapakan yun ta. Anjo Lim, good morning kid kaya paring Lionel Valencia. Lionel Valencia vlog, so nasa istansya. Kay, basi muli ako una. Okay, take over iya sa security agency. Ang West Cove, Itla Carmila, Kugang Konosanda, ag basi. So mapakwan ko man, mapa La Carmela ka. Pagbasa hindi man magbuhay, do mga sikyo mag-duty, mabalik pa Manila. Kapin pamilyado. Okay. Ayos to arbitore. Kay Mr. Victor Latonga, masilak iya sa Huay at tunuman siya. Good morning. Basta may kapid nga kuno, malabo paron. Kaparis ko dumagit port, ubos yun dong binugan ag pizza September 18. Kuno, now, November yuman kuno, puro isyo. Ambay ni Lynn Flores. Before kuno, kwan? Ba kuno eh. Di pa ba nabisigurado kaya kuno? Before undas kuno. Ambag it's Starlight. Starlight, abiro may problema eh. Bukod na itong PPA, orong provincial government. Doon nagka-problema ta, in fairness, sa Starlight, roon ang barko, dedicated niya barko. Roon barko, abing ginapadagaya, tag barko nga iya, gata roon ang biyahe, Batangas, Mindoro, Dumagit. So, roon ang barko sa Katiklan, stay put. Roon lima igto, stay put. Agro nga para sa Dumagit port, doon doon gina, ayos makaroon. It's Starlight. So yun doon yung ipadaga ang mga biyahe iya sa Dumagit port. So yung problema, sangkiri pa lang problema ay sa part it's Starlight ang nagapangayo man sa pasensya ay na-delay rong launching. Pero nagpasalig doon Starlight nga before mag All Souls ag All Saints Day ay maumpisa unit biyahe rong Starlight. Ihugat-hugat yan kita. Nakahugat yan na kita ita 14 anyos, kapin pasangbugan, di ba ka? Kahugat niya ni kita at 14 anyos nga, sarado man ng Dumagit port, wamat barko, how much more sangbugan man.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
1: Ay, watugat siya nga, 1 month pa lang. Kung nakahugat ka mo 14 years, how much more 1 month? Kay Auntie Dailin Ong de Pilipi, good morning, Ed. Have a safe Friday man, Auntie Dailin. God bless. Kay Mr. Oscar Churusio sa Tambak, maid man nga pagpamati. Kay Toto Bert Rivera, una sa Regalado. Penalty doon katunod yet, kapin abandonment. Bukol ganit, abandonment of duty. Nag-absent ka nga ni Arby. Okay lang kung gina-abandon na mo. Rayo mo nga duty. Huwag ka nag-gaong. Ha? Huwag di mo nag-gaong aga imot ang inaiwan ni mong duty to. Tapos ay wapat ka bugos. Hey, nag-absent ka timo. Libawa, gaining pamatsyag. So nag-absent ka. Hey, what? Bayad ron. Di mo nag-absent ka. Doon ang polisiya at DJ agency. Pero bayad ka pa't 5 gatos. Huwag ka man nag-abandona. Nag-absent ka dahil magain pamatsyag mo. Pero may bayad pang 5 gatos. Ikaw pagabayad sa agency. Nag-absent ka gon, magayon pa matyag mo. Wakat sweldo, no work, no pay eh. Hey, ikaw pata nagbayad sa agency. It 5 gatos. Tama ba garon Department of Labor? Nga mga, ay nako.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo, Todo.
1: Good morning, Gid. Kaya nung John Villaruel. Kaya nung TD Villaruel. Oh, God bless. Kay Madam Merly Latore na Elgas. Good morning, man. Ma'am Gemma Cipriano. Madam Dili Albert, happy viewing na sa Oxnard, California. Dr. Jones, God bless us all today. Happy pamati lang kay Wood Sticker Francisco, the Master Cutter. Kay Ma'am Salome Solina Sorilla Villanueva, happy viewing na sa Rome, Italy. Clip Jones Igeron, yes, Boracay, ang Dole, Doling! Ay, pariho man ang Boracay, Dole, Kalibo Dole. Dokling man nga nero kalibuduli nga na. Kay Will Andrade Tambong, good morning sa mga ACTODA members. O nasa Tambayan, sa Guding Ramos, aga ng opisina, o nasa Sikimpo. Kay Ma'am Marjeline Magsipok Placido. O shout out ko no sa mga members at FR Aklan. O sa pamilya Gregorio. Nabas Arias sa Tirano. O salamat. God bless. Thank you man. Kapin naka-chinelas ka, di ka ka-upper uniform. Ay, natural ito rin ngayon ng mga kwan. Natural, gwardya ka dapat naka-sapatos ka, presentable ka, di ba, Toto Arby? may multa ba taron. Pero kung nag-absent kay mayan pa matyag mo o ako yan it's wildo dahil hindi ka duty sukton kapat limang katos so, eksakto baron Arbe mauron man yung agency na sa Metro Manila pag di ka nakasuod ay mayan pa matyag mo gabayad kamat limang katos.
2: Mabilis sa himpapawid Jujet the Jet Race.
1: Matoo to the jet, grabe traffic ko na sa may MMJ kung amat na encounter ko ng mga ahente ag mga tricycle driver ga counter flow pa. Tama agid Berto Tan. Wagon sa nagadiritso pa kada chochay layo abi kaya ga counter flow sa naga pagwa. Doon man, man lang akong na encounter una. Una abi ako ga agi kong amat ay gabaka gakot gulay ag panakot. Ah, grabe ha. Ayos. Good morning kay Berto Tana. Kay Madam Rosie now dito dali lang diyan ha. Happy monitoring kay Mark John de la Cruz. Yung nagpamati sa Andagaw Orchids Road. Sitio Bungi. Grabe ha. Budot Junior Espinosa kay Kiray Boss Allen agsa kay Alexander Macario. O nagpamati makaron. Ma'am Josephine Tolentino, good morning gid. Keep safe always man. Very good, TTMD. Salamat, mabawasan traffic sa market kung kapanindahan. More power, TTMD. Kay Ernie Feliciano sa APL Mini Sound sa Kulabnog, Palaybatan. Good morning, more power man. Kapa Eupemio Tim de la Sena, una sa Poblasyon Makato. It's been in NRD. Kay Sixing Sixi, aga kagwapagwapagid. Nga sinang Mila Rupino Ligaspe. Nga nagpamati makaron. Aga good morning ko no. Ag kay Cap Unyet, grabe si Ma'am Mila Rupino de Gaspi ah. Basta importante ko no, guwapat ay mawag sexy imaw, okay utaka na. Sandra Bones ng mga ahensya at gobyerno nga what? Naik, si Dole ag si DA, kung may reklamo ka, hambagon man lang nanda, wa mana sa among idagom na mundon. Call, toka ag toka kay BP Sarag, magreklamo. Oh, come on, Ruwili Miyaba Sumil, indidan nyo sa Libakaw. Kay Maymay, good morning, kid. Mambilia Lucero Crispino, sa mga Tagalipotos, happy monitoring, man. Dali lang. Kay Chair Ilidan, good morning. Anong klaseng banning, konsige man, pan-out ayuda? May exemption nga ginatawag, Ruwili Miyaba, ka panaila karon? May exemption? Ay kung what exemption December pa mataut ayuda ay ro komedik nagataut exemption si ayuda abiron eh kaya nga ni ginatawad exemption ayuda nga ni ok na jet o pulit tuloy tuloy anang pagmayad nakagawa ko ni mo sa hospital okay very good Madam Bill Arsodak kanyo pa kay Tatay Hilasyo Ribaldo Guarino Tay Lasyo. Oh, good morning, Gid. Listening and watching to your program. The group at residence of ex-Congressman Lito. This is Stay Safe Always. God bless. Thank you, Gid. Tatay Hilasyo, Colonel Hilasyo Ribaldo Guarino. Una sa libas. Sa Banuat Banga. Kay Janly Innocencio Salazar. Naka-livestream ko no sa Antipolo Rizal. Kay Toto George sa Jing Kawaling. Kay Mr. Alberto Oreta sa Naluok. Sir Roger Delgado Macabales. Sa mga taga San Ramon Malinaw. Ginauli ko ang traktura. Wa pagali ko no. Ah. Agali ay. Ampo Ninje, Atty. Ninje Reyes. Good morning, kid. Blessed Friday man. Kay Vince Cristobal. Pabati ko no. Happy birthday kay Mrs. Margie Tia. Yan ang birthday. Happy birthday, Sherwin Gonzalez Reyes Senior, sir. Good morning, kid. From Dongon West, ano man siya. Pahibayag e bidget doon permi ginabantayan ko kimo mabuo man ang stress iya sa Caloocan ay nakagali sa Caloocan ko. Good morning gid Madam Lynn Flores o nasa Caloocan City paring Abel Lito Abel Prado de la Cruz paring Abel good morning gid sa angkat mga de la Cruz o nasa Sinaserna akong yung mga kasubdivision kay Mary Jane Tolentino ma'am Francis Magallanes good morning gid buson talang na dyan ha. Gusto mo ma'am maghinibayag kasang adlaw baka ka Jin agam so loko-loko karbi ha ay kay De La Cruz Jani. Oh, good morning, Gid. Medyo di pagpamati. Kay Congressman Jesus Marquez. Eh, good morning, Gid. Congressman doon sa Metro Manila. Busy pa mo kung si Congressman Jesus eh. Ah, masyadong busy mo kung naton nga representante at First District. Di makabot ka ba, Congressman? Nakahingagaw ka ba pa aklan para sa payout ita papatapusin? Madam Charlene, naka-abot ba pa-aklan si Congressman para sa papatapusin na nga programa na? SB Nonoy Ikinyab, good morning it, nga nagamiting-meeting makaron. Una sa ara. Nag-meeting gali sa Anday Kwan. Cons Nonoy Ikinyab, kabiyagrong Starlight. Ti ano rambang it, taga-Starlight? Cons Nonoy, dayon gid, before November. Diyan, tawagin nga ni mga nagan si Dalila nga. Cons Nonoy, kapamati mga makaroon eh. Ito sa Metro Manila. Cons Nonoy, Rolly Kenya Jr., ano rambang it, taga-Starlight? Ay, kamiting nyo kami, taga-Starlight. Dayon, nag-inimaw. Before dong undas. Ay, nag-reklamo rin taga-Joe Washington. Hama ako mo nga, nagpamakaon man na kami, amon nga inugbaligya. Nagpahaamon kami, excited na. Tapos ay di tagalima dayon. Sigurado na gid. Sigurado na gid sa last week it October. Diretso na. May madungka nga barkondong Starlight.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, gid, kay nung Ray Rogan. Ito naman sa Metro Manila. Makaroon. Masa nag-meeting-meeting. May dinner ka mo kabi eh. Kaibahan si Dr. Malo aga Senior Tito Rodriguez with the Congressman Jess Marquez aga Congressman Joven Miraflores. Good morning, Gid, nung Ray Rogan ag Mayor Tito Rodriguez. Sino ba rin ang Vice Mayor kala eh? Bayi ko nung may gasolinahan doon ang Vice Mayor sa Batan eh. Sino ba rin may gasolinahan nga bayi sa Batan nga makandidato at Vice Mayor? Si Capnel dumamessage para kay Congressman Jesus Marquez para sa mga scholars nga magabaton makaron. Sige. Hindi kin makaabot ko na si Congressman Jesus. Si Kapitan Neldo mabasa ko ang mensahe. Thank you sa pagbasa. Gapatiw na ko sa siksik kung ikaw ayo o siyempre. Adlaw-adlaw kita kung kapamati kimo. Miskan magpaligos. Bauman. Good morning, kid. Ampod Rodel Mendoza Reyes, sa pamilya Mendoza Greso na sa El Barrio, si Babaw. Ano ra? Ayo, oh. Itag sa tangalan nga linabo, itagahon. Hapon yun gintratar sa Provincial Hospital. Dinagat agahon, hapon yun asikaso. Sus ba rin kagusip? Pagkani wala loose blood ra. Ay kabon nga mga instansya sa hospital nga na loose blood ag napatay.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, kid, mga taga-unat. Una sa Banwa, ita, Ibahay. Adlaw-adlaw, ginagapamati ra. Kita mga perwisyo ka at nun nga Himot LGU Kalibojet at Barangay Andagaw doon sa oras pamasahe, sakripisyo, waman ginayaw-yawa sa radyo or sa programa. Mojet, wamanit aksyon. Pinaokog man nung kapitan. Actually, wa man nagpaokog. Dahil nga may agreement na bisanda eh. O galing ay, mas buhay na gidabi eh. Mabuhay na gidabi matuod. Nga nag-iinugtas. Ha? Roaton nga mga motorista at linibot-libot. So, roaton nga barangay, nag-meeting ko siyang adlaw, nagpadagat-sugat si kapitan kay mayor, nga ginabuksan tanan darong Kalachoche Road, nga barangay road. So, si mayor, ginalinton dong TTMD nga, buksan yun. Ag kabay pang hindi pa uburong parkingan dun ha. Kaisot man lang no barangay road at kalatsutsi yun. Basi uburong man nga parkingan dun nga one lane. Ag manginwat pugos man nung pagbukas sa para sa two-way traffic karon.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
1: Alas 8.27 Manwa. Oras sa Dudkinyo. It's San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Todo komentaryo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Walang komentaryo. Wala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo ay salipunado. May resbak na. Radyo todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 8:45 nga nagagupok-gupok. Good morning, gid kaya Madam Dosiram. Wala po siya. Noted. Sexy. Charlene Mandin Aguilos. Nga nagpapati mo karun. Wala ni Caswildo Arbe. Wala kaysa na pagpadyutiha dahil nagreklamo sanda sa agency. Ha? Wala kaysa na pagpabalik ka sa duty dahil nga nagreklamo sanda. What night differential? What overtime pay? What kunano-nano? Ha? Pagbukod ng it first time nga may reklamo gali kontra sa BJ Security Agency nga ra. Kapilang beses yun nga ginreklamo gali ra.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
4: Balonisan, tagaling ikaw, Mr. Bigor Gidor. Victor Gidor. Good morning, kid, kay nung John Navarra. Una sa mga taga-barangay Ugsip. Wow. Kahigid lauman, ha? Mag-uli sa Ugsip. Habang nagapatigit Litson, adlaw-adlaw lang nagapatigit Litson, sinong John Navarra. Si Dagol Agakiwat, dinuguan si Ronnie Nagamos. Good morning, kid, mga taga-barangay Ugsip sa Libakaw, kanong John Navarra. Yan nagapamati makaroon. Si Captain Mabasa sa anang mensahe. Very good. O siyang adlaw nga to sa blessing aga turnover ceremony at Pampango Ortega Bridge. Doon nag-deliver matminsahe ni Congressman Jess, si dating mayor at Isbe Bagto Zapata. Busy masyado si Congressman eh. Kapin pa nga budget hearing makaroon. Good morning pa shoutout sa mga Zumba Love Nation ag mga Zumba lovers, especially Zumba Mabilons ag Mabilo Zumba Fitness. Thanks and God bless. Thank you, good, Madam Annabel Magno Maban. Ag sa mga taga Mabilo, Mabilo Kalibot, inyo nga no? Mabilo Kalibot. Kay RMG Girl Ruiz Mationg, good morning. Si Kap Itlalabatan nga bayi, may gasolinahan imaron sa Himbis. Gali? Ba, may gasolin station kagali, Kaprik Celine Gibara. Agmat sa kaibahan ka sa meeting itong natabo nga gin-preside ni Engineer Tito Rodriguez. Ikaw ba garo ginatumod nga babayi nga may gasoline station sa Batan nga base kon mangin kandidato Tibyog sa Batan versus Vice Mayor Borjek Diretario? Dahil wa man nagtaw na kitang bayi. Si Dr. D SB Dr. D aga si Liga President Rick Sirin. So kung si Liga President Rick Sirin dumagi sa Solin Station, imaw baga Engineer Titoy Robice Mayor.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
4: Good morning it kay Reggie Flores Laurente, una sa Batan. Kay Madam Rosie Isog Sandagaw, Skyler Chan sa Singapore, Totoo Roger Lucero Nagales, kay Mark John De La Cruz, wagid nakabot, hambay ni Uncle Berlin, Bilirwell, Potso Itlibtong. Kay Jim C. Placido, good morning, kid. May di niya pagpamati. Samtang ginahugat-hugat, tarong linya ni Kwan. Crispin Raymond Dudoy Gerardo. Oy, good morning, kid. Happy monitoring, good PM, gali. Abasi kon may conference imaw dyan. I-message mo lang imaw kung naagang-agang makaroon. Hinaga. Pwede hinaga, Sabado. O, pwede. I-message mo lang ka na imaw. May clarification ang maton ako. Parte sa rayang-arang exemption sa banning period, specialized implementation at mga PPA, programs, projects and activities at mga local government unit.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, what opisina, biro ato niya munisipyo at kalibo, Friday makaroon eh. 4 days work week, biro ato niya LGO. So, hindi tamabot siya turn eh, kisang nitulid. Kung ano kita rong amin, ato, abong nakukonfuse eh. Yan, klaro ko niya ni. Agin, basa ko man ko nagtaliwan nga daw. Nga sa, yan paguwa nga memorandum circular at Commission on Election, Banwa. Hay, hindi pwede do personal. Kundi online nag-submit ka it-request for exemption. O galing do paghambay takunod kumili kalibo, hindi pwede do nga online, dapat personal ginasubmit mo rong request sa central office. Which is which? Ano ba talaga? Attorney?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Gataw si Caprix rin Gibara i-discount sa gasolina sa Martes. Less 7 pesos ko no. Agali. Aba. So imaw gidman ba ga? Caprix rin? Ikaw gidman ba ga? Oy, good morning gid. Agmatsayin to ka man sa meeting bossing Ambo Bautista Rintino. Ha? Tsayin to ka man. Nakita ko ikaw sa printe. Ha? Ito ka man sa meeting eh. Ay, good morning, gid, kay Mr. Ambo Bautista Rintino. Ang butihing asawa ni Dr. D. Esberintino it Batan. Sa Martes ko, no, may less nga 7 pesos kada litro. Kada litro, ra? Kung gapatayin kat gasolina sa gasoline station ni Caprix Rin Gibara. Una sa Lalabatan, sa Himbis. Ag-shout out ko, no, Engineer Tito Rodriguez. Haring kay Ambo Bautista Rintino nga kaibahan sa meeting nga nagapamati habang nagakapi makaron. Kaya na sa nagapamati ninong Rirugan ito sa Metro Manila, mapatarlak sa makaron eh. Good morning man sa among nanay Marietta de la Cruz, ag sa akong maguwang Nini Jilin Di Juan nga nagapamati sa Radyo Todo. Good morning gid, kinyo tanan una sa Pulo sa New Washington. Now, okay, i-message mo lang mo dyan kung pwede hinaga maton. Basi kon sa conference mo eh. Basi kon sa meeting mo. Dali lang. Sige yun to kayo. Nanglini Pastrana. Good morning din sa mga angels ko na Sarabia Karinderia. Oh, nga nagapamati man makaron. Now, balikan tanay na yung aranga post ni okay, karon ng galindo yun ha. Ipaiway tanero yun. Mamaya ka na. Ito muna yung unahin natin. Daya nga post ni Pinay Boracay. Aga may puntoy maw eh. Nagkakatabog yung matara. Hopefully masabat na ako ato niya provincial government. kwatong gobernador or ni Dr. Bong Kwatson ng chief of hospital. Mabuhay tabi nga problema ray. Hararuha na nga post. Aga lang hambay. Nakakaiyak. Hindi po normal ang ganito. At hindi natin dapat hayaang maging normal lang. Tama. Masakit sa damdamin at nakakagalit na makita ang ating mga buntis na mabibigat ang dinadala. At ang ating mga lolo't lola na mahina ng katawan na napipilitang pumila sa labas ng ospital simula 12 midnight ha? Hating gabi hanggang 8:30 ng umaga para lang makapagpa-check up sa Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital sa Kalibo. Ang masaklap pa rito, 10 na pasyente lang ang kayang tanggapin kada araw. Kali ko may sanggatos, napuugang rong ginakiter, ang nubinta, balik ka na naman, pila ka na naman, puhaw ka na naman pagkaga. At kulang na kulang pa ang mga upuan, kaya marami ang nagtitiis na tumayo o umupo na lang sa sahig sa lamig ng madaling araw. Ganito na ba kababang tingin natin sa halaga ng buhay ng Pilipino? Bakit kailangang magmakaawa at magtiis sa kalbaryo ang mga vulnerableng sektor para lang sa batayang karapatan sa kalusugan? Kalampagin natin ang Department of Health Philippines at ang malasakit center upang maaksyonan ang talamak na problemang ito. Huwag po tayong masanay at pumayag sa short change o kulang na serbisyong publiko. Karapatan natin ang maayos na pangangalaga. Ang ganitong bulok na sistema ay hindi aksidente, ito ay direktang resulta ng korupsyon at kapabayaan sa ating gobyerno. Ang pondo na para sa sapat na doktor, maayos na pasilidad at komportableng mga upuan, sana pupunta na saan ang pagkalingas sa mga klanon? Eh, sa kabaturan Pinay Boracay, doato niya DRST image, subsidize malang ra. Losing economic enterprise. Rugi na subsidize kara ita economic enterprise. Dugi na kita naton sa Katiklan City Port, Agagban Port. Imaw rugi na subsidize sa ato niya provincial hospital. Ah, hagos gaabot-abot mga 300 milyones. Kundi ako magsaga, ah. Mga 280-290 million pesos dugi na subsidize in economic enterprise nga income kunta ron. Ah, income kunta di economic enterprise. Ito to yung probinsya pero gaagto ron sa serbisyo medikal. Doon dugi na tabo naton sa kapirdihan ni tatong yung probinsya hospital. Kuwang-kuwang 300 milyones pesos.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ropundo, tatun niya provincial government niya, sobrang 2 bilyones. Kugang pa. Kugang ako. Swildo pa yan sa kabuabong empleyado. Actually, dahil nagapatay sa atun niya kwan. Budget sa kabuabo tang pagka-job order ang contract of service employee. Okay matakunta ay nagataw kita at employment. Da? Bisan papaalin sa atun ng mga pumuyo. Galing, nadideprive raton nga mga pumuguyo, ha? Rong kaabuan nga pumuguyo sa dapat serbisyo nga ginaparag kong pundo nga ron. Nga naagto sa sweldo at kabuabo, ha? Nga mga politically accommodated nga mga empleyado, pinagay sa COS, ag JOS mga kasimano.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Sana magsilbi itong pampatid gutom sa ating kamalayan. Malapit na naman ang eleksyon. Tandaan natin ang mukha ng mga buntis at senior citizen na nagtitiis sa gilid ng kalsada tuwing madaling araw kapag hawak na natin ang balota. Piliin natin ng mga pinunong totoong nagtatrabaho para sa kapakanan ng bawat Pilipino, hindi yung mga nagpapakita lang kapag kailangan ng boto natin. Ayusin ang serbisyong pangkalusugan, karapatan natin ang kalinga, hindi abala at pahirap. Tama, dahil una sa konstitusyon. Ha? Dong pre-medical services para sa mga pobreng pumuguyo. Di amak, matuod na. Gapila kating matuod. Ita early morning. Para nga makapacheck up. Pag dinimalas ka, pabalikon ka man next day. Kundi ka makauna sa pila, hanin ka pa sa Buruanga. Mapugaw ka unat pila. Hindi ka man ang gali makumudar. Bisan sa anti-rabies na ton. Saan bilo kita sa number one nga problema? Rupundo kulang akulang gid para sa serbisyo medikal. Bisan na ton nga mga pasilidad. It provincial hospital. Raya man nung rason. Haman ginaduso. Makaroon agraya man nung mangin sabat yun. Nga ni. Ipangamuyo. Talang. Nga. Madayon yun gid. Ha? Kabay pang mahingagaw nga ni makarong 2026. Arong conversion ni taton nga provincial hospital. Halin sa hospital it probinsya. Nga ginamanihar. Ha? Itaton nga provincial government. Pagto sa national. Pinaagi sa Department of Health.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Dugangan pa, abe. Ha? Hindi man tanan. Ha? Dugangan pa, abe, ita. Mga bukot manamit batasan ng mga staff una sa atong ospital. Mas naglala pag itong sitwasyon.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Agbukol yung taga-aklan doon yung na-cater ko ito ng provincial hospital. Eh, hindi man pwedeng balibaran ni mo. Rung taga-antike. Oh, pila rung banwa nga ro andang mga pasyente yung ginadaga sa aklan. Dokbal. Oh, good morning, Ed. Ay, di ba, una ka man sa provincial hospital. Ikaw ro head, una ita... Hedit mga pugi. Ha? Polo rib, polo libre patanan. Imoro hedit mga playboy. Ah, mga playboy. Good boy ito si Dokbal. Good morning kay Dr. Andre Balsocro. Ah, tama ka, Dokbal. Dugangan pa matuod niya. Bukod niyang itaklano na gina-cater, abi. Itaton nga provincial hospital. Nag-cater kita't mga pasyente nga naghalin sa Sapian, Ibisan. Ha? Pati nga ni halin sa Mambusaw, iya para ibang ginadaga sa Kalibo. Rung mga pasyente nga naghalin sa mga Luok, Santa Fe, Hambil, San Fernando, Kunsi, Insein pa nga mga probinsya. Probinsya Banwa, kung probinsya Tromblon, iya man ginadaga sa Aklan. Bisa nga ni Rwanda nga mga banking transaction ita mga taga-Rumblon nga ra. Iyaman nga ni Ruiba sa Aklan. Bisan doanda nga ra nga edukasyon ng mga estudyante. Iyaman nga ni nagagagto sa Aklan. Iyaman nagagiskwela sa Aklan. Te, dugang pagidron. How about dong taga-Libertad, Pandan, Sibas, Sikula, Sitibiaw, Asparas, Lawaan, Patnungon, Valderrama, Colase. Iyaman ginadaga sa aton nga provincial hospital. Aro mga pobreng pasyente nga naghalin sa northern part it Antique. Di makasarang matunatun nga provincial hospital. Hindi gid. Hindi gid. Pero pundong nga gina alukar itatun nga probinsya. Kugang nga kugang gid. Saro mangin sabat ka ra. Ha? Dahil makarang nga ginaduso. Nga pagpaidagom itatun nga nga provincial hospital sa Department of Health. Nga i-manage yun ang pagapunduhan at national government. Matambagon nga, ruan ang pundo included ta sa general appropriation sa atong nga national budget it department at kapagros annual budget pag nadayon. Ay base ganaming unang. Base, hindi ba kita sigurado nga ganamigid, pero base na ganaming unang ng serbisyo itatun nga provincial hospital. Kabay pa.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Hambay ni Mang Tas Roster. Batono ninyo ron dahil doyon dong realidad. Reaction? Si? An ara na sa linya? Wow. Si Sir Dodoy Gerardo? Wow. Hindi na natin pahinagahan pa. Ay yarong gwapo, mabuot, mahugod, ag mabinurigon. Nga tagpamabay ta Comedic Aklan, ag Comedic Officer ni Washington, Crispin Raymond Dodoy Gerardo. Sir, good morning!
5: Sir, good morning! Since I get silang attend, I move. Makarang silang materialize.
4: Oo. Sir Dodoy, may gusto akong i-clarify ha. Dahil nga, abo-abi na ako confused sa mga kapitan. Kung nagsugod yun nung banning period ko, September 18. Sa implementation, baga...
5: Hello.
4: Sir Dodoy?
5: Banning ko September 18, ho.
4: Ah, banning.
5: Tama ko, ho.
4: So, in layman's understanding, pag inambag mo nga, nagsugod yun nung banning period, ano-ano rong hindi pwede pag abot sa implementation ng mga PPA, programs, projects, and activities at LGU?
5: Ryan, no, i-kuha natin, i-qualify natin doon pag sa background, diba? Itindihan, eh. Klaro ako, yes, klaro ako.
4: Yeah, yes, sir. Mag- kung ano ka kagwapo, imaman kagwapo rin mong signal.
5: Na, yes nga, i-qualify natin, no, no, una, ay, dahiwabi, no, kaya, kung pag-abot sa mga banning rights na yan na concerning sa public funds, that mm-hmm. is, social welfare at atong mga infra and everything.
4: Okay.
5: So may ginatawag lang kung basi na natin datong yung 45 days niya na banning period ay effective ito yung mao ko nga September 18.
3: Wala!
5: Lauro, nagbuhalata na resolution ay nayang para ito sa social welfare.
4: Okay.
5: Oh, sa social welfare ya karon na resolution ni dano nagduwa. Pasensya, hindi na ako ma-memorize do kwan do atong number pero dapat kay kanan yung mga social services.
4: Mm-hmm.
5: Ay ako na mga tupad, mga AX, ano pa ano ra.
4: Social pension.
5: Dapat kay ay dapat bina-applyan dahil exemption, no?
4: Okay.
5: Sa Comelec na kita ay mag-release. Doon di baro, no?
4: May ginabuitan ako yung, Sir Dodoy, may ginabuitan ako yung memorandum number 26-0483 halin sa Law Department, ha? Ita Comelec. Daya isabat sa request ni Secretary Gatsalian, agin grant da ni Chairman Garcia, rayang-rang request for exemption. So, tanan nga mga programa sa Daumit DSWD, exempted ta ha? Exempted. Iya sa rin nga ng memorandum number 26-04823.
5: Ah, it's social welfare, no?
4: Oo, Aneta DSWD.
5: Oo, may hula ka rin yung nagpagbuwasan na kasi rin nagpagbuwa din na mismo rin nag-apply hayrong
4: Secretary?
5: Rin national office. Oh.
4: Okay. Sige. So, exempted do anat this WD nga implementation it mga programa pwede. That's why ngani nga makaron nga daw may payout para sa papatapusin program ni Congressman Jess eh.
5: Oo, sa under that AX na ron ay
4: okay. Sige sir, ano paro iba?
5: Ay, doon nga nga, pero sa infra, disbursement regarding sa pagplan ng atin ng mga public funds. Wala kami guidance na pero nagduwa at common na guidance ay roads and bridges funded by the barangay. Barangay funded projects regarding sa roads and bridges.
4: Okay.
5: Doon na pero gahulat kami na yung resolution karon for implementation. Kasi rana nga effectivity karon absolute abo umaw ron eh.
4: Mm-hmm.
5: Absolute umaw sa 10 day during the 10 day period. Yes, umano na ito, no? Rin na ron naman social welfare na ron na exemption naging grant.
4: Mm-hmm.
5: Ay, na yan na pagpapak na October 22.
4: Okay.
5: Basta sa during the 10 day period, no? 23 abo, pasaka sunog up to November 2. Absolutely hindi na yan pwede.
4: So, as time it October 22. Okay.
5: Kasi pag start campaign period, absolutely wala na yung social welfare, yung mga tupad,
4: AX,
5: absolutely wala na yan.
4: Okay, sige.
5: Except for burial bala.
4: Assistance.
5: Burial at medical do yan. Hindi man ako mamba na hindi gana yung magkaliwan ay eleksyon. Hindi pwede.
4: Okay.
5: ang gaya na rin sa mga infrastructure, ay i-advise ka mo, so ako mo pagpananaw ka ra, ay sa October 22 man, during the 10-day period man nga, tanan ng mga infrastructure projects, roads and bridges, na effect man sa ruin nga, mga inadlaw, banning man.
4: Okay. Nga ni Butambangon nga, kung makabuhog at exemption, pag abot ito October 22, re-exemption, automatically lifted.
5: Wow taron, wow man.
4: Okay.
5: Wow taron.
4: Okay.
5: Ruin na ron nga gina-apply it, mga CFGAN application na ron on behalf of the at na yung anak social welfare, naging si chairman mismo na nagkuhanay, hasta na rin yung Maui 22.
4: Okay. So, the same man sa infrastructure nga, pag-abot it, October 22, or tanay nga exemption, naging issued kumilik kay suspended man, dahil nga nga campaign period eh.
5: Suspended man, 10 days lang man, 10 days man.
4: Okay. Now, may naku-confuse sabi ko, pag apply nga ra it, exemption, sa kapingit sa mga implementation at mga infrastructure project. Siin kita ga-apply? Paano kita ga-apply? Dahil nga, may ginpag-uwa nga rang memorandum dong kumilik address sa, halimbawa sa Kalibo ha, address kay Mayor Socro, kay Vice Mayor Philip Kimpo, sa aton ng Municipal Engineering, sa Liga ng mga Barangay, haling kaya ito ni itulid rin, September 21, as stated naman na, di kara sa letter V, naghambag di kara to submit your request, hay, may link man niyang agin na botang sanda, so sa link di mo i-submit. May nakabotang ka, all requests must be made online. In request submitted through personal service, registered mail, private courier, email, and other mode is not allowed. O galing, haro na confused anda. Dahil doon pag-explicar ta kung kanda taga kumilik, hay, hindi ta pwede rong online, dapat personal ka nga nag-submit it request sa central office sa Metro Manila. Ano kita rin
5: mga doon? Doon kita, doon kita rin natabo kasi may sa naiuna kita ito na sa Iran na masanga munisipyo, na personally, yung file di gananda ito sa Manila, rin naman yung exemption sa social welfare, pati nga nero sa, pati nga nyo yung nag-bisanwa nga nito resolution regarding sa infrastructure, ay naya nga nag-apply sa nga ito, ay ito din nata sa Manila, din batong din nata sa department o ana sa social welfare.
4: Okay.
5: Pero, nag-humbled abisanda, na klaro kami na sa line na personal karo filing or must be filed by an authorized person personally into sa Manila. Dati agay sa online ka, dati yung kamong gaagi, gina-imbos kamong sa ato.
4: Okay.
5: Makaroon, naging binalaw na online. Pero makaroon ay ginabaw, ginananda na personal.
4: Okay, paalin na yung nga nga, anda nga nga ginpag-uwa nga nga guidelines, kaya nag-hambay rin ka ra, may note ni ka raw eh. Note ha? Anong hambag, all requests must be made online. Any request submitted through personal service, registered mail, private courier, email, and other mode is not allowed. So, meron nga, all requests must be made online ko no eh.
5: Rin nga nero, confusing. Confusing, di ba? Pero sundo mo, kasi siguro nga itong nakamando, di ba, una sa reso. Specific ka meron, yung nga, di ka rin sa reso.
4: Ano
5: kasi kung in terms of compliance, karon siguro sa kung sa iba na tumakulang o may mga incomplete na mga application na pwede mapapas through online. Pero at first, dapat mag-appear nila ito sa Manila.
4: Nangawa ko dahil iabing nga nga ginapadagang nga sa mga barangay kapitan ita aton nga kumili kalibo ay halinda sa Political Finance and Affairs Department, General Instruction for Submission of Request for Issuance of Certificate of Exception on Public Works Ban, 2026 Barangay SK Election.
5: At balik base ron yun ay para ron sa 10 days ba ya, October 22.
4: Okay. So, wabi na
5: kayo. May una hara, buon yung sitwasyon. May una kita na 45 days wala nga banning nga starts September 18.
4: Okay.
5: May una man kita nga ang sulusbanin na rapor na ma-start sa October 22.
4: Okay.
5: So, mga continuing projects karon regarding sa October 22 na ron, ay una ron sa Budget Finance Department, kaya lang, ay pwede na mag-online, nabutangan siya mag-online. Ay kaya lang,
6: absolutely.
5: Ako na sa interpretasyon ay, oh,
6: absolutely.
5: Wapitreso pa eh. Wapitreso pa sa October 22.
4: Oh, pero pag naghambay tanarong resolution kumilig ka absolute, absolute, hindi pwede. Bisan mag-file ka pa request for example.
5: Oh, kung sa kung sa kung September 18 na akong batuhan, ay absolute doon dapat filing dito personal. Kung sa October 22, medyo raya may leeway siguro na pwede mag-online. Considering na masakaw na ito yung mga kandidato.
4: Okay, now, so klaro makaroon. Pangayo, abi kami, sir, kung yung resolution nito, Commission on Election. Dahil nga, dun doon nga, ginadimertihan makaroon sa mga barangay. Ano kita man na, sin kami ga-file. Magto patagalik kami sa Metro Manila para mag-submit ko among request for exemption.
5: Do, ano yung naroon niya? Bisag, ha? Binaako ko man niya yung bangon sa rai na rin na kasi natabo na rin na hindi, oh, di natin masaya na mabayan yung election sa
4: hindi.
5: Kabot ang mga confusing, kabot ang confusing na mga concern na hindi ka natin basta-basta ba yung ma-address.
4: Mm-hmm.
5: Pero ako yung patintindi ka ron, rai na rin na September 18 na banning personal kita sa pag-file nito. Uy, maroon naging pag-uwi kaya na PISA damon na sa finance ba ya? Kumilek, ay sa October 22, taroon na start. At di ako na sa pag-uwi ka ron, pwede mag-online application ka ron sa mga continuing projects. So, pero, kaya na, wapatang siguro, wapatang treso, kita ka ron na absolute na describing, doon maroon na. Na describing din na sitwasyon.
4: Natindi, so, natindi si Karon.
5: So, October 22 na bani.
4: Okay, so klaro makaroon na. Mayada, iya ka naga klaro. Bukod na may klaro pag-explicar ba? Hindi lang sa kalibo sa ibang banwa, mauraman eh. Bukod na klaro pag-explicar. Ruhang baga tabi ay, hindi pwedeng mag-submit ka mo it-request for exemption online, kundi dapat personal. Tapos, nagpanagasan dahil ko rin kopya nga rin sa Finance Department at kumilik. Nga ginhambay ka lang through online, hindi pwede personal. Na-confused ba kapital? Ano kita man na? Hindi pwede ro personal ag online or hindi pwede rong online dapat personal. So personal kita ha, personal ay, ay submit mo.
5: Personal. Right na September, gaya na September 18 doon na resolution para sa mga social welfare. Kasi may akong yung personal din mo kasi mas masela ni Mauro na eh. Kasi pwede pa pa mag-release at matutabaos and everything up to October 22. Pero after October 22, absolute yan na yung waong iba. I'm sorry ka, infra. Ay, gintawan at lingay ka ron kasi may mga projects na like the roads and bridges.
4: Okay.
5: Kung pwede. Like mga continuing projects pwede mag-online. Kaya lang, hindi, I cannot speak on the commission with the current
4: Conigrant.
5: As of this time.
4: Ah, Conigrant.
5: Kasi guidelines na doon at buwa. Why? For resolution eh.
4: Adios. Doon the problema. Ay,
5: doon yan eh.
4: Kaya pero contractor makaroon, mga contractor, ay, nag-problema man. Siyempre, doon doon, hambay ka na't kumilig. Doon doon, hambay ka na't kumilig, kaya, personal aga mga kapitan nga ra rubarangay ro munisipyo dapat mag-agto kita sa central office para mag-submit ko imong request for exemption gagastos kat imo gali agro pag approve karon
5: ano automatic na karon na kita social welfare karon
4: ano man automatic bar ang pag nag-request kito aproban niya ginanda or gahugat ka pa karon
5: gahugat pa it is fans
4: Ay, Diyos, ay, di, malis ka rin, gali ka na rin, mga naka, mga habiti
5: ko na. Rindo, hindi na akong masabak yun kung ano yun rin, what to be the next step ka rin na upon filing ba ya?
4: Okay.
5: Good as approved na yun, o yung rest pa, isabat.
4: Okay.
5: Hindi mo mo kang bayan yun, ay hindi na akong masabak doon.
4: Nga ni, tanan ng project makaroon, umbis ako 18 ay pundo kita, rin mga payment, pundo kita.
5: Oh.
4: Unless nga makabuo ka, unless ha, unless nga makabuo ka exemption sa kumilik.
5: Ah, oh, yun.
4: Okay.
5: Ordering yung mga projects nga under na formal sa BSWD nga na yung application na to sa Manila, naging permanent chairman ay covered ito di Karol Manjon.
4: Ay, iyaman, iyaw, naka, ginpadahan ako ni Congressman Jess Marquez Kukupya ita it na yung approval it commissioner elections anang request for exemption nag-request kita nga ni
5: tama
4: kita eh. That's why nga rong anang papatapusin project ni Congressman Jess may pay out na makaroon ng adlaw dahil nga ko exemption nga ra.
5: Oo. Cover di karon eh.
4: Pero sa infra project, ka street light, yung ano na, ay suspended kita pati ro payment. Gali.
5: Sa infra? Infra, anak infra?
4: Mga infra
5: sa bangkay. Wabit naro rong jet ni white resolution nga nagduha. Kaya among interpretasyon karon ay status ko go on ta.
4: Okay, go on diretso.
5: Oh, pwede ta.
4: Ah, pwede.
5: Ito mo may mga projects na tamo karon na pwede ta. Ay, white one ay white resolution kami nila buitan.
4: Ay, hindi magbayad na biro mga barangay. Hindi ginapapundot barangay sa mga kontraktor dahil ganyan i-order nga banning period ba na dapat may request ka mo for exemption nga gina-submit personal sa Manila. So sa inyong interpretation, pwede ta na diretso ta na mga project nga na bidding, ongoing, pati ro payment, dapat bayaran ta mga contractor nga ra.
5: Ay, siguro na ay ang bukong barato nga rin tibutong ba, aga kita tibayad.
4: Okay, okay, okay.
5: Well, anong ba lang ay, since nga white na yan na resolution, na nag-ambay na band o construction sa although nag-ambay rato nga kalendar of activities mo, na may banning kita sa mga construction na rin, mga pagkabuha, ay wa man ito resolution na din pagbuha rato nga formula ay gin-consider namin na okay ta ay under guidelines set ha ay roads and bridges aga to be effected October 22 na yan 2026 after November 2.
4: Okay.
5: 10 days.
4: Okay. May nagkapakutan na iya ko na raya ko nung ayuda nga sa TUDA ko na padayunon man. Under na yata sa DSWD man.
5: Ayuda sa ano?
4: TUDA. Mga tricycle operators and drivers baga. Mga TUDA.
5: Ay, dapat na exemption ba? Social welfare ng karoon eh.
4: Iya eh. So, jatay mo saan at DSWD ng exemption eh.
5: Oo. Tanong-check natin kung cover email sa yung applyan with national office ng DSWD kung cover doon na rin na pagtanao karoon.
4: Ah, okay. Sige. Doon ma lang, Sir Dudoy, yeah. Thank you sa pagklaro. Ha, so pwede tagali, repayment, agro mga ongoing project, kay diretso, tana?
5: Diretso. Wahagit resolution eh. Kung gusto natin makasiguro na ubahan kita, ay mas maraming nalagpo kita sa ating complex offices para makasiguro kita.
4: Pero klaro nga man, ikaw nga gahambal. Sir Dudoy, ikaw nga gahambal, bukon ba't klaro? Klaro nga man, ikaw gahambal, pwede ah. Pwede.
5: Ay, sa ato mga rin na abatuan ko.
4: Ay, siyempre, rin mga kapitan
5: na pili. Ay, kamiwan ka na, may dumulat yan, di ka na lang din, di ka magbuwa. Kasi as of this time, ay, as we speak, ay, may election ni Daron, ay wakat at may layit na number na effective or calendar of activities. So,
4: nga ni, pakabot.
5: Kaya, kung mga mataan na rin pinirmahan, eh.
4: Pondo ron. Rumaning period, wound iron man, lifted man. Di ba?
5: Oo. Pag buhay flag, eh, masuspend ito ang kalendaryo of activities. May rason ito si Comelec ng handa na suspended ito ang kalendaryo of activities kasi may una na supreme law. Pero pag walang huwag na gagawa ng langit, ay super effective ito ang kalendaryo of activities. O ay kami enforcing against mo ng kami, ramang na lang ako nag-interest na kami lagi man eh.
4: Pero so, ano ba, Rokwan? Sistema? Pag perma it bill ng mga Republic Act, automatic gatok effect or mahuwat pa kita 15 days ka publication?
5: Oh, di ba may requirement yung maroon na publication ay sa official gazette ba yan? Hindi madaron
4: Pila, pila kung sa official gazette? Okay, one day kung sa official gazette. Kung sa national newspaper of general circulation, 15 days.
5: Ay, 15 days. So, 15 years
4: na. Ah, eh, may official gazette man kita. So, pag...
5: Medyo nakamutang, medyo nakamutang sa layo, to be affected immediately. Ay, official gazette,
4: o. Okay, so pag pirma, automatic, ay, gaipikto ko tayo, Mau. One day malang, one day.
5: Ay, na-suspend na lang yung kalendar of activities.
4: Okay, so ano naman tabo, halimbawa, huwag yan po mapirmahe, masood yung kita ta 28 sa Lunes, pailik COC until October 5. Within that period, from 28 to October 5, huwag yan po mapirmahe, dapat ga pahal kita at COC tanan yung interesadong makadidato.
5: Dapat mag-file yung dasanda. Dapat mag-file.
4: Ang kambago nga ni Bisan, mapirmahan or hindi, dapat mag-file ka mo't COC. Ay base sa bun kon makabot at TRO si Makalintal sa Supreme Court. O, di ba?
5: Rin nga ni, manami rin nga pautana, yes, kasi sa makaroon, kung talaw natin ang sitwasyon, ay election sa November 2, ay wala mang nakasandig na whether kapirmahan ni President o wala. Nakasandig din mo rin hapon sa decision ng Supreme Court kasi ultimately, isama natin sa social media, una man nag-inupad ng house every day, na ready mo taro si Atty. Mark mag-file petition. Once nga maging lahiray na din pirmahan ni BBM, so file na nakipetition sa Supreme Court. So, kung mag-issue TRO sa Supreme Court, ay madaling taro election.
4: Tama.
5: O, basi kung magkaya na mo mag-iba na din, ay basta bayon ay may election diba kita. Hindi pa kita mag-uwa sa 2028.
4: Dahil nga,
5: hindi
4: pa may file ni Makalintal o Tiaro dahil nga premature eh. Bukong mabitlay eh.
5: Ay, why? Mag-petition ba sa ano?
4: Kaya,
5: mag-petition ba sa ano? Man, nagpaman ay ganun. Binakuwa, hindi na rin.
4: Kaya premature pa. Pero ready ko actually. Ready ko taro, Juan. Ro inoga file nga petition for TRO ni Makalintal once nga mangin layo na yung bill nga ra.
5: Nakarid. Pero natin nga kapatian
4: sa kaya ni dapat file
5: ta- nga personal interview.
4: Yani magpile ta kamot si OC whether pirmahan o rindi ay eh, malay mo ba si makabot TRO si Makalintal dayon eleksyon.
5: Doon ba tayo na masakit ay dati ko na tayo na eleksyon ay wakas at COC ano ratong plastada na yun.
4: Ah, tama. Bukon kat kandidato, wakas COC.
5: Nani, tama rin.
4: Okay. Thank you with Sir Dudoy ha. May gani, una kaya ginag-explicar. Gani sa inyo tang pag-interpreter, pwede tanar mga project, padayon tana. Aro payment dapat bayaran tayo mga kontraktor matuod. Ay, gihaubraw tayo eh.
5: Ay, tigot po yung tabir makaronda, tigot po yung mabira, di pa nyo nagbayaran daw, gano'n.
4: O, nga ni mga kapitan, pwede ta na. Sa mga kapitan, dahil wata at resolusyon naging pag-uwarong kumilik.
5: At resolusyon na, di.
4: Okay, thank you.
5: Hindi nyo yung nagduwa, paulihin na ako na sa, it speaks for 10 days, 10 days na October 22.
4: Kuha nga sa pag-explicar, ha. O ang ma-explain it may siguro sa mga kapitan da nga ray nga rang agin paguwa nga rang bag o nga rang order ay hani sa Pinas ay sa 10 days period da rang absolute nga hinahambay naton. Nga what exemption? Nga what exemption ay absolute eh. Sir Dodoy, thank you ni sir ha. Salamat gid.
5: Thank you gid. Salamat gid.
4: Thank you gid. Mr. Crispin Raymond Dodoy Gerardo. Pero nga, tagpababa, koton nga kumili ka klan. Oh! Nga ni mga kapitan, eh, nakukonfuse ka mo eh. Aron mismo nga spokesman ita Commission on Election na klan naghambay. Dahil what at resolution nga nagawa, pero mga ongoing, mga project, padayon tana. Pero payment, padayon, dapat magbayad ta kamo. Agro mga proyekto nga habiding o ta, nakakontrata gon, padayon na ta ninyo, ay pwede. Aron nung kumilik ka, Aklan spokesman mismo naghahambal.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Aro nga toda, ayuda sa toda, hay kaibahan sa exemption. Dahil doon nga, rin nga toda nga ra, ayuda sa toda, hay under the sa DSWD, hugat na lang kamot schedule. Hugat na lang kamot schedule, ha? Hugat kamot schedule. Basta kutob ko ng kabutang di ka ra sa gin-issue nga ng exemption it Commission on Election Law Department. Ara lang gito, ha? Para hindi na ka mapapinangutan na sa inaga. Oh, galing, madamog-damura eh. Aro exempted hayro nga pantawid pamilyang Pilipino program for peace. Ano nga lang anay? Hindi lang nung bilogid niya kwan. Sa inaga galing, basahon at bilog ro nga rayang memorandum 26-04823. Pantawid pamilyang Pilipino program exempted. Social pension for indigent senior citizen. Oh, mga lolo-lola. Tuloy po or pay out its social pension. Supplementary feeding program, padayon. Reducing food insecurity and undernutrition with electronic voucher. Refuel project. Dahil yung nahambay siguro eh. Refuel project ka na. Grants requirements for ano ray? For food redemption month 9 and fund redemption month 10 covering walang gutom beneficiaries. Walang gutom 2027 food stamp program exempted. Dahil nga rahay subsidy grant to support the implementation of walang gutom program through distribution of food credits to qualified household beneficiaries. Nung sustainable livelihood program, SLP, padayon kita, SLP, ano pa? Wrong pag-abot program, including walang gutom kitchen and expansion, padayon. Kapangyarihan at kauswagan nga ra, padayon manda. Persons living with human immuno nga programa, padayon. By, ano pa? Immersion outreach program, padayon man. Strategic health desk for information, education, livelihood, and other developmental intervention or shield program. Padayon ng shield program. Dong, ano pa? Recovery and reintegration program for trafficked person. Padayon. Assistance to individuals in a crisis situation. AX. The exemption is requested to ensure the timely and uninterrupted provision of medical, burial, transportation, food, educational, cash assistance, and other forms of assistance to individuals and families in crisis situation, padayon. Mga scholar nga to, mga PWDs, padayon to. Unified package for livelihood, industry, food, and transport uplift. Category 2, implementation that unified package for livelihood, industry, food, and transportation program under Pillar 3, supporting affected and vulnerable sector, Category 3, 4, and near 4 household, and receiving assistance under Purpose and WGP. Unified package and livestock industry, food, and transport, uplift Category 3 man gihapon. Bangsamoro Peace Agreement Normalization Program sa Bangsamoro Region, padayon. At tanandong sa Bangsamoro, pati Bangsamoro Peace Agreement Imminent Transformation Program, padayon. Services to Displaced Person, padayon. Tanan sa DSWD ra. Babor eh. Services for residential and center-based clients. Padayon man. Government internship program, Padayon. Liwanag at Tubig Assistance Welfare, Litaw Program, Padayon. Social Technology Development Enhancement, Padayon. Recovery and Reintegration Program for Traffic Person, Padayon. Assistance Individual in Crisis Situation, AX Manggihapon. Transportation, Medical Burial, Padayon. Unified Package for Livestock Industry, Uplift Category 2, Padayon. Ano pagid? Sin paro? Uplift Category 3, Padayon. Ayan. Padayon, doon yung mga ginakuan, gintawad exemption, ita kumilik ng mga programa sa inaumita Department of Social Welfare and Development. Basta under sa DSWD, Padayon po. Mga payout, Padayon yan, Padayon. Kaya nakabuo sanda ita exemption, dated, ano ba ng exemption? 17. Before mag-banning period, nakabuo at exemption ng DSWD. So, Padayon po. Tanan niya programa, proyekto under DSWD, tuloy ang ligaya.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, agang-agang nag-chimpo na ton. Actually, agpas na kanina. good morning, Jet. Okay. Thank you, Gida. Mangtas, Roster, mate. Pwedeng. Ma'am, isin mo na yung ma'am, Lukwan, ha? Pakisin na nerong adit certificate, ma'am. Hindi kami pwede magbasa ita panawagan sa patay through iya sa Facebook Live na muna. We need death certificate. Pwede isend mo lang sa Radyo Todo. Ha? Kamon. Or kakon, isend mo kakon, picturean mo, isend mo kakon, send mo sa November man. Imo nga death certificate. Hindi ako pwedeng magpanawagan it patay sa FB Live. Kasi, base kung magpanawagan kita patay nga buhi. Garikwara bi kami ta death certificate. Sorry gida, mama. Ma'am Gloria Adorio Sanchez, kinanan po namun death certificate. Last lang, Jet, di gid imaw magpatigin greet ko imaw Alexander Macario, Bog Reynold Peralta, ag Junior Bodot Espino, ag kay Poda Ding Dong, sayod mo won kung sino si Ding Dong. Salamat. Alin kay Mark John de la Cruz. Wa, si Ding Dong ay off duty na eh. Engineer Cesar Gomez Taiko, good morning, Gid. God bless you always, man. Kay Mary Eden Adok, kag sa tanang nagapamati, shout out kuno kay Sir Dudoy Reynold Crispin Gerardo, ag sa mga Gerardo family sa Barangay Tigayon, God bless everyone. God is good all the time. Amen. Aring kay Mary Eden Adok, Ante Nancy, kagawad kumari, Nancy Soto Season nga kaabo, nga Lansones, ag Mangustin, nga ubos siya taro na stock kahapon eh. May stock ka na naman ba makaroon kumari ante kagawad ng si Soto Season? Cup uno? May stock pa ba ka mo kahapon? Ay matsa na ubusan ka mo kahapon it stock sa kabong nag-order eh.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kay JR Mabini, una sa sila sir na. O see you tomorrow man ah. Ay ang aking kitsyempo na ito eh.

Nangin ka partner sa dig ni Calside Engineer John Albert de la Cruz ang agan kong biloga Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nag-aaywan na nakinyo temporaryo. It mahidayton, mahilwayon, mainit niya. Engineer, visiting today the office, pa-shout out man do mga staff itaklan Lending Center Itlan Bank. Good morning ko no mga staff ita Aklan Lending Center Itlan Bank.

0: Malibang talakayan. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa, baha, damo, kapag yun makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tagid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila, tana

0: nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bayo. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bayo. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bayo kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bayo para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
1: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala amo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
1: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
0: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo nung tumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
1: sa Mega World,
0: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
1: Mga butika. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no, nga adlaw-adlaw, no. Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no. Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid, naga panami sang imong grelin kag grelin hormones no, amo ni siyang imong appetite hormones no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio no? Ang D3 bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So kung galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 bio na kita, Sir JP no.
3: Yes, exactly.
1: So ang MCTs no, ang ambakugan ni gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka, dapat ketones no. Kay ang ketones no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
3: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
1: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pag it, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatats,
0: makabut ka. Okay, so makatulad ito sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities no. So sumungad daw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
1: boringot
0: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. kung nami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Mm. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
1: Sir Boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Cool.
1: Kung mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Oh. Mm. Example, duwa ka individual, duwa ka tawo, pariyo lang man sila kapoy.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
0: Correct.
1: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics.
0: Mm-hmm.
1: Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome,
0: mm-hmm,
1: nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta, plus nagaspor biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
0: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putik tahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man yung kapatulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga kapatulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka unod ang imo tiyan. Wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan ng bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 bio.
1: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag kong naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, Mighty Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: products. Intra na! San Miguel Pilang Ning Promo. Magkatsyasa nga magdaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2 ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra sa idagong. Dati, wa ako ka-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
2: try
3: More Power.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Uy, Mare, kagwapa, gilipi ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka, Kol.
5: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon
6: ag harap pa mare alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez guwapo na maalong pa
5: ikaw alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa located at 2nd floor ALG Building 19 Martyr Street Calibo Aklan.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibilis sa mga butika. DTX 500 Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
11: Suramiras po. Baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na.
12: Just Analo promo na.
11: With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
14: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
15: Para sa Seth Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cash Shally na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Kapoy.
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
22: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
24: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Ng Doro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: lakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng atin.
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname, agro-epekto ka ako na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
4: Ay haragahani, pare Roding. Ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retingaduhon kita, magkapahuwagon kita gra. Ay nag-abo patangani tapat ro dapat naton gastusan.
3: Pare, hugid kita pare Plading. Gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man hay. Pabas kong paman kita nga ra.
4: Insakto kagid pare Roding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
5: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, DSIS o kon PVAW Pension bilang kolateral sa tama kanaba na interest nga 1.67% sa kadabugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID ag magdaga it inyong co-maker.
3: Ay, pari Plading, harun yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
6: Rong JGM Finance Corporation, hay pagitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
7: Si Nanay Letty, 89 years old, patuloy pa rin sa pag-inom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: 89 na ako ngayon. Malakas ako lagi. Sa awa ng Diyos. Ako talaga sa totoo lang dahil sa kape na iniinom ko. Malakas talaga ang resistensya ko dyan.
7: Ano pong kape yun?
8: Rice Coffee.
7: Simula na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa inyong mga lugar.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rog testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manaming gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, dakwad-daod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pinag-daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawag ito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Drink responsibly.
1: Whatever your mood, get into the light life. Sun Mig Light. Drink responsibly.
2: Si Mrs. Mirna Prado. Matagal nang umiinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Hello, Nanay. Ano po ba yung naitulong sa inyo ng ating Rice Coffee?
4: Oh, yeah. I'm very, very strong at 73 years old. Hindi ako nagpapadoktor, wala akong maintenance, and I don't believe in medicine. Rice Coffee lang. I love Rice Coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Available na sa inyong mga lugar.
5: Nagausoy ba ka mo at maname pero parato nga frozen food products? Hindi ka gidbagsaga. Basta tatak, navara, kanami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, slice, footlong, ag skinless, may andaman nga chicken longganisa, hamunado, slice hamunado, ag skinless hamunado, kanami tun pagid, roandang pork tusino, chicken tusino, beef tapa, imbutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata, navara food products, magluwas Sandang Main Branch sa Bakhausur, Calibo, may andapagid nga outlet sa Calibo Public Market, si La Serna Street, Calibo, Agusmenia Avenue, Calibo, ang sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede mangani ka mo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Roandang Facebook page na Vara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ang manamit nga frozen food products dapat tatak na Vara.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ito.

0: hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, pagkidait, pagpakamaayo sa nagaisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pag-istoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo nga mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mangin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pakampyon ng lawas, kay naka DTX 500. Ang gapahubin sa aton sila mo niyang itawag naton nga Ultimate Cell Protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents gatawag naton nga premature aging. Hindi naman gituod mapungga ng pagtigulang, pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May gatawag nga ang palaya extract nga gapanubos mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 bio. Karon sa D3 bio sa Talk ni Dr. Suryahanta, ha? Kapamati ko sa GP gapon may nakasulod. May dala armas, yung nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ara bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
2: intercept.
3: May intercept na yun. Ang muna ang topic ko ta karun.
2: Sige. Alright. Sige. Engineer, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cilio cells gidya.
2: Again, the most basic structure sang lawas. Why naiban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay din. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imputinai are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailangan okay. Na itigin ang bal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mm. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature doon siya.
2: Oo, okay. Tulang na.
1: Okay.
2: Hindi naman sa puslan.
1: Uh-huh.
2: Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off pababaw, gakakakas. Gay
1: okay.
2: Mabuling.
1: Okay.
2: Mabuling. Ang imo naman nga ano ni, ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, naga-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: Oh, that's why like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Now, your intestinal cells works the same. Mabot ang panahon matigulang na siya, siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe sa engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi komo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bailan na, it's a different topic. Dito okay. Na nga ga-proliferate. Gadamo.
1: Ga-multiply siya.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay,
2: mga bag-o niya nga cells.
1: Okay, healthy na ya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, tikaroon ang imuon sang immune system, iyan akudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagimo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant.

0: tabo kay ginakudalan sang kagtong kasang tanga gahubag kay ginakudalan sa immune system ngayon isang maglapta same as a cancer.
1: Mm.
0: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
0: Now, question nga naga mango ang selula. Una, base genetic mo.
1: Mm-hmm.
0: Botselingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
0: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History, gidya.
0: Cancer.
1: Uh-huh.
0: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
0: Likely. May aragi ganito kilala, engineer nga, kung mga, kung mama na ilabata, ginacheck nilang family history. Maalalaw ay ang pamanahon sa ila sini nga bata.
1: Basta maayo lang genes.
0: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
0: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya base magka-cancer. Amo na!
1: Di pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang
0: to. Hindi na pag-ibalik. Ah. Ah, hindi na. Na to, ah. Oh, ano ba? Buto na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuniyang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
0: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na gainom.
1: Uh-huh.
0: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic.
1: Uh-huh.
0: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. Sige, uyat, magka-problema ka.
1: Mga external factor na yan.
0: External factors. Or hindi mo ginakaon.
1: Aha. Uh-huh.
0: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
0: Uh-huh. Sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano ka itong panaganda? Simply, DTX 500. Gaa, protector sa selula.
1: Okay.
0: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas nimo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
0: Tidamo-damo ta cells. That's why need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why na gid budget? Pwede na twice a day. Tiwai na giti once a day, supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imo tiyan, kanto ka sa doktor. Dok, sakit yan ko, dok. Mamba lang doktor, pilay mo edad. Ya, dok, 50, sobra. Ah, again, cancer develops around 50 plus. Mm-hmm. That's why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
0: PSA. Prostate specific antigen. Kidra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus and 50 plus. Okay. Oh, check ka na tong daan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir, tiyo ko. Okay.
1: Okay. Check.
0: Anong gainom ka? Yo, sir, gainom ko beer kag whiskey. Ano na kadugay niya mga 30 anyos na oh, check.
1: Okay.
0: May kasigarilyo ka? Yo, sir, wait. Oh, check. Ya pala ka ang karne? Plakaw ka karne, huwag ka kaunutan, yaodok, plakaw ko karne, o, oh, check.
1: Nag-contribute.
0: Huwag kaga-exercise,
1: uh-huh.
0: Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancer sa ara.
2: May pamagkot ang doktor nga, wala na implant ni Sir T.P.
0: Ano?
2: May multiple sex partner ka, kaya sa prostate, it's either you...
0: You don't have it?
2: You overuse it or you don't use it.
1: Okay.
2: Kung hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer, no?
0: Oh.
2: Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no? Ang pinakanamig ito, utan.
1: Mm.
2: Utan. Nga ang utan, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuni ang ga-act sang scrub, amuni ang ga-tinlo sang imo tinai para magwato tanan, pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
0: So sige, utan, DTX 500 is the best
1: okay.
0: For cell mutation about sa detection sang lawas kung may
2: Kakomodating kay Sir JP.
0: Oo, gusto ko hindi masayang imong agin research. So engineer, sa atong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer,

0: hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and OTAN.
1: So see you. Na, nga nagatulo, kagidya kay Sir Boy, kumusing ka sigarilyo, ha?
0: Do wala man.
1: Wala.
0: Do pariyo pa lang magamba si Boy nga ano nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon sa imo. Do. Kabalisyoso.
1: Basta kun sobra sa sex, 7 ina or 8.
0: Amo na daw. Ko lang, 5 lang.
1: 5.
2: So yan ta subong no, paano ba lang mag-react ang aton immune system when it comes, ha? Huh? When it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
1: sa
2: eskulahan. Nga abala, wala na check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
2: Tingin rasonan ng usually nga, tamaan ka damo, bisaya sa estudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
2: Hindi namon may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan. That's why makalusot, gigkisa. So, there is mismo, sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko so, may isa ka university diri, gapila estudyante mo, bug checking.
2: That is good. Delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kaya ang main problem gini, what does, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posibo nga adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadalas ang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga selula, kag-active Sir Boy?
2: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Pag-gwardya man, mag-gwardya, isa lang ko serabi sa shin, ha? Rating, di ko naman ano gap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bacteria na nakasulod. Paano,
1: Sir Boy, nga naka-memory na ni tanan?
2: Hindi. Paano siya ka-form memory kung waya pa na-experience?
1: At yun ko na ang bago. Pero ang mga daan niya, may memory na nasa?
2: Bata ka pa, wala pa memory ang imo, ano eh.
1: Okay.
2: Ay, wala pa memory ang imo, tawag sinigani, ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
2: Ang ubrahon ni Gapon, sang ang natawag sang immune system mo, there is, ang ini nga mga virus, kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila, sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, or ano man ang ila panit nga na, gasen na dayon signal sa atong immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
2: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
2: Katuanan nila dayon ang site kung di ay nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Ano tingnan, Sir Boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal?
2: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
2: Pagsulod pa lang nila mismo, kumbaga may dalanan na sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
2: Kung if pinakasimple yun mga form, may ari na nila yung mga chemical signals.
1: Okay.
2: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang immune macrophages kag immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders nga ina. Kung hindi na matap na, da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uyaw, bra. Okay. Duway niya gambal nga, ay, tamaan ka damo. Mismo sa due time pa lang, kung hindi mo na damo, nga sulod sa imo. Mm-hmm. Kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
2: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sa macrophages kag sang imo innate asang imo innate immune system ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
2: Ini amo na daga sulod din general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
2: Ay, may ari ko din.
1: May antidote na ko din.
2: May antidote ko din, may armas ko din para siya.
1: Ah.
2: Or, mambal ang T-cells nga, ang memory cell nga, uy, hindi ko na siya kilala. Ha? Ay, kuhain nyo ko bisampol.
1: Oo.
2: Ha? Kuhaan na sa kinatawag dendritic cells. Makuhaan na siya sampol. O, ari, yari siya, amunin siya, paano niya siya patsyon.
1: Uh-huh.
2: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ang lain da kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or, kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, suba-subra ka damo na
1: overwhelm
2: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
2: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
2: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, gano hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init pagilanat ka defense mana,
2: it's a defense mechanism. That's why ng ibang gambal kung kainit ka, kung medyo di kaya bata kung ginakulbaan ng bata ay makonvulsion.
1: Okay.
2: Pero kung medyo may edad ka na ay pailanata na. Pabatuan ang lawas. Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio da. D3 bio, when you say labot, kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio ya way da labot. Why man siya ganit? Tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo. Pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio nga ginihimo sang lawas sa ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas. No? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yaw, natural ya. Himo niya sang nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas nga mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, what
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam, kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
2: Ang autoimmune disease is an overreaction.
1: Aha.
2: It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attack ya. Remember, your immune system are soldier cells.
1: Uh-huh.
2: Almado ni. Almado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra?
2: Kontra. Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na?
2: Nagbuang ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attack nila. Oh. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga andito ba you boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw nakadito ba you kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang almas rasang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-aatubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
2: amo maning gatapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
2: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May arap ang ginatawag nga skin whitening amplifier. Ki rich in vitamin C, ki may guava extract.
1: Uh-huh.
2: Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level. And of course, dasig ang repair kaglayo ka sa wrinkles. Ki ginapataas mo sa vitamin C nga rin sa guava extract. Nga sa DTX Beauty Soap, ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa, kunang imo habon, DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, no? Pero kada agaya, ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga kapi mo. Pero ang ginarekomendar ito nga kapi, ha, nagkapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginag atong nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pikita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Nami pagid ni siya kay nami ang aroma.
2: Mm-hmm.
1: Ah, Sir Boy,
2: ang pinakaimportante gid may DSE ang ginatawag nga DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa yung mo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX Coffee Mix kakapi ka na ga detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX Premium Coffee. Nang DTX Premium Coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically ini nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee ang budi pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ayaw mo na ning siya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya ma-unli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kontra sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee. Diretsyon ta na ni kung gusto mo yung nami. Nami ang imumood taga-agaga yung home ka ay isli ang kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics. Ngaway na yung kapatay sa init ng tubig sa imo kape, kag sa asidus ng tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production. Ang serotonin, melatonin, ang yatawag nga dopamine, gali, gasaka na, ha? Kung ikaw naka-pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha? Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to drive not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Huh? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa na, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Spore Biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga atun nga gut, arad ang mga maayo nga mga akuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa atun nga gut. Dapat pakanun man ini Sir Boy sining atun nga mga Clinica Spore Biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo
2: in front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag mga trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag D3 Bio.
1: Salamat
2: sa Boyo Weta Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:38.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Petsa 25 na po tayo sa buwan pa rin ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, lalaking may kaso ang attempted homicide, arestado ng Kalibo PNP.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, kumare, tinaga ng kanyang kumpare dahil sa hindi nailibing na aso.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At Regional Science, Technology and Innovation Week 2026, gaganapin sa bayan ng Kalibo.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At Passport on Wheels, isasagawa sa Aklana. 2,000 na Aklanon maaaring makapag-avail.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At lipad naman tayo para sa headline, balitang regional, dengue cases sa Iloilo. Lumampas na sa 3,319 na sa week.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa iba pang headline, kampanya kontra colorum vehicle sa Western Visayas, pinaiig

0: Buong reklamo sa NBI, may kaugnayan sa cybercrime.
1: Todo balita. Todo
2: balita. At PAG-ASA nagbabala sa posibleng record-breaking na El Nino simula Oktubre.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At likot naman tayo para sa headline balita international, Colosseum sa Italy. Isinara matapos mamatay ang technician.
1: Todo balita. Todo
2: balita. Samantala, 12 delegado nag-walk out sa talumpati ni Netanyahu.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At para naman sa headline balitang sports, Filipina gymnasta, ika-anim sa team final ng 2026 Asian Games.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa headline balita showbiz, balitang artista Sheena Halili nagbahagi ng larawan kasama ang kanyang newborn baby.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At para naman sa headline balitang negosyo, singil sa system law sa kuryente, pinatutukan ni Senador Bongo.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa balitang pangkalusugan ng health news sa DOH, hinimok ang publiko na alamin ang sintomas ng heart attack.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:42 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Arestado ng mga tauhan ng Calibo Municipal Police Station ang isang lalaki sa na-wanted sa kasong attempted homicide sa isinagawang manhunt operation sa barangay New Buswang, Calibo. Inilalang suspek sa alias de Marca, 41 anyos at residente ng poblasyon Calibo. Inaresto ang suspek sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Alicia A. Cruz Barrios, presiding judge ng Municipal Trial Court, 6th Judicial Region, Calibo, Aklan, noong Setyembre 17. May inirekomenda namang piyansa na 36,000 pesos ang korte para pansamantalang kalayaan ng akusado. Sa ngayon, nakakulong ang akusado sa lockup cell ng Calibo PNP at nakatakdang i-turn over sa korte.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, tinagas sa ulo ng mismong kumpare ang kanyang kumare dahil umano sa aso sa Sitio Crossing, Tagaytay, Barangay Tamalagon, Tangalana. Kinilala ang biktima ni si alias Betty, nasa legal na edad, habang ang suspect ay si alias Marco, 39 anyos at kapwa residente ng nasabing barangay. Ayon sa ina ng suspect, nagsimula umano ang insidente dahil sa isang alagang aso na hindi nailibing. Sinabi naman ng suspect na hiniling umano niya sa biktima na ilibing ang nasabing aso, ngunit hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin umano ito ginawa. Nauwi sa komprontasyon ng pagtatalo hanggang sa umano'y tagayin ang suspect sa ulo si Betty gamit ang patalima. Agad namang inaresto ng Tangalan Municipal Police Station ang suspect habang patuloy na ginagamot sa ospital ang biktima.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Sa iba pang balitang lokal, gaganapin sa Calibo, Aklan ang Regional Science Technology and Innovation Week or RSTW 2026 mula Oktubre 1 hanggang 3. Nalalawakan ng mga eksperto sa science, researchers at mga estudyante at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan. Tampok sa unang araw ang Banwa at Innovasyon o RSTW Exhibits sa ABL Sports Complex at Sugilanon 2026 RSTW Press Conference sa Grande Royal Hall Marzon Hotel Compound. Nakatakda rin sa Oktubre 1 ang paglulunsad ng Silk Innovation Center sa Aklan o sa Aklan State University Agri-Based Science and Technology Leisure Farm sa Banga. Sa Oktubre 2 naman, isasagawa ang pabaskugan at robot at paindis-indis at inovasyon. Habang sa Oktubre 3, ang setup at SISTA Forum at Awards at Closing Ceremony sa ABL Sports Complex. Layunin ng RSTW 2026 na maipakita ang mga makabagong teknolohiya at inovasyon na maaaring makatulong sa pagtugon sa mga pangangailangan at hamon ng mga komunidad sa Western Visayas.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Makakapag-apply naman ang passport ang hanggang 2,000 na Aklano na sa Passport on Wheels 2026 na magsisimula sa September 30 hanggang October 3, 2026 sa Aklan Tourism and Trade Investment Promotion Center sa Provincial Capital, Calibo. Inorganisa ito ng Provincial Government of Aklan katuwang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ng Office of the Provincial Public Employment

0: Service Manager. Paalala ng ahensya, first come first serve ang 2,000 slots at para lamang sa mga residente ng Aklana. Kailangan rin kumpleto ang requirements para makakuha ng slot habang tatanggihan naman ang aplikasyon na may kulang na dokumento. Hindi tugmang impormasyon na hindi idiniklarang nawawalang passport or e-passport. Nakatakda namang ipamahagi ang application forms sa panahon ng pre-registration habang 1,200 pesos ang special processing fee, 350 pesos ang courier fee para sa delivery ng passport at may karagdagang 50 pesos na convenience fee sa mga autorizadong payment center.
1: Todo balita. Sa karagdagang balitang lokal, nakatanggap ng 11 awards at recognition ang Aklan sa 2026 Regional Conference and of Local Assessors, Treasurers and Under Technical Personnel o Parangal 2026 na ginanap sa Iloilo City. Nangunang Aklan sa year-on-year growth in business tax and other taxes and at businesses tax and other taxes collection efficiency. Umangalawa naman ang lalawigan sa locally sourced revenue and economic enterprise, best performing provincial reviewer of ESRI reports, real property tax collection efficiency, economic enterprise collection efficiency, at collection efficiency in 4 locally sourced revenues. Napasama rin ang Aklan sa top 3 sa locally sourced revenue overall, locally sourced revenue in real property tax, locally sourced revenue in business tax, and other taxes at best performing provincial approver of ESRI reports. Ayon sa provincial government, ipinapakita ng mga pagkilalang ito ang pagsisikap ng lalawigan na mapabuti ang revenue administration at collection efficiency para masuportahan ang mga programa at proyekto para sa mga Aklanon.
0: Todo balita. Sa iba pang detalye balita ang lokal, suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng Provincial Government of Aklan sa Lunas. September 28, simula alauna ng hapon bilang pag-obserba sa Kainang Pamilya Mahalaga Day. Ipinatupad ito sa bisa ng Memorandum No. 155, alinsunod sa Memorandum Circular No. 136 sa years of 2026 ng Malacanang. Sa kabila nito, magpapatuloy naman ang operasyon ng mga provincial government hospitals maliban sa administrative divisions o sections, gayon din ang Aklan Comprehensive Center for Women and Aklan Youth Center. Mananatili rin bukas ang Katiklan at Cagban Jetty Port, EEDD Resort or Hotel Operations, PDRMO, ilang maintenance services ng PGSO, Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center ng OPA, at Integrated Rehabilitation and Security Unit ng PGO.
1: Todo balita. Alas 11:49 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
2: Todo balita.
1: Umabot na sa 3,347 ang kaso ng dengue sa Iloilo mula Enero 4 hanggang Setyembre 19 batay sa datos ng Provincial Health Office. Nadagdagan ito ng 155 na bagong kaso ngayong Morbidity Week 37. Pinakamaraming kaso ang nidala sa Estancia na may 317, Calinog na may 215, Carles na may 187, at Cabatuan na may 184. Mabot naman sa 19 ang nasawi dahil sa dengue sa lalawigan. Ito rito ay mula sa Estancia, 4 sa Carles, 2 sa Ahoy, at tig-isa sa San Dionisio, Sara, Dingle, Miagao, San Rafael at San Joaquin. Ayon kay Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion, karamihan sa mga nasawi ay huli nang nakapagkonsulta o nakarating sa health facility. Dahil dito, inikayat ng ahensya ang publiko na agad magpatingin kapag nakararanas ng sentomas ng dengue, gaya ng lagnat at pagsusuka upang maagapan ang naturang sakit.
2: Todo balita.
0: Samantala, umabot na sa 188 na Calorum vehicles ang nahuli ng Land Transportation Office sa Western Visayas mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Sa operasyon, pinakahuling nasa kote ang isang sedan na nahuli noong September 22 sa Haro, Iloilo City. Ayon sa LTO 6, pinara ng Regional Law Enforcement Section ng sedan na bumabiyahe mula Antique patungo sa isang hotel sa Haro. Sa isinagawang roadside inspection, nadiskubre umanong nirentahan ang sasakyan sa halagang 1,200 pesos kada araw sa loob ng isang linggo o kabuuang 8,400 pesos Nagbabala naman sa LTO 6 Regional Director Attorney Gudacio P. Gidespan II sa mga car rental operator na kailangan kumuha muna ng prangkisa mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa LTO 6, maaaring patawan ng mabigat na penalidad at ma-impound ang sasakyan ng mga lalabag sa mga regulasyon.
2: Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal. Patuloy ang konstruksyon ng kauna-unahang underground railway system sa Pilipinas na inaasahang makatutulong sa pagtugon sa matinding trapiko sa Metro Manila. Sa isinagawang inspeksyon noong Miyerkules sa Quezon Avenue Station, kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., matagumpay na nakalusot ang tunnel boring machine sa southbound passage na nagkukonekta sa North Avenue at Quezon Avenue Stations. Isinagawa ang tunnel breakthrough 35 metro sa ilalim ng lupa sa Quezon Avenue Station. Ayon kay Acting Transportation Secretary Banoy Lopez, ang naturang hakbang ay nagpapalapit sa pagkompleto ng naturang proyekto. Kapag ganap ng operasyonal ang buong subway, inaasahang mapapabilis ang biyahe mula Valenzuela City patungong Naiya Terminal 3. Mula sa kasalukuyang humigit kumulang isang oras at 30 minuto tungo sa 41 minuto. Inaasahang matatapos ang proyekto sa ika-apat na kwarter ng taong 2031.
0: Samantala, sinabi ni Detained Senator Rodante Marcoleta na wala na siyang planong dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magpapatuloy umano ang mga proceeding na anya ay lumalabag sa konstitusyon. Ayon kay Marcoleta, kabilang sa mga proceeding na maaari niyang hindi daluhan ang deliberasyon at pagboto sa bilang ng mga senador na kinakailangan para ma-convict ang isang respondent. Ignit din ni Marcoleta batay umano sa records ng 1986 Constitutional Commission na Senate President ang dapat mag-preside sa impeachment trial maliban kung ang inaakusahan ay mismong Pangulo ng Pilipinas. Bahagi ito ng kanyang pagtutol sa pag-upo ni Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding judge at sa halip ay nais niyang si Senate President Sherwin Gatchalian ang mamuno sa impeachment court. Naglabas ng pahayag si Marcoleta matapos talakayin ng impeachment court ang mga posisyon ng mga friends of the court tungkol sa posibilidad na baguhin ang bilang ng mga senador na kailangan para sa conviction ng respondent.
2: Todo national.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, aabot sa 8 sa bawat 10 reklamong natatanggap ng National Bureau of Investigation o NBI ang may direkta o kaugnay sa elemento ng cybercrime. Ito ang ibinahagi ni NBI Director Melvin Matibag sa pagdinig ng Senado tungkol sa panukalang 2027 budget ng Department of Justice kung saan tinalakay ang pondo para sa mga programang laban sa cybercrime. Ayon kay Matibag, hindi lamang cyber libel ang mga kasong may cyber component. Bilang din dito ang cyber fraud, scams at iba pang krimen na gumagamit ng digital platforms sa operasyon. Dagdag niya, mas nagiging sopistikado ang mga criminal network. Ilan naman sa mga operator na naapektuhan ang pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay lumipat sa scam hubs at sa cryptocurrency related activities. Kasabay ng pagdami ng cyber-related cases, mas maliit naman ang panukalang budget ng NBI para sa 2027 na nasa 3.3 billion pesos o 22.34% mas mababa kumpara sa 3.9 billion pesos na pondo ngayong taong 2026.
2: National.
0: Nagbabala naman ang pag-asa sa posibilidad na napakalakas o record-breaking na El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon kay PAGASA Director Nathaniel Servando, mataas ang posibilidad na umabot sa very strong El Nino ang kondisyon ng panahon sa bansa. Inaasahang bababa ang pag-ulan pagsapit ng Oktubre dahil sa El Nino na maaaring magpatuloy hanggang Marso o Hunyo sa susunod na taon. Tinatayang mahigit 40 na probinsya ang maaaring makaranas na mas kaunting ulan dahil sa dry spell, habang posibleng umabot sa 80 na probinsya ang maaapektuhan pagsapit ng Enero. Bukod sa mas kaunting ulan, inaasahan ding tataas ang temperatura na maaaring makaapekto sa agrikultura, lalo na kung matagal ang or magtatagal ang tuyong kondisyon. Ayon kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, nasa 75% ang posibilidad na malampasan ng inaasahang El Nino ang mga naitalang episode batay sa historical records mula pa noong 1950s.
1: Los 11:56 na atlipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international. Pansamantalang isinara ang bahagi ng Colosseum sa Italy matapos masawi ang isang 22-anyos na technician na nahulog habang nagkakabit ng bagong lighting system. Nahulog ang technician mula sa tinatayang 10 metro sa loob ng sinaunang arena. Iniutos ni Italy Culture Ministry Alessandro Gioli ang pagpapahaba ng pagsasara sa bahagi ng second tier ng Colosseum Archaeological Park kung saan nangyari ang insidente bilang paggalang sa nasawi. Ang Colosseum ay isa sa mga pangunahing tourist attraction sa Italy at itinayo halos 2,000 years ang nakalipas bilang malaking amphitheater ng Roman Empire.
0: Sa iba pang detalye balitang international, dose-dosen ng delegado ng United Nations General Assembly ang lumabas sa bulwagan bago at habang nagsisimula ang talumpati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Isinagawa ang walkout ng bilang protesta sa mga hakbang ng Israel, kabilang ang kampanyang militar laban sa Iran. Sa kabila nito, itinuloy ni Netanyahu ang kanyang talumpati at ipinagtanggol ang pag-atake ng Israel sa mga pasilidad na nuklear ng Iran. Muli rin niyang binigyang diin ang suporta ng Estados Unidos at sinabi na mahalaga ito sa pagharap ng Israel sa mga grupong itinuturing nitong kalaban, kabilang ang Hamas, Hezbollah at Houthi.
1: International. At para naman sa detalye ng balitang sports, ika-anim na pwesto ang nakuha ng Philippine Women's Artistic Gymnastic Team sa team final ng 2026 Asian Games sa Nagoya General Gymnasium sa Japan matapos magdala ng 147.763 points. Pinangunahan ni Hailey Garcia, Lauren Subnet, Kylie Ann Kivami, Charadon Andrew at Livy Ruevevar ang Pilipinas sa kompetisyong nilahukan ng walong bansa. Nakapagtala ang kuponan ng 38.900 points sa vault, 37.499 sa balance beam, 36.132 sa floor exercise at 35.232 sa uneven bars. Nasugkit ng China ang ginto sa 166.462 points, habang silver ang Japan sa 165.362 at bronze ang Deep RK sa 158.329 points. Nagtapos sa ika-apat ang Republic of Korea, ika-lima ang Malaysia at ika-anim naman ang bansang Pilipinas. Balitang sports.
0: At para naman sa balitang showbiz, balitang artista, kitang-kita ang Mommy Glow ng aktres na si Sheena Halili matapos niyang ibahagi ang ilang adorable photos kasama ang kanyang newborn baby na si Mateo. Makikita sa mga larawan ng sweet moments ni Sheena kasama ang kanyang bagong silang na anak. Kalakip ng mga larawan ang caption ng aktres na "Forever grateful for you, Mateo." Kinagiliwan naman ang kanyang followers ang mga larawan na nagpapakita ng saya ni Sheena sa panibagong dagdag na miyembro ng kanilang pamilya. Si Mateo ang ikatlong anak ni Sheena at Jaron Manzanero. Pasunod din na Martina na isinilang noong 2020 at Gio na isinilang noong August 2024.
1: Balitang showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
2: Todo balita.
1: Idiniit ni Senador Christopher Bongo na hindi dapat pasanin na mga consumer ang bayarin para sa system loss sa kuryente, partikular ang enerhiyang nawawala dahil sa pilferage o illegal connections. Ayon kay Go, ang pamilyang nagbabayad ng 4,000 pesos kada buwan sa kuryente ay maaaring mawala ng humigit-kumulang 200 pesos dahil sa system loss na nakapaloob sa kanilang bill. Binigyang din niya na responsibilidad ng mga distribution utility na pigilan ang pagdanakaw ng kuryente at iba pang sanhi ng system loss. Sa halip, na ipasa ang gastos sa mga regular na nagbabayad. Sinabi rin ng senador na marami sa mga consumer ang hindi batid na may system loss charge sa kanilang buwan ng electric bill. Dahil dito, sinabi ni Go na isusulong niya ang pag-repaso sa umiiral na mga patakaran upang matiyak na hindi mapapasa sa mga consumer ang gastos para sa kuryenteng hindi naman nila nagagamit.
2: Todo National! Todo Balita! Todo Balita!
0: At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan o health news, sinimok ng Department of Health ang publiko na kilalanin ang mga sintomas ng heart attack upang agad na makapagsagawa ng aksyon at makaiwas sa malubhang komplikasyon. Kabilang sa mga sinyalis nito, ang pananakit at paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, malamig na pawis, pagkahilo at pananakit na maaaring kumalat sa braso, likod, leeg at panga. Ayon sa DOH, maaaring mangyari ang heart attack kahit na kanino, kaya mahalagang agad na humingi ng tulong medikal kapag nakararanas ng mga sintomas. Hinihikayat din ang publiko na pangalagaan ang puso sa pamamagitan ng masustansyang pagkain, regular na pag-i-ehersisyo at pag-iwas sa mga bisyo.
2: Todo Balita! Todo Balita! Todo Balita! Todo Balita!
1: Alas 12:02 na at inyong napag-inggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 91 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, informasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon.

0: Alalang Pasir.
1: May nagatradlaw Banway Tagalibo, may nagatradlaw Provincia Taclan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag it programang Todo Aksyon. Magkarugatlaw kita it Biyernes. Pitcha 25 na kita banwa sa buwan it September dagon 2026. Oras lang banwa rin kagapag abi-abi agapag panamiyaw ita may kagang hapon na may kagapag pamati sa ito niya magasuki kita pagamati sa kabilgan niya banwa at kalibo kabugusan niya probisya takran sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad magkaroon kay edisyon ita ito nga pag-ililiba ro akong gigkinyo banwa ang pag-welcome pagapanamiyaw ita maayad-ayad niya untro adlaw. Hoy kamusta sa ito niya magasuki kabag mati kapinggin sa mga nagkatutok magkaroon ka na gabaga panyempo sa giyapon grabe kasing karong init at daw yasaton sa banwa karita kalibo daw ka manaman sa pila kabaga banwa nga sakop itaton niya probinsya ka itaklan sa ato na mga negosyante sa bayang krakong kalibo public market daw ka manaman sa bayang krakong kalibo shopping center sa ato niya mga katodo sa ato niya mga bulantero banwa nga nagkatutok na magkaroon ka na gaudro at daw nakailabas na kita action. Okay, magkaroon ka na baga panyampo, magkatodo, baga pang oraso, naga po pahuway. Arong iba na ito niya mga negosyante, kapinggid na no, sa anton niya merkado publiko. Siya sa aton sa Banwa at Kalibo, agabilog na ito niya probinsya Kataklan. At siyempre doon, iba man ito niya mga negosyante, o nakaroon sa may Kalibo, shopping center. No, magkaroon niya naga pahilay-hilay, while nga hindi pa masako, magkaroon ka na baga pang oraso. No, mga katodo, gani ka makatsyempo man, no, nga makapahilay-hilay, magkaroon ka na baga panyampo. Sa ito man ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon yung nagawarya-warya sa pila kabaga mayor ga daganon ita ato niya banwa kra ita kalibo ka manaman bilog nga probinsya Kataklan. Siyempre magkatodo sa pila kabaga terminals na iya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo ang magkaroon ka na kabaga pang oras so nagapupaway man ato niya mga drivers daw kahit sa number ta magkatodo nga grabe kasingkay magkaroon dong tiyempo ita init iya sa aton sa sentro ita banwa kara ita kalibo. Parang iba makro naga po paway naga patagay kara banwa ita pago ilabas na sa pila ka makarindirya iya sa ton sa banwa kalibo kapinggid daw sa mga terminals na iya sa ton sa eastern naga western part ko aton nga probinsya Itaklan.
0: May balita, may aksyon.
1: Sa ito nga mga katodo nga nagpamati man magkaroon ka nga mga panyempo sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagpahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas sa kapinggid sa mga timprano pakainan nagpahaom timprano man nga makailabas pero iba mga katodo masako pa sa pagikutar pagpreparar ita ilabson magkaroon ka nga udrad daw ita Biyernes kasempre doon mga katodo sa mga wapainan nakailabas kamulang bahala magpreparar magplastar ita inyo karoon nga pagay nga gahon magkaroon nga udto. Kay kami man magkatodo ng magatod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa Banwa Itakalibo ang gabilog nga probinsya Itaklan.
0: Pagana sa pananghalian Todo Aksyon.
1: Karang ka magkatodo ka magkapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga adlaw
2: may boses na muling
1: pwede ka mo na magkakomment sa itong pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ato gito nga pagatawat ligwa no sa kabilugan ko ato nga pagililiba. Siyempre magkatodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like i-share dato nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabu na to no nga mga katodo ro magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid daw sa mga balita lokal aga ato nga pagatawat ligwa sa ato nga pagililiba.
0: May balita, may aksyon.
1: Aga siyempre magkatodo no para nga maging mas update kitgig ka mo sa mga nagkakarabo sa bilog naton niya probinsya Kataklan. Ang mga katodo pakipalo no doon mo na Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may inagabag news and public affairs program may mga breaking news na ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kataklan makabaton ka mo nito notification na agod nga mangin mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Gani pakipalo pakilike aga pakishare ato ato niya pag ililiba sa Biyernes nga edisyon ita ato aton nga pagpangalagad.
0: May balita, may aksyon, toto aksyon.
1: Sa kinahangdan manging kaibahan sa Rodek Rangapala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililibag kita banwa hasta alauna imidya makarokranga hapon. Maga iban kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Ah, maga-check kita banwa no itapila ka mga balita direkta sa ato niya mga municipal police station. Nasa bugos naton niya probinsya Katakyan. Mga biktima ka na banwa iti insidente, aksidente nga ginrespondian. Kahit aton ka nga magkapulisan ko nagataliwan karon niya mga inoras. Ah, kaya ka mga na banwa nga mga insidente nga nagkagadabo sa bugos naton niya probinsya. Ain sige daron mga katodo nga igabasyada sa ato nga pag-ililiba. Ani Katodong Jezreel Nerbar.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Iya mga katodo sa itong pagpangalagad, sa itong pagpagililiba, mga balita nga itong pagkatawan, pagkatrataron. Na itatawa tiyempo no, sa itong pagpagayag makarong edisyon, itato nga pagpangalagad. Araw dahil ka mga katodo kahapon no, nga nagpatunga. Mga katodo nga pagbailuhanan, ita mainit ka nga diskusyon. Between sa kaipuno nga barangay, Iliote Rido Navarra. No, ita barangay pangitan sa banwa katamadalag kamanaman o dekara nga istudyante. Mga katodo nga nagareklamo may kantanan sa roday kara banwa nga implementation. Ako ray kara nga programa itaton kara nga presidente no, nga bawat barangay makikinabang program. Mga katodo una karon sa may banwa kara itmadalag particular sa may barangay pangitan mga kaabyanan. Kay wagid no na kontento aroday kara mga katodo nga estudyante sa naging sabat ni Kapitan Navarra. That's why kahapon mga katodo uman nga personal kunta nga magipagkita magipag-istorya sa punong barangay ita barangay pangitan sa banwa katamadalag agod na karuhon banwa ronday ka lang pagpatuman implementasyon kung ronday ka lang 20,000 pesos na nga scholarship kung ato yung ka lang presidente nga dapat mga katodo roaton yung mga pobre nga mga kaimahuran sa kabarangayan mga estudyante rung unang makabinipisyo na itaroday ka lang programa sa naamba na ton mga katodo ronday ka lang programa kung ato yung presidente manami rung katuyuan o galing may pila kita ka magkabarangayan mga katodo nga naging kontrobersiya rung pagpatuman a implementasyon banwa nga ginaugan makaroon itapila ka mga reklamo a itaaton nga pila ka mga pumuyo a kay kung naging transparent na kita banwa sa nagkaraga pagpatuman itry ka naga programa na sa aton ka mga kabarangayan kung taua itreklamo kita nga mabatian a sa aton ka naga mga residente banwa nga mga kwalipikado nga maka-avail itry ka naga programa a itaton nga gobyerno nga ginpaarag sa aton nga mga kabarangayan daw kay matuod man banwa ronday ka nga 20,000 pesos nga ra mabaho nga bulig da sa aton nga mga estudyante mga katodo nga nagakalisod sa anda ko nga pagtuon para nga makapiyan-piyan banwa kay ronday ka nga nagreklamo mga katodo nga estudyante based man sa anda ko nga pagpabutsag diba na nagaka parang nagani ako sa listahan nga posibilidad nga madrap mama hindi man makapadayon daw ko akon ka nga pagtuon no kay ibang odyani sa bagayran sa eskwelahan na mga katodo galing nga sana ko gasentemen toto banwa
0: aksyon
1: ang una abin na karaga report yes sa broadcast center itradyo todo nga ginaligar banwa nga ginbailuhan duana karong nga slide a itaunga itray karaga barangay kagawad daw ko nga barangay pangitan sa banwa katamadalag naging klaro na nauna itray karaga barangay council mga kaabyanan kaso kahapon mga katodo no wag ginaexpektarada banwa ga may una karon nga maiditan ang pagbailuanan kada banwa itry kada pila kada komento alin sa ronde kada nga nagreklamo ga estudyante no kama naman sa kay Kapitan Leute Rido Navarra ita barangay pangitan sa banwa kada madalag nagapamati ang kita banwa sa ronde kada nga pagbailuanan nanda kahapon itry kada nga sentimento may kantanan sa ronde kada nga pagpatuman makatodo itry kada nga programa sa hambag abi ni kapitan ay saga mo mana kay wa ka man mana nagadto ya sa barangay ay basi nalipat si Kapitan sa naging statement kung aton nga provincial director kung DILG Aklan nga obligasyon it aton nga mga opisyal sa barangay ani Kapitan do aton nga mga barangay kagawad nga libuton naton do aton nga mga pumuyo sa barangay para ipaisayod ta sa publiko. ko nga may makarakaragabaga programa makatodo. Agod nga makaambit man dong matudod kara nga maka avail itray karaga programa. Daw kapinggid sa aton karon nga mga kaimahuran, mga katodo sa aton nga mga kabaranggayan. Daw dayang karaban warung pagpabutsag obligasyon da. Hindi lamang dapat nga nagawat kita sa opisina at aton karaga barangay. Ay butang naton ginpost manabi no sa andabi karaga Facebook page ko nga barangay. Hindi man talan makatodo may access sa social media. Daw mga katodo makaroon karaga baga panyempo. Ibagid banwa kung kita mismo personal. Action. Mga katodo nagatao ito impormasyon. Agi na paisayod naton sa aton yung mga pumuyo. Agod nga malikawan naton banwa rumpila ka mga reklamo.
0: Pagana sa pananghalina.
1: Nano manabihay may pila kita ka mga kabarangayan makatodo. No, sa lamban naton kahapon. Ang basta pag once may una karaga baga programa. Ayuda ka ginapagi sa mga kabarangayan. May una tana kita ang mga opisyal sa barangay. Ang nagapaukoy, nagahipo siyang kay ginareserba. Saan da karoon niya mga kaalyado, saan da karoon niya pamilya. Daya makaroon doon masakit nga kamatuuran nga nagakanabo sa mga kabarangayan. So, ito yung naging transparent yan. Kung aton nga pila ka mga kabarangayan. No, sa pagpatuman, itry ka nga programa. Wala kung tara ita problema, wala kung tara triklamo sa pila naton ka mga kabarangayan. No, hamandong iba naton niya mga kabarangayan. Ama nami matarong pagpatuman, wala kara ita reklamo. Lamang nga may una karabanwa nga napanuhan nung makaduda rumpila naton ka mga pumuyo ag kinamataro ng darong makatudo nga magpangusisa kay kwarta ra ita kadagayaan abo kong dat kwarta ni ninyo una sa barangay ninyo karo yung mga opisyal ag kwarta ra no ita publiko mga katudo that's why nga may deber nga magpangutan na ruanton karo nga mga pumuyo ag kung hindi kita makatudo makasarang nga magabaton kung nga kritisismo ahumalin sa aton karo nga mga pumuyo ay mag-resign kita sa pwesto. Ama katodo, para nga hindi kamo mamalisyahan, hindi kamo. Ama katodo, makabaton, itinagay ka ng mga kritisismo, pumalin sa inyo karon yung mga pumuyo, mga kaabyanan. Kuya Banwa, sa ito nga pag-iliba, sa ito nga pagpangalagad, ay pabati na ito rin doon no? Ruray ka ng nangin argumento ang kahapon no pagpaduni ka todong Jesral Nerbar una karon sa barangay Pangitan sa Banwa kra itam madalag ay una ung gidong barangay wa pagita bitugin awag ni kapitan dong pila ka mga miyembro to ta media abi anay sa ilo kamo saka kamo ya sa barangay iya kita magistorya indi ya sa idagom para maging kampanti man kita manami paman abi rong pag welcome una nakabutang sa pinaka welcome art sa inyo karga barangay at tapos nung pila kabaga senaryo nga masaksiyan ni taton nga kadagayaan makato magkatodo kahapon una sa may barangay Pangitan sa Banwa Katamadalag. So presenter naton magkatodo yas ato nga pagililiba arong pila kabaga nagkaginabo makahapon mga katodo may kantanan sa presente nga nga sitwasyon reklamo magkatodo itapila kabaga binipisyaryo ang may ina nga kwalipikado pa nga makabaton mga katodo kay Humberto ni kapitan. Wa ka man mana iya nagsubmiter kay imo kag mga dokumento ay may complainer pali nga ni manaro ako nga pagsubmiter ay wa man mana ako nakasayod kay ko naglibot kita makatodo sa aton nga mga pumuyo kukunta nalikawan da no ruray kag mga reklamo nga ra nga maabo pagdi una makatodo nga mas deserving pa nga makabaton una kita makatodo sa ginahambay kay hambagin naton dong gipabutsag mat DILG makatodo nga wa man una sa criteria nga hindi pwede makabaton dong unga kara itakagawad, unga kara ni Kapitan Makatodo. Pero gimpabutsag ni DILG Provincial Director Raimundo Palanog na por delikadesa man dapat unahon na tondo aton niya mga pumuyo. Unahon na tondo aton niya mga pumuyo antes ro aton niya pamilya.
0: Action!
1: So, para nga malikawan doon makaroday karagabaga senaryo magkatodo especially sa mga kabaranggayan na to no, sa anto niya mga kubos ng mga igmangon ama maswerte banwa nga may una kita nga mga pumuyo nga may una karaga kabaskog no itabuot mga katodo para ipaabot rung makaroday karaga senaryo saan da karoon niya mga kabaranggayan may una tabi banwa nga mga barangay opisyal no, sa mga kabaranggayan gusto at ananda maghood anaro anda ko niya mga pumuuyo. Ah, pero tiempo eleksyon, bisan sa kaputok-putok kanto itabukid. Ali, Boto, Banwa, no, pangampanya itapili na ton kabaga official. Aron masaklap, Banwa, ko may una nga mga programa. Ang kinangano nga makaambit man, o dahil karang mga pumuuyo na ton. Ay, hindi, yut ang makaabot sa ton karang mga pumuuyo, mga kaabyanan, standby.
0: Kana sa pananghalian, todo aksyon, todo
1: aksyon. Samtang sapya, kabahin pila pa kabaga balita sa ton na pag-ililiba, magkaroon karang hapon. Aron dahil karang Banwa nga ordinansa, no, nga mas pagid, no, nga nagapadasig, mas nagapag-ugan, mga katodo sa pagproseso kong dokumento sa pagbuo. Itry ka naga business sa permit, suna karon sa Banwa Krata Malay, agin aprobaran it anton karon nga sangri ng bayan it Banwa it Malay. Positibo Banwa rong feedback kumalin sa aton nga mga negosyante, aka man naman pila na ton ka mga pumuyo ita Banwa Krata Malay. Aro day ka na magkatodo nga pag-aprobar ko na sambit ka nga ordinansa, na kay sayo naman magkatodo sa Banwa Malay, especially sa Isla Krita Boracay, kung ano kabudlay, no, nga mga proseso, itapila ka mga dokumento, ano ka nga mga dokumento, ro, imo ka nga submitter, kaabo-abo ka na Banwa, that's why makaroon mas gin pa kamayan, ita aton nga LGU Malay, nga makabawas-bawas man, makapadasig sa pagproseso, kung pila ka mga dokumento, mga kaabyanan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Samtang sapya kamahin sa aton ka nga pag-ililiba, rumpila na aton ka mga chief of police, yes, aton sa probinsya Kadakan, nagpadagayon doon aton nga aklan police sa provincial office na ita reshuffling sa aton niya pila ka mga official ita PNP. Welcome back, no, kay Police Major Prency Andrade, no, mga katodo nga makaroon nagabalik nagaakto nga OIC it aton nga Ibahay Municipal Police Station. Dayagi ka na mga katodo basta manami rimo ng performance, mga katodo, positibo gidong feedback kimo. Abisan ko naman may pila ka mga gusto ka mga hingabot kimo, mga katodo, pero bangod gani, no, sa imo nga manami ka na naging pakita, yaban-yaban makabalik kagid, no, iya sa aton nga probinsya Karatakan, kapareha sa kay Police Major Prency Andrade, mga katodo nga makaroon naga-akto nga OIC it Ibahay Municipal Police Station. Aga una man ha, sa Banwa Katribakaw, may bago ka na OIC, no, mga katodo, kay nag-exit na rong OIC dati, nga si Police Captain Larry John Vidal, nga sambilog man sa naging aktibo, ang hepe itaton nga Libakaw Municipal Police Station.
0: May balita.
1: No, aga ginbailuhan makaroon, no, itabagong official major dong rango alin sa First Mobile Force Company. I think no naman sa Banwa Katribakaw nakabasi or iya sa may part ita Second Mobile.
0: Action.
1: So tataon ta Banwa sa aton nga pagililiba sa aton kagapagpanghalagad makarog nga edisyon ita aton nga palatuntunan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Kaya pa mga todo, padala ka mo tinyo kaya mga minsay, pila ka mga pagpanamyaw, concern, ang gusto ipagabos sa toga pagpanghalagad, makaroon ka nga hapon kay aton, gito nga pagatawat ligwa sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Mga ibukada rin Banwa nga minsahe nga gimpadaga sa ato kagapagpangalagad makaroon ka nga hapon, may giga hapon at may gapagpamati sa ato nga mga kaapin. O nakaroon sa isla kara Itaburakay kanday bro Russell Senyeres sa kay Papangsani, nauna kay Madam Sally Senyeres, nao sa Senyeres family nga nagapamati always sa ato nga pagwaragwag.
0: May balita, may aksyon.
1: Ay mga hapon na kayo pare Romel Kahilig sa Manok-Manok proper, nauna kay Pipoy John Paul Argelias sa Matagar Cargo Port, nao sa ato nga mga truck driver, o nagagawi lang mas makaroon ka raga mga panyempo. May nagiging ka raga Udradlaw, may giging pag-uilabas una. Una kay paring Jerome Madraso, happy viewing. May mga pagpamati ha, sa mga taga CBM Pawn Shop, no, una karoon sa Uyotorong. No, kay Sir Mike De La Torre, no, garaga pamati makaroon, no, sa ato niya pagpangalagad. Gitamyo na si Kuya Edy Villarovin, si Sima Religious Artekel. No, naga pamati daw sa ato niya pagpangalaga diya sa ato niya pag-ililiba. Una sa ato niya mga negosyante sa Uyotorong kay Nung Woody Navara. Siyempre, iyaman sa kay Nung Ili Navara sa may Kalibo Shopping Center. Sa mataga Chamse Restaurant. Good afternoon. May mga hapon kay Sergino Ambito, rong guwapo nga principal itara kay Helzur sa Balete. Maria Feliciado de la Cruz Elementary School. Bawo kahapon, rong timing. Daw kay pagtawag na, nakauli na kita sa Banwa Kraita Batan. Happy viewing man, katanong Harley dito ma sa Harley's Bindungguhan, no, nga nagamonitor man makaroon. Iya sa aton karaga pag-ililiba, no, sa aton karaga pag-pangalagad. Iya sa Biyernes edition ko aton karaga pag-waragwag mga ka-todo.
0: Action!
2: Kapag may gulo sa
1: kay Mami Elizabeth sa Germany. Good afternoon, happy viewing. Uraman kay paring Joffrey Rebostes Gregorio sa Matagabakaw, Surcalibo. Kay paring Joffrey Rebostes Gregorio, siyempre una kay paring Janelle. Agi sa Gregorio family yan, may daiga pagpamati kay Tatay Freddy. Uraman kay Juicy Ributar Hapin sa Quezon City. Kay Lani Pacturanan, happy viewing sa South Cota Bato. Kay Zal Terancio, may dabi nga hapon. Kay paring Dante Taka sa Matagabanot, Makato. Good afternoon. Action. Kay paring Lionel Valencia sa Matagabarangay, Eastan siya. Una kay kagawa Jun John Fernandez. Siyempre, una kay Sir Ramon kay Sir Herries. Ginagapamati. Una sa Capitol. Happy viewing man kay Sir Ramon Salido, no, sa Matagabarangay, Agbago sa Ibay. Kay kagawad Michael Villanueva Solina sa Matagabarangay, Lagin Bano West, Noman siya. Kay Gaga Nazareta, dapat hay barangay kagawad do galibot sa aton nga sityo para ma-monitor ta, di ba, malit yung ano? Malit ugang gabi do kapitan. Abay iyan kay dapat obligasyon di matalandara. Daw nga libuton pasayod to sa kwan. Eh ayuda ro ni. Akin na ngan man doon nga masayod anak ko nya mga pumuyo. Abay kwarta na tundo nya mga pumuyo, kwarta do nito publiko. That's why nga may deber, may kinamataro nga magpangusisa bisan sin o karon magkatudo. Oy kay Madam Nimi Santa Maria sa Dubai, may mga hapon nagbay nga pagpamati. Bawat reklamo. Kay Well Andrade Tambong sa mga taga-Aktuda, may gira nga Utradlaw, no? Always man nag-monitor sa ato nga pagpangalagad. No, sa gamat, no? Sa pagtutok, sa ato nga pag-waragwag. Pura sa maalwan niya mag-asawa kay si Ramon, no? Kay Mamaymay Munja, sa Munja Di Manuel Family sa Barangay Bagto, Lezo. Happy viewing sa mga taga-Rocks Ken Motor Parts, good afternoon. Sa mga taga-RKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKU sa Gary Atilano sa Metro Manila. Happy viewing na sa Santo Domingo, Quezon City. Ah, nag-monitor magkaroon sa aton kagapagwaragwag. Magkaroon ka nga hapon. Kay Ma'am Lina Mercado ha, sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Una kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand. Sa kay Madam Mimi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Ah, nagapamati man magkaroon ka nagapagapan niya po, no? Yes, aton karagapagwaragwag sa aton na pag-ililiba. Kay Migo Bong Swalog sa Capitol. Ay, siyempre kay Bro Yulio Garbo. Iya karoon sa Proxenco sila Serna sa Mataga Global Paint. Aga RG Paint, no? Nagkaroon sa Banwat Numansya, no? Sa Tag-Ana kay Sir Dante. Ag kay Ma'am Ruth Garbo, maayad-ayad gid nga pagpamati.
0: Pag may balita, may aksyon.
1: May 32 minutos, manwa nagkataliwan sa oras kara ita alas 12. Oras makatodo atod kinyo ita more powerful biotic 8-in-1 coffee mix. Now, magkaroon ka nagabagapan niyan po. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguro doon tagigarong kape nga ito. Gininom, hayrong kape nga may una nga manaming binipisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Now, kay maabo na ito niya magkatodo nagpabutin. Butchag, no? Kaparas ni Auntie Jessie Marte. Akong ano, no? Kay Piktibo, saan nangagawas umpisang imo nag-inom Eat More Power. Sa aton barwa kapag panumbalik, rato na karagapag-detaliate aton nga mag-headlines nga balita. Dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga mag-igmangod. Balikan na aton pagkatapos anay ipilag ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Blackos, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inamit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa amid ng gabi, ako ay hindi tayo yun wala akong pamatyag. Ang nanamira akong bantaw pag-agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga rider ay dapat mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang nag-inamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program. nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the

0: nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, Makabianan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa Research Nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, Makabianan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
1: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
0: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu sa Kadich. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
6: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir o yung sikreto ka, Kon?
7: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira ka kukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
8: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
9: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa

0: update ang proceed ko, mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula nung October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa proceed ko at saka lumihit ng proceed ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Aksyon! Pampagana sa pananghalian! Todo aksyon! Todo aksyon! Todo aksyon! Kapag may balita, may aksyon! Todo aksyon!
3: Maling sa tagapaga pangalagad sa tagapagi lililiba, may 46 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12.
2: Kapag may balita, may aksyon!
3: Sagi ako na, padahin ka mo nagkakamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola. Oy, ang bibiwing sa akong gapo ngay kampon kay former Puro Barangay Ignacio Banjula Jr. Nagapamati magaron, no? Una sa Banwat Nabas or Isla Kraita, Boracay. No, sa mga taga Biltin, PC. Una, no, maayon na higing pagpamati, no? Una man sa kay, siya man na kay Migo Bungswalog, nagamonitor magaron. No, una sa Capitol, magaron karaga baga panyempo, no? Iya sa kay Migo Carly Tornia Santiago sa mga taga Barangay Manok-Manok. No, sa Boracay, may mga hapon. No, nagapamati, no? Magaron karaga baga panyempo. Sama na sa kay Kagawa del Reyes na ita barangay istansya. Happy listening now sa Reyes family. Now nakarot sa may sitio kabugakan barangay istansya kalibo nga nagamonitor sa ato niya pag ililiba.
2: Kapag may balita, may aksyon.
3: Ito mga katodo no, sa pagkataw italigwa sa pila ka mga balita. Now gato nga pagkatrataron makarot kaya edisyon ito ato niya pag pahalagad. Now yes ato kaya pagwarag wag makarot kaya hapon. Now kay kahapon ginpresentar naton. Now mga katodorong sabat ita ray karang barangay opisyal no ita barangay pangitan sa Banwa kata madala. May kaantanan sa rato karang reklamo itray karang sang ka estudyante sa ray karang implementasyon kung 20,000 pesos no nga mabaton intended para sa ton karon nga mga kubos no nga mga igmangod. Aruday ka nga programa at ato nga presidente nga bawat barangay makikinabang program. Aga pararang katuyuan ka na mabuligan to ato nga mga kubos una, no? Nga mga apumuyo sa kabarangay nga watkapas nga makapatuon ko anda ko nga mga inunga. Sa no, mga katudo nga makarangani, agi na putos na itapila ka mga reklamo sa pila na ton ka mga kabarangayan sa probinsya Katakan. Kay santi ka na banwa sa reklamo itaray ka nga estudyante. Nga anak na ginaaligar nga uwa imaw na ka-avail itray ka nga programa kay bangod nga ni nga ro anak ro nga slot nga ginapabutsyag ginbayluhan aita o nga itsang ka barangay kagawad.
2: Todo aksyon.
3: Na doon ka na magkatodo ro anak ro nga reklamo that's why nga ginpaluapid to ni katodong Jezreel rumpila na ton kabag opisyal sa barangay na o mga katodo ag nagsabat no rung opisyal ita barangay partikular sa kay Kapitan Navarra. Ano kagawad nga to, ito ginasugid nga ginaligar, complainant nga ginbaylura, nakaroon nga slot, sana nakaroon nga unga. So, pangod nga, ninko, hindi kumbinsido, ruray ka nga estudyante, ginagapabot ko, nakaroon nga reklamo. Kay imaw, nagapati, gitama ka todo, ginapanindugan na, ruwan nakaroon nga reklamo. Uman kahapon nga nagbalik, nauna ko sa barangay pangitan sa Madalag. Na mga katodo, di ka to, ninko, nagbayluanan, ita mga pamisaga, no? Ah, nagkainitan doon ay karaga-complainan taga si Kapitan na no, magkatodo kahapon ito karon sa guwa itray karaga-barangay.
2: Aksyon!
3: Ah, nagbayluanan to ta mga hindi manami na karaga mga pamisaga no magkatodo kay nagapanindugan anaro raya karaga-istudyante.
2: Aksyon!
3: Kaya ba ito Kapitan ay ay rin bimana iwa ka man man ay nagadto sa barangay para nga mag-submitter ko imo karon nga dokumento.
2: Aksyon!
3: Ay, pag-complete nga ni mana ka ba ako nga pag-alto na yung man ako kasayon.
2: Aksyon!
3: Ay, taga mo, tama na rin ay wakat ay nag-alto sa barangay. Ipukunta tama rin nga mga pamisaga. No, kay klaro man banwa na o naging pabutsa gitaton ka nga DILG Aklan particular sa ato nga provincial director kay Sir Palanog nga obligasyon aninyo nga mga barangay officials kapitan kagawad nga libuton naton doaton nga mga pumuyo.
2: Aksyon.
3: At ipaisayod naton para nga malikawan naton durek nga pila ka mga reklamo. Agapat may una kita nga transparency sa pagpatuman itrek nga programa itato nga gobyerno.
2: Aksyon.
3: No, daya ka na makatudo rong pila ka mga senaryo makaroon nga nagakanabu sa mga kabarangayan. Kapinggid makatudo sa mga kabarangayan nga may una karon nga mga reklamo. Ruanda karon nga mga pumuyo. Kung napatuman ba nwa itapila ka mga barangay, it exacto ruray ka naga programa. Ay mga bidin naton nga maobraman sa aton ka naga barangay kung ruaton na katuyuan, mabuligan naton doaton nga mga pumuyo. Akapinggid ruanday ka naga mga pobre naton nga mga igmanghol. Kaya kamo manuna sa barangay nakasayo kung ano rong sitwasyon status kung anda kong pagpangabuhi. Ay ang bato ni Kapitan Manay. Ito ang tamanagin submit pero tamanan ito sa Kapitol sa EBL managin. Agin validate tama na ron. Ay ano may mali mataro maaton karon nga mga nag-validate iya pag submiter ko inyo kag madokumento kay syempre sandara nag-assume mata nga okay na kay kamo mismo sa barangay nakasayod sa sitwasyon ko inyo kag pagpagabuhi ko inyo kag mga pumuyo una
2: todo action.
3: No? Daya ka na makatudo ron pila kag sentimento. Normal don nga mag-react inyo kag mga residente ay magpaabot kag sentimento kay kwarta ra publiko bukod ninyo kwarta ra personal para ra sa aton nga mga pumuyo. Duray ka na nga programa itatong ka na nga presidente.
2: Aksyon.
3: Dahil ka na magkatudong masakit ka na nga kamaturan na karo nga nga inabo nga nga inabo o dahil ka na nga pila ka mga reklamo. No? Hindi na mag-abot na sa punto kaya may manay nga paradyo man na may proper venue man na nga para nga matratar o dahil ka na nga concern. Do you think na kung gintratar o dahil ka nga exacto rong pila ka mga reklamo nga makaabot para sa pila ka mga radio station yasa kalibo.
2: Aksyon.
3: No? Sumakot ka nga sana ka nga pagpati, mga katodo, uwa na sa dagang pan, rason, no? Naging paabot, ruray ka nga pila ka mga senaryo una sa mga kabarangayan. No, dahil ka nga makatodo ng kamakuuran nga nagakanabo. Rumapobre na ito mga igmanghod, nga uwa na ka dangtan, uwa na ka dagaganan, baga nga mapangayuan ka nga makatodo, itry ka nga buli.
2: Todo, aksyon.
3: Dahil ka nga mga sentimento nga ginapaabot itato nga mga igmanghod kay makaguguoy man makatodo ka mga senaryo kay daya kamatuuran da banwa nga nagakanabo. No? Man, di natin maabot nga ipaisayod sa publiko sa mga kabarangayan. Nga may makarakitaga programa. No? Makatodo sa mga pumuyo natin. Abot ka ni natin do putok-putokan itabukid kung tsimpo ka na eleksyon. Tapos kung may una ka na mga programa, bulig nga. Supposed to be dapat makabinipisyo rin inyo kag mga pumuyo na hindi naton maubra.
2: Aksyon.
3: No? Daya ka na makatuto, magaway matod, masakit nga pamatian doon pila ka mga sentimento itaton niya mga pumuyo. Pero realidad na makatuto nga nagkakanabo. Ang kung wa kita na ila nga makabaton ka kritisismo sa aton niya mga pumuyo, ay mag-resign kita. Haman na kandidato, pakamuuna nagita kapitan, nagkagawad kung hindi galit ka mo makabaton ka inyo ka kritisismo. Sa inyo ka mga pumuyo.
2: Aksyon.
3: No, kaya salam pa natin may biberno aton ka mga pumuyo na mag-usisa, magpangutana, kay kwartara ita publiko mga katodo. Di ba dapat nga ni, no, mga katodo, ruaton nga pag kandidato ay magaservisyo kita sa aton nga mga pumuyo. Bukon, it magaservisyo para una-una naton, ruaton nga pamilya, ruaton ka nga mga kaalyado, una sa aton nga mga kabarangayan.
2: Aksyon.
3: Well, dali lang no? Check tarong pila ka mga senaryo kahapon sa kay katodong Jesral Narbar kay Ibauraro nagpalap ito man. Ito karon sa barangay Pangitan sa Banwa Itam Madalag standby.
2: Radyo Todo live report. Report.
3: Sa line number 1, katodong Jesral with report please come in.
4: Yes, katodong Reynald, yung ito karon sa part 3 no ita issue ko na katodong Reynald na karon sa barangay Pangitan sa Banwa Karta Madalag kung sino kagabaran yang sapat karon ni Kapitan Kapong katodong Reynald is beyond reasonable doubt. Doon yung katodong Reynald na nakarang gimbuyan ka ng matistamento kabanan. Apisar no kahapon, nagugat-ugat kita katodong Reynald mga siguro mga 30 minutos pa no bago nag-abot ka si Kapitan. Then katodong Reynald is why mo na sa barangay hall no anak ng mga constituents anak ka ng mga barangay council do bilin nuna apang gingting wag na karang ulaton no si barangay Kapitan para kita mabuuan mo katodong Reynald ita nakarang testamento dahil nga ni bukon it kumbinsido katodong Reynald rong dayang arang tagreklamo ng estudyante sa anang sabat ka to no katagbalik kita ito katodong Reynald sa barangay Pangitan so may mga question ko tayo mao nga gusto klaruhon kadunong real parehas ita pagpangayo it listahan itanan nga candidates tukuntanan naging validate kadunong real yung mga graduating student apang ruging pakita karan ni kapitan kadunong real pero tanan nga tangaging validate nga lima
3: okay
4: dito kadunong real doon yung tangaging pastor ito ni kapitan kapon so siyempre nag almataro nga estudyante nga bukong tama na kapit doon na akong napangayo tama nang napangayo hayro tanan nga graduating student sa tanan nga zone naging validate bago ging pasara.
3: So, pilang bilog tanan nakatutok sila. Pilang bilog tanan dung na validate ita barangay agdag submitter ita raya karang nga mga dokumento sa karang nga programa.
4: Lima nga tanga ko no katudong rin.
3: So mo tamagon haom gut aro de karang nga lima katudong Jesrel that's why nga wa uta nagpaalinton sa iba pa abi una nga mga estudyante nga mga fourth year makaroon nga abi ipasayod to mga mas interesado kamo qualified kamo nga may programa kita makaroon under sa ato niya presidente nga makabulig kinyo ra watan na tabo
4: wala ka na ito nga Reynaldo sunok na kay kapitan kahapon anat ang mga kagawad ang nakaraging saligan niya takato nung Reynaldo ang pagpamuhit mga listahan okay. Mga ginavalidate ng mga estudyante sang bilog ka ra is dapat katodong real per zone kasi zoning katodong Reynaldo dapat zone may barangay kagawad ang sambilog kara is dapat may mabuusan na karang graduating student. Sambilog kara is do dahil nga nga sambilog na kagawad ka doon Reynald is daywatra na karang gimbuo karang game pabalidate sa na karang zone ka doon Reynald nga una man sa zone nga ron doon rin ang nasambitan nga ng tagreklamo mong ka doon Reynald. So what time mo na iba sa mga ginaverify ka doon Reynald o kung gimpabalidate ito kara sa may EBL. So rin nga alma it nasambitan karang nga estudyante hamaan wa imo na iba sa ging validate na mga estudyante
3: ay hambay ganin ni hambay ganin ni kapitan katotong Diyos ay saga mo tama naroon iwag ating mana nag-anto yan sa barangay ay di ba hambay ganin DILG obligasyon ninyo nga mga opisyal kapitan kagawad libuton ninyo nga mga pumuyo ipaysayod nga may makarakaraga mga programa hindi nga una kang kamo magawad sa barangay.
4: Sambilog pa katodong Reynald is ging pangutan na haman uwa sa nakatodong Reynald nagpatawag ita meeting sa tanan karang invalidate nauna karasan ng barangay hall ay suno karakay ano karakay kapita may emergency meeting katodong Reynald suno karasan ng sekretary nag emergency meeting nga taagwa katay na ng sekretary di ka to ning istoryahan doon sambitan karang pagvalidation ag pagawa utat listahan may lima utat katodong Reynald nga
3: haom yuta
4: lista yuta ibahan karadong kaparehas it itapilido ni
3: kapitan. Para nagagawa ko tamakaroon ka itong Jisrael, nagagawa ko tamakaroon ka senaryo kung pamatian na ton, nga madyan nagaturo ano tamakaroon. No? Kaya ginaturo ni kapitan doon nga makagawad, ginaturo man doon sekretary, ay siyempre yung sekretary, patakas sa yun to, kay nagsubmit malamang folder nga to, nga ito, aro mga pangagani, tari karang lima, kapag binipisar yung ra.
4: Doon yan, nagkatuturo yun, naging klaro, karit ang nakarabarang sekretary kapon, nga ako tama na, wa tama na ako kasayod sa pagpili. It mga binipisyari ako man na nagpasagat ako kung alin daw nakalista ito haling tama na ron sa alima it barangay kagawad at barangay kapitan katodong rin na okay. Naging klaro para ita barangay sekretary kapon apang gusto kita kung tanato man katodong rin tama matakunta rong nga punto no ito sabitan karang estudyante nga pangayoon do tanan naging validate ng mga estudyante bago yung screening bago hapili katodong rin na dong lima nung ato nga mga kandidato naging pasa sa atong karang nga nakasugod sa scholarship katodong Reynald at ang watangani katodong Reynald it mapakita wrong barangay kapitan katodong Reynald aga anat at karang ginaduso is tanong nga naging tanong yung tang naging ano takit katging pasa katging validate yung katodong Reynald yung naging nakasugod yung sa nasambitan karang programa so medyo mainit-init
3: okay tama matabi tama mata katodong Reynald is jante nga ra ipaano naman ako nakasayo kasi sa eskwilahan man ako una man na si tata iwalagin man naging informa Abot kini man kamu kung simpo karta eleksyon, abot kini kamu sa bagay, ilibot nyo gani?
4: Doon yung naging nagsabat pa ni Katodong Reynald yung estudyante ka na nagkambal po yung kahapon niya. Kung magpangayon ni mo na kamot bulig, mala, unang kamusta karsada, mala, sabat ni Kapitan, ay unang sabat ni Kapitan, ay bukot naman at opisina ro tawag ka radong karsada. Pero sunod sa estudyante mo, kung magpangayon ni mo na kamot bulig, mala, unang man kamusta karsada, nagkaway-kaway pa man na kamot. Sino mo yung Katodong Reynald, doon sabat ka ta estudyante, ang kahapon man, no, medyo, atong karang nalata, Katodong Reynald, medyo bulok man siguro man pamatian da. Ay medyo wag ba ani kitaging sapita ba ni kapitan na sa sugod
3: pero ito, una ug ipay kamo una ug kamo sa kwarto una magkamo sa barangay gon magapit sa barangay hall
4: sa barangay hall
3: wag gid kamo bigin wag gid kamo gin invite abi sa ilo wabi kabog din ba sa ilo anay kamo para nga makaistorya kita kung ano rin ang pagkapamanaw abi
4: nagambaga tay mo nga galing kamo iya mga nakadorial jetay kung mga ano pa tayo pagkat hindi tang mana maghambagon kasi managabo pa dun katadorial sa ulihin nagpa nagtao man gapon mo kata testamento katong katadorial nga nasayuran yung ikulihin naton nga medyo wak di bakit na buong man nga manami nga nga sabat sa pagkutana baga it complainant kasi nag-effort man katadong Reynald no doong complainant pag-oro pila ka mga media para mag-mediate kung takatadong Reynald sa tunga it nasabi ng complainant tagkapitan para istoryahan kung takatadong Reynald it matawhay ugaling si kap na katadong Reynald is hindi man yan ikara magtausan ng testamento kasi sunuan ni ka na is overmention man ay katadong Reynald raton ka nga istasyon dito para kahapon no nga sunuan ka na nakataot ay mo katadong Reynald ita testamento ka to nag hindi na nakaramabawi no nakaramagihambal basi kung bawi yun na magain para yung katadong Reynald so nung klaro natin ka nakahapon nung ruan na katong imbuhian katong ng mga testamento kahit pagbalik natin ito katong Reynald is buko niya net pabor no sa nasabitan karang estudyante kaya nga nag-agtoy toro tagreklamo para may pangutanon pagid na gusto pagid na nakunta katong Reynald nga masabat apang suro ni kapitan suro kay kapitan hindi ko tayo katong Reynald magtao ka na karang testamento no kasi nga ni kuno basi kuno kung magugat pa magabo pa ayat pa nga ni katong Reynald it class 1 nag-abot pa nga ni katong Reynald sa suno nga class 1 kasuhil at taman ako isab to nga taman na katong Reynald rong nga ano sabat ka nga kaso ka na nga igahaboy it rarang estudante katong Reynald so una man kita kahapon nagpatunga man kita para man katong siyempre basi ba katong Reynald nga magkainitan ba sa ato as information may katodong Reynald medya una man ba kara sa makilong ngayon nun si kapitan siyempre naintindihan man natin kasi ro atong karang makibahan mga media kita man katodong iswa man matood kita ka-inform kunta no kasi naibiglaan man katodong Reynald atong karang pamanaw dahil nga nang nagsampit makomplainan nga gusto na magpaiba no ito karang katodong Reynald sa anang karang opisina siyempre ay kung wag kita kasayo di kung alin taro matabo sa komportasyon no ita nasabitan karang nga estudyante ang kapitan mas mayad katodong Reynald una kita nga bilang mga media nga mag-mediate no sa nasabitan ng nakaranga istoryahan para masairan man para maklaruhan man for transparency no ba katodong Reynald kita nasabitan ng nakaranga ginaistoryahan ito karsan nga barangay apang renta nga ni medya na disappoint magkita kahapon no sa pagtratar man ita nasabitan ng nakaranga ito karakatun kahapon parang abi ko tagi sampit mong katakan doon medyo may mga nabasa pa na kita karakapon no naging share may nakar ni kaburuming Archie yung nakar doon sa nakarang Facebook account nga medyo ging saga pa ba katodong Reynald nung media dahil nga ni ging pagawa no for public nung nasambitan ka ng natabo katodong Reynald ito ka sa nasambitan nga anda karang barangay no so wata kita itsaga no katodong Reynald sa nasambitan ka ng natabo ito kundi gusto mo lang natong kasi for transparency sa ginestoryahan no ito sambitan ka nga estudyante aga between estudyante aga rin ang kapitan katodong Reynald apang hindi mo natong mapuga si kapitan kahapon katodong Reynald kung hindi matay mo makarang magtao no ito anak karang pila ka mga sabat sa rin ang nasambitan ka estudyante aga nagagawa o tanay katodong Reynald nga medyo may mga ano taba katodong Reynald pamansaga o taba nga mga guwa o taba sa isyo katodong Reynald kung nabuhian na dito kahapon so ging kamayad lang man nato nung naging hambal si kapitan nga okay lang makonkap kasi at least mako nagpakita ka kamon nagtao ka man sa pila kanimo ka mga testamento para katodong Reynald kag naklaruhan mata no nasabitan ka nga isyu apang simpre do estudyante ka todo rin duwa kita karat na buuman nga manami nga sabat magaling kara kaya kapitan dahil nga ni medyo nagatagaasan sa nakatodo rin itali mo getting haot na nato no nga mismong kat mga barangay official ka todo rin no atong karang maistorya dahil sandabi ka todo rin nag zoning kita no sa anda karang kabaranggayan ag kung paalin ba nanda karang na verifyin ba no naging yung pang-validate ng mga estudyanteng limang bilog kato katodong Reynald naging pasan ang dahil sa ginaligar sa ABL katodong Reynald nga suno kaya kapkibahan man mo sa panagpasa ito agaging sabat man ni barangay kapitan no atong mga pangutana sa bilog katodong Reynald kung tama gitbaga nga imo mga pinamilya mga inyong barangay council do nakasugod sa listahan suno ka naman ta is okay lang man manaroon kasi mana
3: qualified
4: man naging reject ang mga papeles dun mata sa dong Reynald sa ba
3: wa man tani katong gestrel wa man tani question bisan do atong DLG nagpabutsag mata gawa man tat question don kon unga ni kagawat unga ni kapitan pero dapat una akong gidani natong do aton yung mga pumulo agot hindi kita mamalisyahan kon uwa kung galing it kwalipikado nga mga beneficiaryo pwede na rayon para nga malikaban ta bagal mga reklamo nga ra
4: Doon yan nagkatanong Reynald, no? At sa bilog pa kara, ay, anong makon kaping mamba, ay, doon mo tamang kong ardaywa ka beneficiary, mana, makon ay kapariya si Taba sa imong apelido. Ayun ba na, nai, waman mga problema na kasi mana, sugod mo tama na sanda, so, man naging reject, mana, kung pero reject mo na ito, sito mo na sa pagpasan na katanong Reynald, dito mga papilis, is, may replacement ko na yung mga katanong Reynald.
3: Ay, hindi nga, dapat una-una, dapat sanda tayo ni dapat, ano man tarong pag-abot sa ABL karong katanong Jezreel kay nag-expect siya dagon nga dirong submitter nga mga dokumento nga to hay nasaga uta mayadtot barangay.
4: Kasi dapat ka doon rin yung validate barangay eh.
3: Oh, sandat ka nag-validate? Oh, nag-abaton niya. Iya, sa pagay. Nag-abaton niya masandat kwanto. Itinay ka na mga dokumento. Kay, pero kasi sige, validate na na. Kaya sanda man nakasayo din na sitwasyon. Itinay ka na kapagpagabuhi. Itinay ka na mga beneficiaryong wara.
4: Sa pilong pa katodo rin na, bro, pamilya man abit, mga napilian katodo rin, medyo may mga kapasidad man bala sa kabuhi. Norong, matuod nga na, ano, sanda, tawag ka na katodo rin, pero yung mga ka-valid sanda, o kung na qualified matamatuod sanda, apang kung taging pili lang, anay, bro, mas kapos ba sa kabuhi, o kung na natawag ba katodo rin na, nga medyo kuwang git baga sa suporta sa eskwelaan kasi rang estudyante ka tanong wala kita sa nag-aapin o nagiging bias kita ka tanong rin isa ro estudyante nga ra ana malang man nga nanay ka tanong rin nagabuhi man kanta nagapaiway pa nira na karang magulang para man makatuon anay rin kamanghuran kasi graduating nga ni ka tanong rin agra anak pang tatay ka ra is ging operahan so wala matubra ka tanong rin so waro nga ni karatuging klaro na itong kahapon ito nga hamaan ba ka tanong rin na waging taon ni kapitan dong mga pangagan it candidates mga estudyante nga graduating kibahan pa katodo rin agaradun taywa pagid no nga nagatuon ito kar sa LCST nga ging hambal kar sa bitang estudyante nga uwa man katodo rin
3: ay hambal gani hambal gani hambal gani hambal gani hambal gani kapitan ayo tama na pagdigihigar taywa man
4: kasi sa sabat ni Kapitan Gapong Katudong Reynald. Tapos kung itindihan mo tanato, no? Kasi Kapitan Gapong Katudong Reynald, no? Kung ana matabi rin nga kinamataro nga hindi magbuhit, pila ka mapinsay. Kasi sunan ka nakaina, kahapon ka doon, naghambay mo nga, may naghambay mo na kakon nga hindi mo na ako magsabat. Ay, sugi pa ko talaga natin kung sino ka naghambay. Myself, no? Katudong Reynald, di yung tarana ka nga tanang sabat ka doon kahapon.
3: Oh, sige, papatid sa Katudong Jezreel do mga senaryo kahapon nga nagkaginabo.
4: Don Reynald,
3: ipabati na ton kahapon do mga senaryo nga nagkaginabo sa komprontahan nga kahapon sa pangitan
4: madalag. So, Don Reynald, ko nga kahapon nga ano mata nga interview no regarding sa natong nga nagkatabo ito kahapon. Pamatian siguro nato no para man sa benepisyo atong mga tagpuyo.
3: Okay, sige. Go ahead, partner.
5: Ulitin ko mo sinalita. Din ang final. Kung sino ba kaso kahapon? Gawat ako kung sino ba kaso.
6: Tapos na. Hindi naman matatapon itong identification.
5: Formally, sir, hi, okay, thank you, halo-halo.
6: Yeah, meron po complain na, no? Pwede ay, siguro
5: limo istorya. Pwede limo imo is buat side?
6: Tapos na.
5: Tapos na. Oh, ay, ano raan ang side? Inyo kapon nga i-explicar, aside from that sa anang mga story, nga uamat ako papers ka ng habaton, doon ang natindugan.
6: At least iya ka mo daywa pwede ka rapat ka
7: kahit paano ako makabuo or makapasa papers kay naghambal ka mo nga uwa man ako alam mo nga qualified ako
5: sino nang
7: naghambal rin bang kagawad
5: anay ni
7: bukol niya nga ito doon
5: ayaw magtangis formally
7: hindi kasi sa matuod lang
5: ay hindi ako kayo makisaba formally ayat amag anayang tangis i-formal mo rin imong rason kung sinong kagawad nag-atubang kimo. Ako, wata kimo ka-atubang. Personally, tanan iya mga media man. Huwag kita nag-atubang ay. Doon hindi imong i-recall si imong painiwino, si angkol mong tido, nag-ahugat iya imong mga requirement, huwag ka man nagpasa.
7: Kasi huwag man yan yung kamo nag-ambay nga, abi nga, naibahan ka gali.
5: Ngayon, ako pagbasuhan niya. Ara ang mga secretary, detail iya sa naka-duty sanda, treasurer, naka-duty.
7: Wala, naka-duty ro inyo nga rong secretary. Kaya hey. Nag-emergency meeting ka mo.
5: Hambaga, imaw, kung ano mo naka-duty, anay sir, ma. Hambaga rong secretary, kung doyon imo nga paliwana, ako, wa ang karon it, ano maliyang ginobra, tanando mga nakasuna, gin-advisan ko, tanando mga kwalipikado, liburan ninyo. Wala,
7: ikaw ito, Pel. Kung sino mga estudyante nga ron niya graduating,
5: mga... stay put ka lang dyan.
8: Oh, sige.
5: Huwag kang iiyak. Informal mo rin mong story para maklaruhan kita.
8: Mm-hmm.
5: Alay.
8: Mabalik ka, mabalik.
5: Ibigay ka ako ng mga messages with regards about that.
9: Yes.
5: Dahil nga yun, pangayuan ako ka ng statement at anayang Radyo Todo. Hi. Sorry lang ka mo, dit ako mag voice out ka, ako nga point. With regards about that. Thank you so much.
8: Okay, may gusto ka ipaabot na kay Cap?
7: Gusto ko masayran kung paalin doon line up or alin, paano inyong proseso sa pagpili.
8: Rights man siguro na naroon, Cap, nga sabito ni mo, masayo na lang na.
5: Doon ako nga finalidad, kung gareklamo, magreklamo ka ni sabton ko.
7: Yun na eh.
5: Tapos?
9: Hindi naman siguro mag-abos.
5: Hindi ko ako
9: magreklamo pa kung yan ba lang masipin.
5: Hindi ko ako magbuhi, sir, ma'am and sir, hindi ko magbuhi at mga statement. Just because of the reasonable being about the problem, nga ito ako nag-sumite sa Radyo Todo.
8: No, eh, dapat
5: kung doon ko ako
8: gatubang kay mo it.
5: The matter of fact, sir, sabdon ko rin mo nga reasonable being about the problem, kung hira kumplenat,
8: yes,
5: nagsabat ako ka na nga magkihalat imo kung gusto na.
3: Okay. So, kanila ka sabdon na mapangutan na
5: imo. Ay ako, nga ila magbuhay, ay nagbuhay ako statement sa Radyo Todo, nga, buhon ko rin ang statement ito sa Radyo Todo, ang i-open up kinyo, mabudlay. Nga ni, kung doon do akong story, after that, kung ano paro gakatabo sa mga uling nadlaw, indingot akon, stopot ang. Thank you so much for coming.
9: Okay.
5: Thank you very much.
9: Okay.
5: That's all.
8: Saraya nga equation up. Dasaksihadot biloga kalibutan.
7: Kasi wala. Yung statement na to, binasahan mo malang ako. Ang naman din mo ginsabat ang mga pautano. Dapat siguro, di ba, na masairan na ako nas pumuyo. Na kung alin ninyo.
5: Alam mo, na-close yun kita. Kanyang mag-i-agis yung kutana.
7: Diyan, ano na joke ko?
5: As in nga kakot mo ginsabat. Kung gin-address mo ka kung inkotana, why not? Nga di ko maansiran. O galing, gaklos yung nani ako, sir, ay.
10: Hindi ka magtaw sa ibang, ano, kapit, media, ti mga pahayag kung parehas mo lang man ni mong hambawan.
5: Ay, hindi ako, ay, hindi ko ma-recordo ang binuhian sa Radyo Todo.
10: Maski may mga minatood, mati mong binuhian, di mo ta matandaan do, iba, kap?
5: Hindi na akong maano nun, ni, pasensya lang ka mukha akong.
3: Balibaran mo lang, kap, talaga na nakarangano, matasabat,
5: ako?
3: Sabat kapon.
5: Ato ba nun ko kung ano matarugin na aligar ng mga kaso kapon? Why not?
10: Kaso na talagi.
5: Waman ako nagpanakaw.
8: Wow. Waman siguro na kaso kapon.
5: As in, naging...
8: Gusto ba lang maklarifiyo?
5: As in,
7: paano mo mapanawa ka dinakaw? Kasi nga rin pinamilya eh, sobra. Among nasugit kapon kasi yung mga binuho sa tupan, mag-ama.
5: Ay, sorry ne. Imo nga, uncle, dewang bilog tupan. Di karo ka lagi ma-justify. I-justify mo tanan ng mga wordings for that reasonable bian sa problem. What ang karo na imong tiyot, dayong katiyo mo, nag-obras to pad?
7: Hamat sa pamilya.
5: Hamat i-question.
7: Sa ako niya, sir, kaya tatlo kami.
5: Ay, DC nga. O nga, ay, ante mo, DC, daywa. Nga ni, ay, what ako karoon it, Juan?
9: Atag tayo mo kay Kapitan, kay, okay. Hindi ante mo magsabat.
5: Hindi ako magsabat karoon, ay, iturot ako sa Radyo Todo, why not nga?
7: Ako nagbulik ako na masayaran ko na matuot. Abugin niya salamat, pero doon yung nagkaroon statement. At ato nga.
9: Landong Kapitan.
5: Ako na po ng barangay. Statement ko ron. Aman. Nag-abot pa sa hangin ng itong nag-respeto ka mo iya.
7: Kapag unang wala nag-respeto ka?
5: Ay pakilala nga. May abilidad ka man.
7: Ano ang abilidad?
8: Napitry ko na.
7: Abilidad ko nga may maagam ako nga gusto kong masayran. Kung alin do, problema ko haman huwag ka buong.
5: Anong picture yung amang barangay hon? Dahil kung amang barangay hon pinaubran ako na ako doon na kapasidad. Hara Rosolan nga 100,000 ni BBM. Aside from that, what ang panakaw? Doon nga niya, may inyo tabi nga, kwan kapon, nag-iktunan niyo, kuyaw yung sa panginan, ay.
9: Chance ko na ikot ani mo kap makabas makabas.
8: Explain ka ba imo it matawhay.
9: Kung may statement kaya sa todo separate station to sa.
8: Pero ang so may mga kontra ikaw nga ginhambal sa unga kay gusto nang i-clarify.
3: That is why
8: imo nga barangay hall ginatunan ka naman isang barangay hall at matawhay po.
5: Ano ako kontradict ang ginhambal ka na?
8: Okay, sige, ihambal mo.
5: May ginkontra ako ka na kapon ay. Gari, ito ang istorya ay.
8: Okay.
5: Kung abe ka, inakakon mo.
8: Sino nag-briefing mo ka? Nga, hindi on.
5: In my person.
8: Ah, okay.
5: Luckily.
8: Okay, sige ka.
5: Mayroon. Thank you again sa oras ka pag at least nagpakita ka malikap kapon makarang hapon ka. Ako, what ang hakat yung mga moral nga ron? Pero ay, diba I is with you in my part?
8: Okay,
5: oh. Is, ginkol matara ang atensyon.
8: Okay.
5: Pero ay, sorry lang kinyo. B, masinghan ka mo nga, bastos ako. Bukon ako't bastos, kabuot akong kalising tao.
8: Kaya nga ni, natibot
5: man. Daya nga ni nga natabo nga ra, ay, what ang karon? Di ang karon mag-favor nga magsabat kung mga reasonable.
8: Oh.
5: Beyond about the problem.
8: Amod na takot ka. Ay, tawahay, tara mong pag-adjuyake mo, no? Para mabuulay mo nga side, but proyectory mong naging equation.
5: Akong okay. Point, doon yun ang point, dahil yung kadahilanan nga gagatay para ay, dapat doon din, ay, may plus ni siya, tapos yun ko yun. Kung garit lang mo, mahawat lang ako sa korte.
9: Kurti kita rakap baat tu pagi kita sa
5: ay ay
8: kundo istoryahan
3: kung pwede man tarungon kap iya pagang sa barangay barangay level ba
5: well kundo yung matarong
7: oo gusto ko malangkap maklaruan hindi kundo yung makaabot karon.
5: I-point out what aron sir ma'am answer i-point out what nga kung kasuhan kasukot akot kaso
8: oo
5: haman what ang itgin bias karon wa man akot binuobisan piso. Something like that, so
10: na so. Pero transparency cap o nagid sa pagpigili at saroy niya limang bilo.
5: Ay, ako, ganyan talaga ang paghanap na
3: ano, na, sa akin. Ano, nagkakataiwa ko na sa mga yung mga pinipisyari ay kapilido mali mo, kapare si Papa.
5: Kapilido, deserve marsandaron, ganvalidate sa Las Capitolio.
8: Okay.
5: To very sweet in my part, ganvalidate sandaron ito. Kung ganvalidate ron, may replacement ako.
8: Alis transparent cap o lisa yun.
5: Transparent. O galiwat ginder, Jack. Ay, nagpa-interview man ako.
8: Oo, di ka rin.
3: Masayran ka pa siya
8: maklaro. Masayran
5: nito. Hara, sir, ma'am and sir, kung ginder, Jack, itong papers ko mga estudyante nga to, ay, may replacement ako matabo. Why not nga what rejection? Go. Sanda, tanan-tanan.
8: Ako.
5: Kinyo sa inyong pagsayod ay kamo mangin agamon ako hay bukon ako mangin agamon. Wa man i-reject ro mga papers.
8: Okay.
5: Why not nga pasado sanda.
10: Nagpasa si Bianca paper.
5: Nothing impossible. Wa
7: sige, paano ako magpasa kasi ay wa nyo ako pinakahon.
5: Ay,
9: wa imo hibuo, wa imo alistahan.
3: Bukon kay mo candidate.
7: Bukon nyo, wa nyo ako pinakahon. Kanan ba kalayo pa ko akong balay?
5: Arane, sorry, pero sorry ma ko ni. Kung ikaw ro tawo nga nakasayod, nag-ato ka sa barangay hall, kay nag-ato sa barangay hall, nagpasa.
7: So, obligasyon pagalina mo pumuhuyo nga mga musta.
5: Eh! Basta magayo tayo mong reasonable beyond that problem ah. Kung nagpasa't imo iyat it imong requirement, why not nga nila akong pag-akseptahon? Uwa ako nag... Kung it mga story behind that, kumbaga kan yung cater ko, ag istudyuhan ko kung 20 ka mo aplikante.
7: Kaya man mapasa ko, yung mga nani ka mo nagkambang, ay, may scholarship malang kay abot.
5: Saga mo taro. Ne, nothing all, saga mo. Wa ka nagpasa.
3: Eh, paano matakap ro mga ligasyon yung mga kabanang beneficiaries, mga pamilya, iti mga barangay council?
5: Barangay Council? Hay, kapablim at asanda? Agaman?
3: O talagang iunar ang mga poor.
5: Ginapay, point out ko tayo, pila malasanda nga, lima malasanda ron nga, ano yung courtier, colleges, ag, o aman it, ano yung mga sharing, agsanda hay, kapablim at ang mag-abil, ito yung programa, ito birno, why not? Okay. Hamar, sanda? Gagasto, sanda? No? Nga, kung lang nga ni ako ay, mabas ko ng limo, pero...
10: Exactly, mata.
11: ginabutan ko, send atong payroll niya. Pagawa mo ang payroll? Ag- aside from that, sa payroll ang sa mga aplikante ng mga tao, huwag ko na ilang nga, ako rin dumok. Huwag man ako tabaton karon niya, bisan piso.
7: Ang ginawagat eh, yung papeles ko mga graduating student niya.
11: Kaya mani, hamani iwat ka papers yung inpasa, ano rin mo nga matarong?
7: Ang ako kagawad ron. Nga masairal
11: kung saan na,
7: ano, zona, no graduating.
11: May zona, watang karon, ayot ang pagbasoga, may nakasona.
7: Kaya nga, hindi ba ginapangayo ko, agad makita ko kung
11: wat sino ang mga
7: candidates.
11: Hara sir, ma'am and sir, watakot sa gabton karon. Dahil nga ni, kabuhay-buhay no programa at gobyerno nga ron, nga, gin-publish ron by soon. Sanda na nagalibur ko mga sinakop. Uwat ang karong naglibod ay bias ako nga ako roga. Libod as a punong barangay.
7: Matanin sa ikaw
11: roga. Sintindihan mo.
7: Ginahalo ko malang. Gusto kong makita. Nupapil nga ron.
11: Pagawa niya rin mga payroll. Ang mga papers na lang kong mga student. Saan na rin mga kwalipikado? Haman.
7: Saan na yung kwalipikado? Lutanan.
10: Yan nagpasa.
11: Uwaman niya mo nagpasa.
8: Hindi, ginawa pa mga nag-apply.
11: Hindi mo lang sanda sa...
8: Pilang bilog
11: na... Lima?
10: Lima mo lang ako nagpasa.
11: Oo.
8: Lima
11: ka ta? Lima kayo nagpasa.
10: Do yung lima ka complete requirements sa inyong pag-validate?
11: Yes! Dahil validated ito it ano yung municipal provincial accounting. Sa... Sports complex.
3: So, lima ka tao ka pro inyo naging pasa itong estudyante.
11: Oo, oh, iwan man mo i-applicant. Iwan man mo i-apply.
10: So, ang ginaklaro mong may pag allegation, may pagkugang kamo sa information dissemination, abiso sa tanan no, niya may makaran nga programa.
11: O, what ang nagkugang karon? Why not nga magkugang ako ay information dissemination with regards about that sa mas scholarship foundation ay una, Bison?
10: Paano ako? Gintugyan mo ta sa kagawa. Gintugyan mo.
11: Gintugyan ako sa natanantanan. Why not nga ako nung makugang? Wat ang nagkugang karun? The matter of fact.
3: Kagawat, ano mo karun ng pili? Ito yung mga binipisari.
10: Saan nagsaga?
11: Andat ang mga zona. Ilisting rin mga fourth-year colleges naka-enroll at 2026-2027.
3: So, lima na tara na kapilian?
11: Oo.
3: Pero,
8: okay,
3: diba?
8: Dayang...
11: Huwag man naman nagpasa at papel.
3: Hindi, kasi ginamalibit
7: ba? Ang mga anikap, diba ka mo nag-abiso kung magpasa ko? Alam ang dalhati kang papilis? Kap, ano ka ako dahil sa ano, assistance? Diba?
11: Marani, amat ikitit ikaw.
7: O, diba?
11: Kung kuhain mo papers. Something like that, so on and so forth, ha? Paano ako mabase?
9: Huwasan na na-inform ko, so na it-barangay kagawad.
10: Si kagawad, nakarakap, imong ginaturo.
9: Bukod
10: na si Kapitan. Si kagawad, daro sa zona, eh.
11: Ako nga ni ma'am, personally, hindi tayong magpa-interview gang ko. Makaraugang behind that ay iyon ka mo.
10: Naka 10 minutes yung kita kap, sige.
8: 10 minutes yung kap, sige lang eh.
10: Ano? Sure, kapo.
11: Sindo mga payroll, agbot sir. Harang mabasahan ko payroll ha?
7: Kap?
11: Para may
7: kap. Kaso, akapatihan ko yung gabi eh. Ba akong ginapangayo, tanan niya graduating student niya sa pangitan.
3: Sa barangay.
7: Sa barangay talaga.
11: Habatihan ay doon nga nero student.
7: Saan ka ang limang bilo? Nga graduating iya? May tatlo pa!
11: Ay, bahala ka.
7: Hindi po sa daywa.
11: Ay, wag mong i...
7: Papanyo.
11: Wag mong idama yung dalawa sa Libakaw dahil daan ng mga school is closing. Na-disclose.
7: Nabatian mo, Roda, to ma-ano ko, yung viral? Nabatian mo? Napanood mo?
9: Libakaw.
7: Ay,
11: dito ko na sa September. Kung September 2 at ay mga nagbalik ro, Libakaw, but then and again, story behind that ay ano yung... Nagpasa ta kami John Ikot Papilis sa province. Ora na mo. Agud ma reading mo ro dayong mga
10: nagpasa oo. Lima.
11: Ako. Wat ako it ng ginatago? Ara ro butsir.
8: Ano raya? Chicken na sa wa para na ado?
9: O para ano?
8: Para 100,000 pesos.
11: Doon ni ko kas advance ron. Wat ako mit ginatago karon? Okay. Pero yung mga tao nga, yung mga estudyante nga, nagpasa ika ng mga requirement?
8: Raya ro mga approve, lima.
11: Again, validate ito sa province? Why not nga, hindi kami mag-honor karon again validate? Pasado sanda.
3: So nagpili ro kagawad, kapit lima nga mga ano iya, nga mga graduating student. Tapos na to, tayong ipasa nga for validation ito sa EBL.
11: Yes.
9: Ang tanan na
3: again validate. Ang tanan na gina-approve, bagay, insigida.
11: Agun, may... clerical error ito sa province, ay ma-changes kami. Mm. Why not hindi ka mag-change ay kanugong domani nga ito sa ibalik namon?
8: Nabati ang natural point is complainant nga matsawa ay nag-inform ka na nga barangay official nga magpasa it mga papilis po.
4: Medyo may muhambang ito
7: ang gawin. Ako pauna-unahan man lang sa matuadyan ko pauna-unahan. Pauna ako ito, mamotor pa ako.
11: Ay, Arane, sorry for what have I done with regards about the same complaint. Dahil nga ni, kung sino tayo mong katransaksyon, what ako tiyabot ka ron, ma'am?
7: Ambal ka akong doon, sekretary eh.
11: What ako tiyabot ka ron? Kung sino mataki mo behind that people nga nag-istorya, what ako ka ron i-istorya kayo mo? By not, wag ka man nag-agto ka akong opisina. Nagpasa ka kay imong mga requirements.
7: Sayod mo nga nga
11: ay mga difficulties yat ay mga ron. No need good nga maestro ka kakon.
7: Okay. Sabagay nakapasa nga ni umagayo.
11: Oh. Ay mo ka nagpasa.
7: Di nga ni. Ikontradict ta papel.
11: Ikontradict mo ako.
7: Ako sa ano pag pinasa ako. Okay, mas naglala pa siguro ko nagpasa ako tapos buko na ako.
11: Ay sus. Doon nga ni din istudyohan, doon ko nagpasa ka, ay anong ka mong applicant?
10: So tanan, pwede maging candidate.
7: Ikaw mo nag-assistant
11: in oro. Abo, mitingon ka ka mo.
7: Kung... May assistance, abe? Ay? Ako mo nakambang!
11: Ay?
7: Pero may nang nakikita ang tatay, gayon nagi-agi, wanya, abe, rapit, magsinabi matong it, ano?
11: Respect the one and for it, do karsada bukot opisina.
7: Gaya man ka pa, ayaw ka magbuli, gaya ka, smile-smile ka mo.
11: Ay, sus! I-open mo rin yung mga story behind that? O at ag-aagto sa inyong balay?
7: Kaya nga ni, huwag niyo nakita ang sitwasyon, kaya nga ni, malapit inyong pinili.
11: Marundiin mo nga. Tama un, ending un?
10: Tama un, susunod na
2: kaya. Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
3: Katodong Jusrel!
4: Tuhunan ka nung Reynald, araw may init-init ka na nga sa yobdanan, ita, estudyante.
3: Abot, tutaraway, abot.
4: Do Reynald?
3: Naabot o tarong pati na wahihabot?
4: Doon yung nagkasulong Reynald pati tarong mga hindi dapat madagaig na nagaig ko tanga ni Kanunong Reynald. No, siyempre, nadaga man siguro sa nang dahiwa man da. Ito na karang emosyon sa mga pila ka mga pangutana Kanunong Reynald, no? So, rin mataan respeto man talaga po natin, no? Si Barangay Captain man, ita atong karang Barangay Pangitan sa Madalag kasi nagpakita mataga po mo Kanunong Reynald. Apisar, nga wanay ko tayo mo Kanunong Reynald na ilang ka na magpa-interview. No, siyempre, may kinangang magpakita Kanunong Reynald, pila ka mga information nga mabuo nato na regarding ani kibahan na binaton no complainant kahapon ang siyempre kinahanglan man na transparency kay ng iban man natong tudong Reynald suru yon do pila ka mga kaparte ka tudong Reynald it nasabitan ka ra nga pagistorya it sa tunga karaita kapitan aga estudyante ka sa may barangay Pangitan sa Banwa karaita Madalag ka tudong Reynald okay, so bago na magtapos no is ginatamyo natin karaita may hapon no si Sir Kim Milgarejo nung pinamati ka tudong Reynald ka tudong makaroon no yan sa tong karang program masamtang rin mga balita mo ta isa to gaton it dito X5 Santong Plus Gold aga more powerful with X8-in-1 coffee mixture cup of success healthy God healthy life so man pa sa todo aksyon nakumahan si katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo kaibigan
2: Radyo Todo live report
3: abugis nga sa gamat sa report ni katodong Gisrael Narvar no follow up kahapon sa Barangay Pangitan sa Banwa it Madalag ay siguro sa file siguro ito ka na complainant no? Ay magpagka-magpile ka no ita formal nga reklamo todo.
2: Aksyon.
3: Okay, may una man karon nga opisina nga pwede idangop nimo no, rimo karon nga reklamo kon sa pamatsagitan nimo no, may una ikaw nga kasaypanan o may kasaypanan do barangay daw no, sa pagpatuman itry karang implementasyon kung programa. Okay, no, mani kapitan, what problema? Ana nga tubangon kung may una gid man nga reklamo ang ipaabot against kana no, aga sana karon nga council. Una sa Barangay Pangitan sa Banwa it Madalag. Bay kwa 28 minutos Banwa na kataliwa na sa oras kita ala una kay kagabos na kita itong atsyempo sa itong pagililiba sa itong pagpangalagad. Yung pila ka magabalita ang wata magabot wata matatar sa itong pagililiba makarang hapon bantayan ni Nagagadaw sa Sabado nga edisyon ni Tato na pagililiba. Partner naton sa technical science si Katodong John Albert De La Cruz. Ako man din Katodo naging kaaksyon makarang karang hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon! Todo, aksyon! Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Billiones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan. Nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niya yan?
6: Ay, tinake ko. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay na sa akin, Anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonulok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir Mayor?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
7: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa chance manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Southphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo,
13: isang ka-teacher.
12: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipagipagi ko sa mabatian kong Southphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
11: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda.

0: Philippine Products. Intra na! San Miguel Pilining Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter nga butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Every Pio with Physio.
2: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugan mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga muti. D3 Bio.

0: mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Uy, mare, kagwapa yung looky ka makaroon na. Ihotin mo man abiro yung sikreto ka, Paul.
5: Wa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pasira kagukuhon ag baby face imawgi hapon.
6: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
7: 48. Kayo po yung iniinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano,

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. 45 minutos yun. Agtaliwan sa oras. It alauna.

0: mainit tilipar. Mainit tagalipar pa ako niya. O, ba tagalira. Tapos nag-coat kita. Sige lang. Barin ko later pag medyo hindi ko na kaya yung init sa loob ng kitchen. Ako sino ba to? May nakikit niya hapon sa ating mga suking ang mga tagpagamati. And welcome sa Biyernes nga edisyon. Pagpangalagad program. Dawa kang microphone. Audio lang. Ay, nako, programang palautuasan mo. Of course, and still, with your masina Jahon. You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Magaililiba kita sa alas 3. Rang oras sa hapon, makaranyadlo at Biyernes. Pet sa 25 sa buwan. It's Setyembre, dagong dismil, 21. Kumusta rin aton yung mga palangga ng mga tagpagamati? Thanks God, it's Friday. Talagang literal Friday po ngayon mga palangga. So, nangamoy weekend na. So, sa mga walang trabaho sa weekend, wow, congratulations sa inyo. And hopefully, ma-enjoy nyo talaga yung inyong weekend sa mga government offices nga wala eh, no? Rung iba nga mga, like LGUs, no? Yes, sa probinsya at Aklan, 4 day work, 4 days work week sa gihapon na anda ginasunod, no? So, Friday, work from home. Well, hopefully talaga may work from home. Saturday, Sunday, so imagine 3 days, no? But anyway, so, sa aton yung mga kaigmanguran, yeah, 1 day off lang for the whole week. Ay, kaya yan, no? Don't give up. Kailangan natin yung trabaho para sa ekonomiya. Kaya hindi mo kita magtrabaho, di syempre, wala rin tayo sa sweldo. No work, no pay. Ah, di ba? No work, no pay. So, kailangan mong magtrabaho para may sweldo. Pero, nasa ako kaina to sa balita, sa to dokumentaryo, no? Complaint it. Mga blue guards, mga security guards nga. No work, no pay sila. And then, pag absent, magbabayad pa sila ng 500? Tama ba yun? Saan ang hustisya doon? Wala ka nang bayad dahil absent ka, tapos magbabayad ka pa? Ano yun? Nagtrabaho ko sa kanila para ano? Para ikaw magbayad? Para gumastos ka? Para ganun pa yun? Nakakaloko. Ay, tao nga naman talaga. Oh. But anyway, sige lang kay maganda ginahambahan. Ay, partner, huwag lang ako nabuksi ko ako niya Facebook. Ikaw talaga hindi ka alert. Oh, di ba? Sige lang. Ako na lang. Alright, sige. So, di ba? No work, no pay ka na nga. Tapos pag absent ka, magbabayad ka pa ng ano ron, penalty, fine? Ano yun? May ano ka, may penalty. May penalty ka sa iyong agency dahil nag-absent ko. No, ako loko yan. Parang nakakaano naman yun. Parang nakakamoiset. Di ba nga? Kaya gani, wag ka nagtrabaho, absent ka, no work, no pay. Wala ka sweldo kasi wala ka trabaho. Hindi ka nag-render ng duty mo eh, no? So, kung rin mo nga, kung documented man rin mo nga pag-absent, gipasugtan man ikaw, allowed ka man niya mag-absent. Yung alam, wala ka sweldo. Is it good, no? Pero yung pag-absent ka, no work, no pay ka pa, wala ka na sweldo, magbabayad ka pa. Unless siguro kung may mga violations ka, like, di ba kung may ginatawag ng mga internal rules, wrong agency or security agency, nga something, may ganun kayong mga kasunduan na pag mag-absent, no work, no pay, tapos magbabayad ka ng ano, penalty. Ano yan, penalty? 500, nakakaloka. But anyways, bad news yun, no? So, wag nating, you know, wag nating, pero ngayong araw, talaga nga naman, ang ano talaga ako, na, alam mo yun, yung uruin mong expectation, like, ay, salamat, may election sa November, my God! Hindi natapos yung araw, talagang, sa mga pumuguyo natin niya naghandam ng mabailuhando and ang mga barangay officials. But syempre hindi man lahat ha. What I mean is, syempre yung mga nagtrabaho mat at insyakto kung ano rong responsibilidad niya gintao kanda itawo para magiging officials kung ang mga barangay nga nagtrabaho gid mat anang. Syempre kung magpa-re-elect, di ba? magpare-elect, ibalik mata sa daitawo ron. Rung ginapanghinayangan lang nato. Rung tayo ba ng mga, abot ay mayroong gina, ay mayroong ikinaiinis mo lang. Yung pang may mga barangay officials ka sa inyong nga barangay, na talagang gustong-gusto mo talaga matanggal sa pwesto, matanggal na we. Kasi, nakitaan mo manda na performance. Nakitaan mo maruanda nga, ruandang trabaho ko, may tirinabaho ba talaga? Nakitaan mo man kung ano, may accomplishment ba talaga sila, may ginawa ba? Diba? O puro lang reklamo ro, mabatian mo sa mga pumuguyo. Mananatili sila until 2028 November. So, sinuspend ang election this November 2, 2026. Matapos permahan ni PBBM rong ano na, batas na yun eh, no? Batas na. So, rong suspension of election of BSKE. So, sa batas, okay? Diba? So, sana pinirmahan niya itong ang... Ay, nako! Diba? Suspension of barangay and sangguni ang kabataan election hay tagana on November 13, 2028. So nakapaloob doon ang 5 years na termino no ng mga elected barangay officials sa kapitan, dalawang beses lang silang mag ano, what's that? Ano yan? Wow, sana all. Meron ako? Diba? Yung bang dalawang beses lang sila magpa-eleher, no? Termino na da is 2 terms lang, tag 5 years. Okay? And then the SK is, ganun. Wag na lang, di bali na, okay na. Hindi naman ako nagkikrave niyan eh. Pero kung ilibre yan siguro, pero kung ako ang bibili, di ako nagki-crave, okay lang ako, kayang-kaya ko mabuhay na walang ice cream sa ganito kainit na panahon. Oo, sa totoo lang hindi ako pala kain ng ice cream kasi yung sobrang lamig talaga. Tested and proven ko na yan sa aking lalamunan. Damas na sumobra yung lamig nga ako niya ginakaon o ginainom. Na ano siya, nagakabalda. So hindi ko na talaga tinatry yan. Kaya, mas preferred ko yung, kung sa tubig, yung tap water lang, yung ano lang siya, maligam-gam, or yung iniinom mo lang na hindi dumaan ng walang ice. Kung may ice na siguro, yung konti lang na medyo malamig lang ng konti. Nung paliwanag talaga. Pero balik kita mga palangga sa, di ba? Balik kita sa aton nga ginaistoryahan. Ro mga pumuguyo nga naghahandom gid man kunta nga mabayluhan dong adang mga barangay officials nga wamat mga pugos sa andang nga barangay. Ito real talk ha. Ang masaktan ite alam nyo kung kayo na kayo yan no. Kung masakitan kamo kung tamaan kamo sa akong ginahambag dahil realidad gid mat anara sa mga barangay. Even ang aton niya mga pumuguyo nag-rant yun sa social media, 'di ba? Doon andang ang mga hinanaing, doon andang ang mga mascot itbuot, doon andang mga reklamo sa andang mga barangay officials nga non-performing, talagang hindi naman talaga tago, no? Na open book naman ron kinyo sa inyong mga barangay, ba? Sinugit abiman, 'di ba? So meaning sa idwarit mga pumuguyo rung nag-perform ng mga barangay officials at mga barangay. Sa id na darong uwa, nag-perform. Aroon na gusto ko tanga bayluhan. Nga rung anda ko tanga chansa, rung chansa it mga pumuguyo sa barangay. Saro dahil nga rung November 2 kunta. Nga rung gintaga na ang election sa ato nga konstitusyon. But since nga hindi ko maintindihan. So ano yun, yung mga na-imprinta na gumastos na yung Commission on Elections sa pag-imprinta ng mga COCs and ballot, ano na, sample ballot or ano man yung klase nga mga, yung mga balota dyan gagamitin sa election, ano yan? Gagamitin na lang, pwede ba yung gamitin sa sunod na election? Well, dong punto ko baga nga, although yung iba matana nga mga nag-perform sa barangay, siyempre palakpakan ta natin dun eh. Lipay mata na kita kung inaamatagyapon sa the scenes, nakita mata natin ang nga performance. Nakitaan mata natin ang anda nga pagtrabaho bilang mga barangay officials. Ginubra na daranda nga masarangan, nag-perform sa takong anda mga duties and responsibilities, and even yung mga pumukuyo sa barangay, alam nyo yan. Nga ruin nyo nga mga barangay officials, talagang nagtrabaho na mata. Nararamdaman nyo talaga sila. Yung napatsyagan nyo ba nga, no? Nga, una sanda nga may inyo galing nga mga barangay officials nga nagatuhugag, nga nagasapupo kinyo, nga may concern kinyo, nga nagatrabaho. Yung nararamdaman nyo talaga sila. Hindi yung andyan nga sila, pero hindi mo sila ramdam. Ay, barangay official ka galing. Di ba? Ay, barangay official ka pala. Oh, see? So yun sana ang gusto lang naman nila. Kung ato niya mga pumukuyo, nga bayluhan ba nga? Basi may una nga mas mayan, ayan pagid. No? Nga may magpailiher, nga may magkandidato. But, sad to know, nga, although, marami din ang nagbunye at nagsaya, nagparty-party dahil suspended yung election, pero marami talaga sa mga maabogit sa ato niya mga pumuoyo, I know, nung dismayado, no, nga hindi madayon kay, although 2028 matuod is, medyo ilang ano na lang din, no, sobra na lang naman na isang taon, pero rung point bagang, di ba? O sa magdadalawang taon pa kasi November eh, no? Katiwa pa kita at November. So, parang isang taon at 11 months na pag-aantay. Bago na naman tayo makapag, bago ka mo makailiher at makapili. At susunod yun baga, na-realize nyo na, no? Rung mga consequences kung pagpili ninyo at inyong mga barangay officials. Diba? Na-realize nyo na-experience nyo na. Nakita nyo na, na-observe nyo na, kamo mismo, naka-experience siya kung sinuro mga performing and non-performing ang mga barangay officials ninyo. So hopefully, on November 13, 2028, so magiging bukas na ang inyong mga isipan. Magkaroon na talaga kayo ng maturity sa pagpili ng inyong magiging leader ng barangay. Sana wala nang may madala ng isang kilong bigas, tatlong pirasong noodles, dalawang pirasong sardinas. Di ba? Na binigay sa inyo a night before the election at binagbago na yung decision mo na iboto ko si Kagawad nga rahay. May pa si Kagawad, nakasamit ako etam isang kilong bugas, tatlong bilog nga noodles, at dalawang bilog nga sardinas. So hanggang doon na lang ba yun? And then, nung nakaupo na, hindi mo man gali mapuslan, hindi mo man yani magapitan, hindi mo man napangot mapamutanay, insyakto. Ang ginamit niya, hindi pangutanay siya, waka ba't mabuo nga impormasyon? Totoo lang. May mga barangay officials, kutanon mo, ano mga proyekto sa barangay, ano rong mga benepisyo, ayuda, or ano man daabi nga pwede nga makabulig sa mga wamat may isabat nga matino. Ituro si Kapitan. Tulong man ako kay Kapitan pamangutana. Ano ka, hay? Bukod kahit ni barangay official, hay? Nga wag ka kasayod? My goodness. O, tanawa rin na tabo baga sa mga sarundaya nga rin nga 20,000 nga rin nga ha? 20,000 nga rin nga nagkalitsi-litsi na. Ha? 20,000 nga rin nga bagong Pilipinas, barangay scholars nga ra. Ha? May gintao ko niya guidelines ro, DILG, nga dapat sundon ko ato niya mga barangay officials. But still, ginalihis nila, nagahimo sa date anda nga kaugalingon nga mga proseso. Nagahimo sa date anda nga kaugalingon nga suhundanan. Bisan may una nga guidelines nga ginataor ang DILG. May gintao nga guidelines para rayan nga sundan sa pagpili at nandoy niya mga scholar. Di ating kung gisunod gidman it mga barangay officials kung ano ro gintao nga guidelines DILG. Di ating may mga mag-uha pag nakaabot paganim at Malacanang o natarawar o taga-Madalag. Ha? Sipa nyo? Nag-ugahab, nag-ngoy-ngoy. Ilo sa ginikanan, nag-eskwela. Pero ni singkong duleng, siya matgid sa ayuda. May ice cream ako. Anong brand ra? Oh, surprise! Surprise! Matutunaw ito dito kasi hindi ba malamig? Hindi nga malamig. Mainit yan, oh. Diba? Tinating ko nasunod it and chapter ng guidelines nga gintao at ILG. May magangoy-ngoy nga mga estudyante. May magapangutan na. Diba? May magareklamo. Kung magreklamo man sa da, at least safe ka mo sa barangay dahil ginsunod ninyo dong anang guidelines sa gintao at ILG. Yun nga nang kasi nga ay limited. Lima lang. Diba? Paano abiro iba nga mga barangay officials? Wapagani nakaabot tong ayuda, may napili na nga mga scholar. May napili na nga mga beneficiaries. My goodness! Diba? Wama nakaagi itam, I don't know ha? Pero, kung imo nga basihan sa mga nagareklamo nga mga estudyante, pilagong nagareklamo iyang estudyante. Nag-agagto iya sa istasyon para nga magpa-interview, magreklamo. No, tabo to sa pangitan. Sa Madalag man di hapon. Oh. Nagangoy-ngoy rin mga estudyante kay... Di ba? O, waabi it proper ng information dissemination ng barangay nga gintao. Okay? And ito ha, isa sa mga guidelines nga ginbutang it DILG para sa implementasyon ito ron daya nga rang bagong Pilipinas barangay scholars nga ra. Dapat rong nagausoy, gali. Ha? Ito o. Oh. Dali lang kay Atpon Ginyani nga eh. Okay? Dapat gidrong in charge. Ha? Dong in charge nga mag usoy. Ha? It mga scholar dong chairman it committee on education sa barangay. Rong ano ba? Nag-attendance sabi yun. Nagpasakop ako at attendance. Rong committee on education chairman dapat it barangay. Barangay council. Ginhimo ay hanra itanan nga barangay nga rong in charge sa pagpili ag sa pag-usoy it mga scholar ning nang Malacanang or na PBBM is the Committee on Education Chairman or Chairwoman it konseho it barangay. Sa mga complete na batian ta, rong nag-usoy mga taga BHW, rong basta hindi mismo rong ano. See? Designate na darong rong hindi in charge dapat sa pagpili, sa pag-usoy, sa pagpili, ag sa pag-usoy it mga beneficiaries. My goodness. I know may mga darating pang mga complaint pag regarding sa randaya nga rang 20,000. Ha? Ano? Shout out? Adik ka. Shout out ko no kay private ka, di ba? Kay private first class Curvy Revesencio of ano gani ikaw? Reservist ka, di ba? Ano gani imong unit? 82nd IV, 82nd IB, Bantaylaya Channel, BLC, Bantaylaya Channel 82nd IB. Private IB. IB nga! Infantry Battalion! Battalion! IB! Diin na diin na! Kay Private First Class Curvy Revisager. Shout out! Okay na? Oh, lipay ka gun! Baka muna na shout out. Sa mga palaot masters, kagali, ding! Nalikatory ang babaeng mahabang mga bias. Mayayad nga hapon. Diba? Oh. Huwag niyo na akong isalin doon sa mahaba ang bias kasi may nag-hire makaroon. Actually, may hiring makaroon. May hiring makaroon. May isang kumpanya makaroon niya nag-hire. It mga putot nga maldita, 45,000 raana nga sweldo per month. So, ga-apply gani ako ay basi kon ako anda ginausoy nga kwalipikadong aplikante. Balik kita sa rondaya nga rang ginakasangagan until now. Diba? Ito yung imo ibang isipo, no? Hindi naman talaga para implement ng insakto. I don't know kung anong barangay dong nag-implement ng insakto, gid nga. Yung bang, hindi mo talaga mabahira ng politika. Favoritism. Or uwait dahil magapit sa luwag, magapit kay kapitan, magapit sa konsihal, or magapit sa mga barangay officials. Diba? Tapos kung may magreklamo, kunyani, mahambag din ng mga barangay officials nga, ay, teka eh, may napili irong tana kami. Oh. Haman abi it sa umpisa pa lang. Dahil, bago man dagin implement rundaya nga scholarship program at presidente, may mga information naman kararong ato niyang barangay dahil saan da ganiro in charge. Diba? May mga announcement yun kara, pronouncement dong presidente nga meron siyang ibibigay nga rin ito nga, ano eh, kasama ito sa programa ng bawat barangay makikinabang program. Ito po yung programa under the office of the president, di ba? Rong bawat barangay makikinabang program, sangkam financial assistance initiative para sa mga kabarangayan sa bilog nga Pilipinas. Siyempre, anak kara nga tinutuyo hay para mabuligan ng ato niya mga local leaders, na? Nga may anda nga pagabugan it mga resources ba pinagi sa rundayang ayuda para ma-address yung mga kinahangganon or immediate needs of families and communities. Tama naman kung mga frontline service delivery challenges. Okay. Sa 200,000 yaging tao halin sa Office of the President under sa Social Civic Projects Fund. Halin sa pundo itam SCPF 200,000 per barangay. Pila ka barangay ro naging beneficiaries kara sa rundaya nga ra nga pundo. 42,010 barangays nationwide. So meaning tanan nga barangay gid nationwide. 200,000 halin sa pondo it halin sa Office of the President under sa Social Civic Project Fund halin di karon dong pondo gintao sa mga barangay ra 100,000 para sa para sa rundaya nga ra nga Bagong Pilipinas Barangay Scholars agrong another 100,000 mga palangga hay para doon sa identified nga project it barangay nga dapat punduhan doon dong 100,000. So nagka-leche-leche yung implementasyon. Kahit kung hindi yan nagka-leche-leche talaga, walang magre-reklamo ah. O why it may nag-nguy-nguy nga mga estudyante nga
1: they feel nga gin deprived from aranda kinamatarong ka maka-avail it makaroon klase nga ayuda. Kahit tinakita na doon mga naging beneficiary nga mas vulnerable sanda compare. Kasi one of the criteria na magiging eligible ka na beneficiary itong doon yung scholarship program is included ka sa ginatawag na vulnerable sector. Poorest of the poor! Wala kang natatanggap na mga scholarship grant halin sa gobyerno, halin sa probinsya, munisipyo, or even sa barangay, or even sa school. Yung nag-eskwela ka, ikaw sarili mo o rung ginikanan mo nga pobre pigado rung naga-finance kung imo nga pag-eskwela. Dong one-time grant nga 20,000 ginatao sa mga graduating students fourth year college. So sa barangay, kung walang ganong estudyante na mga fourth year or graduating, pwede sa mga incoming or mga TESDA students. Kasi, ano sandaron eh? Ano ganina? Tatlong taon man lang rong andang associate, no? Associate rong mga courses nga rong una sa test. Pero mas preferred gid rong mga graduating fourth year college student. Nga, rutinutuyo rong concept, abi, is gusto mag-eskwela, matatapos na ng isang taon, hindi niya maitutuloy dahil hindi niya kaya ng mga magulang niya. That's the main purpose of the 20K. One time. Nga anang pang ika fourth year, doyon dong iayuda ka na para matapos na roon ang pag-eskwela. Ma-alleviate meron ang dang pagpangapuhi. Pero syempre, kung may nagareklamo, it is because nakit-ananda nga rung mga naka-avail ng mga beneficiaries, ng mga estudyantes, anda nga barangay, mas angat rung anda nga pagpangabuhi kumpara kanda. So anong nangyari? Dong Committee on Education sa ato nga barangay, Barangay Council, sino dong inyong Committee on Education Chairman? Chairwoman? Diba? Sandarugin atasan nga, siyempre, scholarship, pag-eskwela, natural. Committee on Education Chairman, ginawa niyo ba yung trabaho ninyo? O iniatas niyo lang sa kung kani-kanino? Una sa barangay, see? Kaya nagka-leche-leche, dung implementasyon. Kung available may internet ka mo, okay? Kung may internet ka mo, ma-access ninyo rin daya nga nga guidelines nga gintao it DILG for that purpose. O so yan nyo lang, type nyo lang sa Google, DILG Memorandum Circular Number 2026-038. Okay? Daya rong guidelines released July 2, 2026. 5:29 p.m. Gin-release na tayong guidelines July 2, 2026. So kung gusto ninyo nga masairan gin fully rong guidelines sa gintao at DILG, ang ikumpara ninyo kung paano rong proseso nga gin-obright inyo nga mga barangay officials una sa barangay sa pagpili it mga scholars, at least may guide ka mo. Kaya gani guidelines ra eh. Tapos daghato kay Kap-Kap. Arab baga kapuraan ng guidelines at DILG. Nakabutang di kara. Dapat gali Kap dong mga eligible. Okay? Ito o, eligibility criteria. Incoming fourth year college student for the school year 2026-2027. From... pangaiwang criteria, from vulnerable households. O, i-check nyo kung ano meaning it vulnerable para mas maintindihan nyo. vulnerable households, naka-specify. Yung pigado gidi, pobre, vulnerable. Okay? Pangatlong criteria, at risk of dropping out. Yung hindi na maipadayon do pag-eskwela na, it is because hindi na kayang i-finance or tustusan ko anang ginikanan ruana nga pag-eskwela. So para mapadayon na pag-eskwela, dapat magiging beneficiary imaw i-20K. Ah, kayo purpose man para matawaan i-chansa rung mga inunga nga gusto nga magpadayon sa pag-eskwela makatapos, makabulig ba din the near future sa andang mga ginikanan sa community and sa government. Doon karong daan ang pinaka-purpose. Pangapat nga criteria. From a family with no member who has completed tertiary education. Dapat sa pamilya, gali, o wagid it may nakatapos. Ha? Who has no member who has completed. Dapat, kung beneficiary ka, halimbawa, bunso ka. Okay? Pero imo nga mga magugang, nakatapos ikolehiyo, so you are not qualified because dapat, wa kagid it member of family, ha? With no member who has completed tertiary education, dapat doon doon gina-prioritize. I-prioritize yan. I-prioritize yan. Naka-note, naka-open and close parenthesis, prioritize. I-prioridad yun, ima. And the last, resident, of course, of barangay consi. Given na yan. Nga residente ka dapat, it-barangay consiin. Consiin ka. Di ba? Nga, kung beneficiary ka, dapat resident ka doon yung barangay. Do yun do mga eligibility criteria. And aside from that, syempre, may mga i-comply ka nga mga documents. Once nga, pasok ka sa mga eligibility criteria, di ba? Dapat may proper information dissemination niya ni Rogin Obrarong Barangay. Di ba? Reinyo nga mga barangay officials, may kanya-kanya ka mo nga mga purok-purok nga gindesignate ka na, di ba? O, purok uno. Abe, oh, para mabuligan yung gidrong Committee on Education, Chairman, para mas mapadali roan ang trabaho gid. Magtrabaho gidrong tanan niya mga barangay council. Purok uno, mag-usay ka una, it, mga estudyante nga, eligible sa guidelines, criteria nga rangagin papanaog at DILG, dapat pasok imo kara. Usay ka muna, ay ipatawag na to sa barangay para mitingon sanda. Istoryahon. Kahit ikon abo, natural di mo man pwede ma. Hamba nga, ay nauna ta si ano. Ito na tayo sa nauna kasi. Bakit nauna? Why? Kay man kay may advance info ka mo mo? Gipasayod nyo lagi as early. Habagon nyo lagi. Dahil gusto nyo nga makasugod, ipreparar mo rin daya, prepare ka to day documents. My God. Kasi simple as that. May ano, may lusot gita na rin for me. Hamaan abit naka-advance sanda itpagbasa, nakauna itpagbasa it mga requirements. Why? Kay gin-inform nyo sanda advance barangay officials. Ha? See? Kay wa nyo man san, wa man ninyo gin utilize nyo mga barangay officials nga si imo nga purok, basi may mga college graduate una, fourth year, ma-schedule kita at meeting, ilista nyo ang una para ipatawag sa nata. Doon yan, kasi rin mala sa ano, criteria eh. No need niya ipatawag rung barangay, bilog na barangay, kay ang iba hindi naman concerned regarding to that, kay wamat estudyante nga mga kolehiyo, kami elementary pa lang man tana. Oh. Kung tira ipatawag nyo ang, may mga estudyante nga kolehiyo, eh nga mag-graduating, nga sa'yo ninyo nga pasok sa criteria, iba rin ipatawag at istoryahan ninyo. Dahil sa'yo ninyo nga limitado nga mang doon, ipaliwanag nyo eh. Re, malaro kita uit ato niya presidente. Nga pundo, lima lang ang ka-estudyante rong kinahanggan, rong dapat nga makasugod, okay? And hindi man abi matunda pwede nga hugay-hugay yun, dapat lima lang gid. kay tig 20 mil kanta. So makaragula ro aton niya pag ipasuggest mo sanday ano rumayad. Diba? Consensus. Ipasuggest mo ano rong aton niya dapat imuon kara. Kung may suggest, pwede kap irapol-rapol gun lang. O pwede kap see? At least baga, kung i-implement dong proyekto, walang sisihan. O what it is you? Like now. Diba? What is you kung makaroon dong kung makaroon ka transparent dong ato niya mga barangay officials. But since ginawa niyo ang inyong gusto, nilihis niyo yung kung ano man nakasulat sa guidelines, although yung iba nagdi-demand nga dapat gina-post nila sa Facebook rin mga pangalan at mga napiling a beneficiaries, although hindi naman nare-required yan sa DALG guidelines of posting the names. Okay? So nare-required na kanila picture, documentation, and then ang pagpirma it, pag-receive, i-cheque eh. It pondo, yon. Pero hindi naman nare-required ng DILG ito para klaro naman sa part ng barangay. Iwa mag gina-required it DILG nga ibutanggid rin mga pangalit beneficiaries sa ba, ano ang discretion it barangay kung ibutan the much better. Diba? Pero hindi naman sila inoobliga ng DILG nga ibutang sa halimbawa sa Facebook page it barangay nga ibutang rin ang mga beneficiaries ng mga pangalan discretion of the barangay officials. Kung ibutang rin pangalan much better ganyan mas transparent pag it. See? Yan po yung masubo na pangyayari ba? Diba ka? Yan yung masubo na pangyayari sa, ay, pwede. diba? Doon itong ginambag, baga natin yan, maraming reklamo because hindi kasi nagiging klaro at hindi nagiging malinaw ang implementasyon ng proyekto. Alam niyong limitado eh. Inauta kita karon. Siguro hindi man gid, ganun ka bobo. Yung mga pumugoy na hindi na dami intindihan niya, lima man lang. Pero kung ginpaliwanag intsakto, ginag-agi sa mga prosesong intsakto, nagiging transparent ka mo sa inyong mga, sa inyong constituents, hindi ako naniniwala na magkakaroon niya ng ganong klaseng reaction. Yung mga pumugoy ninyo, nga, wala silang know-how. Nalaman nalang, honey, una ko tagaling napili. Plano ko pa naman kung tama na nga ro ako niya o nga pa-apply yun ko kay sa mga gintao nga kriteriya iti ALG pasok na pasok kita kami. Kasi? So hindi nyo nalaman, wa kamo, kay wa man mo. Wa mat information. Wa man it posting or anything. Or announcement nga gin wa man it posting again ano nga gin obra dung inyo nga mga ano reinyo nga mga barangay official. So yan po yung masakit sa kalooban ng maraming magulang din at mga estudyante nga alam kasi nila that they are ano eh they are qualified as a criteria but nung malaman na may mga beneficiaries na din makita nila di ba anong parent anang angutsi di ba. So, di karon nagtuhaw rong reklamo agrong pagquestion sa implementasyon it ng ano ba ga? It ng proyekto. But anyway, sige kay actually, rong mga nagkaganabo ko na nga mga inadlaw, alam ko masusundan pa yan. Marami pa yan. Para mas may ideya gidrong aton nga mga estudyante ag pumuguyo. Ano na nang available sa internet? Doon tayo nga nga guidelines, rung memorandum circular, rung memo circular nga gin papanaog iti DLG. With regards sa implementation, ito rung tayo nga nga bagong Pilipinas barangay scholars, ha? Nga tig 20,000 pesos. Para may idea, may baka mo. Mahirap makialam ang walang alam. Huwag lang kayo basta wakal-itwakal nga hindi nyo alam kung ano ba talaga. Much better na may alam din kamo para may ibugaman ka mo to kung magreklamo ka mo. Kung i-confront nyo rin yung mga barangay officials, may i-plastar ka baga ng mga bases ang dokumento na kap o basa baga kap ano na kabutang da sa DALG memorandum tigil sunod nyo ra. See? So may angat pa ba si Kapitan kung ipakita mo kanoro di DALG memorandum circular nga ra nga sa implementation it ng implementation it pag-distribute it ng 20k nga grant scholarship it mga estudyante. Wala. Ay may hawak ang ano, may hawak mo ang bit. May ebidensya ka. Kay mabudlay nga sagad ka ngang sangag nga parang lata ka. Wakal ka lang ng wakal nga wakat basis, rindo mabudlay. O di ba? Alas 2:21 yung galing ano. Dung ato niya oras, dali lang gid kay sa nagapadayon ba ka ko nag ano to day 29 of the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ng as expected no as expected actually although gina-expect man dai kagabanan nga mga pumuguyo or mga Pilipino but nakaka iba pa rin na shock no parang hindi pa rin sila makapaniwala na nangyari yung pagbaba ng threshold para sa to convict the Vice President na ay iba-iba biro interpretation it aton nga constitution that is why nga doon aton man yung mga pumuguyo in particular syempre kung ano nakapag-intindi kaya according nga ni Attorney Powa di ba val niya is dong constitution nga simple man lang intindihon hindi na kailangan magiging komplikado kundi dapat i-implement na lang gid siya pero since nga marami pong utak ang umaandar, maraming utak ang nag-iisip, maraming utak ang gumagana kuno para sa interpretasyon ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. That is why na nagkaroon po ng pagbabago during the trial, no, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, although ongoing pa gihapon, dahil wapa man dong butuhan gid, to impeach or acquit the Vice President dahil syempre it needs pa rin naman the number no para sa acquittal na or sa anang acquittal or sa anang conviction no kay pilarong nagpabor ng babaan ang threshold is 13 and then 6 yung hindi bumoto and isa yung nag-no yung presiding officer because siyempre imaw doon nag-rule day 1 pa gamang kung impeachment trial gin may ruling on imaw regarding sa threshold of acquittal or impeachment or pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Okay, isa pa rin sa mga ginaisuryahan makaroon sa anang trial is sa anang nga ginatawag nga El Gatin Wealth nga according gani sa prosecution is talagang lumobo ng bigla nagbahog itgol pero anang manggad or yaman it be si presidente kumpanya ni Vice President Sara Duterte ay nakabuo according sa Belgips nga nakabuo it 49 nga mga kontrata halin sa nagkasarisaring opisina ita gobyerno gabasi nga nira sa panaysayon ita sangko official it Philippine Government Electronic Procurement System or Felgips. Rong Felgips ay imaura nagaserbi bilang nagaisagahanon nga central web portal para sa public procurement transaction sa nasyon. Base sa testimonya ni Felgips sa Division Chief Rendel Sopeña, kaibangan rong Overseas Workers Welfare Administration or OWA, PhilHealth at Davao City Local Government sa mga nagtawid kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. So, dugang pa ni Sopeña nga ni nga nakabuo rong GenCorp Industries Incorporated. I-33 ka kontrata sa PhilHealth Region 11, 15 halin sa Davao LGU, ag samdilog halin sa OWA Region 11. Gabasi sa record sa kabilugang 35.8 million pesos nga kontrata nga gintao sa GenCorp, hay 34 million pesos karahi halin sa Davao LGU samtang rong nabili na halin sa OWA ag PhilHealth. Ag nakalista si Duterte bilang isagang ka-stockholder at GenCorp base man sa anang 2022, 2023 ag 2024 nga statements of assets, liabilities and net worth or SALN. Nakabutang man sa anang SALNs na nga may ana nga interes sa kumpanya halin pa katong 2013. Agantis Raya nga ginhambangan ni Senador Bam Aquino ang mga abogado ni Sara Duterte sa andang sabat tanungod sa pagpanag-iya sa GenCorp Corporation o sa GenCorp Industries Incorporated. Nagbalibad man si Gular nga sabton rong pangutana ni Aquino ang naghambal nga raya ay kaibahan it andang ginapresentang ebidensya. So nadismayaman si Aquino sa reaksyon ni Gular ang importanteng masayuran para masayran rong kamatuuran ag pagiging patas. Ginsugid man ni Attorney Gerardo del Rosario, Director at Company Registration and Monitoring Department and the Securities and Exchange Commission, nga mismong si Duterte rong nagbutang sa GenCorp Industries sa anang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth. Wa man una gon niya gin report nga nakabuo rong GenCorp ita milyon-milyong pisong kontrata halin sa Davao City Hall samtang mayor at siyudad rong manghod it vice presidente nga si Mayor Basti Duterte. Sa report nakabuo rong GenCorp it 5.65 million pesos government contracts katong 2022 ag 7.07 million kodagong 2023. Nagnabaro nga higa karas 1.68 million pesos kodagong 2024 ag 617,830 katong 2025. Kay man sa pinakamabaho ang contracted kumpanya rong 5.14 million pesos ng food and catering service contract magaling sa Davao City Hall katong 2022 ag 6.28 million pesos man nga kontrata ko September 2023. So rong kontrata katong 2022 ay ginpangayo it opisina ni Mayor Basti Duterte ko November 15, 2022 pilang bugan matapos si mamanumpa bilang alcalde matapos maeleher si Vice President Sara Duterte. May 33 minutos, nagtiliwan sa oras na alas 2. Maganap pa ng balik kita mga palangga with your greetings and of course, our topic kung maisingit sa pagkatapos gidga mga importanteng mga reminders. Stand by.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya, hay may mga

0: iton nga gawas ang makabuling para sa ikamayalit aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niya yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
4: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Whoa. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailan kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako ang daod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, ako pin nga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpiti. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, Radyo

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo.

0: at manami ro impact sa akong lawas.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko niyo yan? Oh,
3: ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
5: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
11: For the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockin' Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West, Numansiaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numansia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Kalibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market.
3: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
6: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive si ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
14: Akala ko hip-hop, yun pala metal. Akala ko batis, yun pala kanal.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad-laod lang tungod wag tapo it power baga nga sa akong ngawas, medyo latang gulay, takot pin nga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhaw git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan? Oh,
5: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin, Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lok. Okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radio Todo. For the best variety of music.
15: Inoa.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyan tungod ngani nga dati gid ahay galinumog ta kwad daod law tungod wag ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko permiad daod law. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtao kita kabaskog ag

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music news, and information. 88.5
6: Radyo Todo.
7: Isang araw,

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM ang radyo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA-A, HEPA-B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
5: Testimonya,
3: patotoo,
5: karanasan,
3: maging mga katanungan
5: sa pag-iinom at paggamit
3: ng Rice Herbal Products.
5: Ito na ang inyong lingkod
3: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
5: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalang tunang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Siyempre po, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating marawang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating programa. Si Kuya Uboy po naman ang inyong lingkod. At syempre, bukas na po ang ating po namang numero. Ang adi po numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Itawag na po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating programa. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa 94.5 FM Radio, FMR, Kamsur. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa mga taga Partido area na nakatutok po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat, yung mga nakikinig po naman sa atin, nakatutok po naman sa atin, dito po naman sa atin pala dudunan. Hello po naman sa kanilang lahat. Siyempre ba? Sa mga nakatutok po naman sa atin, dyan po naman sa Lucena, sa inaabot po naman ang signal ng 98.31 FM Lucena, DZLQ and DZLT 1 FM Lucena. Hello po naman sa inyong lahat. Sabi dito, hello Kuya Boy. Hello po naman sa inyo. Maraming salamat. At tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhan kalusugan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan po naman, dyan po naman sa Quezon. Sa radyo natin na Kalawag. Sa lahat po naman ang inaabot po naman ang ating signal dyan po naman sa Kalawag, Quezon. At syempre mga kaibigan, sa Radyo Bonpen. Radyo natin Bonpen po mga kaibigan. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat po naman ng mga nakantabay po naman sa atin dyan sa Radyo Bonpen. Sa lahat ng mga inaabot po naman ang signal ng ating po namang programa. Hello po naman sa kanilang lahat. At syempre ba mga kaibigan, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo, DWAL-FM, 95.9 Radyo Totoo, Batangas. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Sabi dito, good afternoon, Kuya Boy. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, lahat ng mga umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon. Pwede kayong tumawag sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po naman sa ating balado dun eh. 0969-226-9623 mga kaibigan. Yan po yung adi po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa.
Itawag lang po yan mga kaibigan sa ating bulamang numero 0969-226-9623.

Eto mga kaibigan, mga katanungan, dito po naman sa ating programa na pinapaabot po naman ng ating po naman mga kababayan na gusto pong masimulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee.

Sabi po dito mga kaibigan, na Kuya Boy, pwede po ba yan sa arthritis? May iniinom po akong gamot, pwede po ba akong uminom din ng rice coffee? Pwede po, makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. At ituloy-tuloy lang po, araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, makakatulong po sa inyo po namang kondisyon na arthritis. Pero sabi nga po natin, sasabayan po natin yan ng pag-iingat po sa mga pagkain. At ituloy lang po kung ano po yung iniinom po ninyong gamot na inireseta po sa inyo ng doktor. Kasi kapag hindi po natin matugunan ano po ang ganyan pong uri ng karamdaman, may mga komplikasyon po yan na kung sakali pong maiibsan o kaya makakalimutan po nating bigyan po ng tuon at hindi po magamot ang inyo po namang problema na arthritis, nagkakaroon po ng mga komplikasyon. Maari po humantong sa tuluyang pagkasira po kasi ng kasukasuan, limitadong pagkilos at iba pang sistematikong komplikasyon na maaari pong makaapekto po sa pangkalahatang kalusugan. Bagamat may ilang banayad po na uri ng arthritis, ang iba po tulad ng rheumatoid arthritis at yung psoriatic arthritis ay maaari po magdulot ng matinding kapansanan at pinsala po sa mga organs ng ating po namang katawan kung hindi po natin maaagapan. Kapag hindi po nagamot ang arthritis po ay maaari magdulot po ng patuloy na pananakit at limitadong paggalaw na nagpapahirap po sa pang-araw-araw na gawain po natin. Pwede pong magbago ang anyo ng kasukasuan. Yung pong inflammatory arthritis tulad po ng rheumatoid arthritis ay maaaring humantong po sa permanenteng pinsala din ng hugis o kaya pagbabago po sa hugis at ng kasukasuan sa paglipas po ng panahon. At pwede rin po kasi, sabi po sa mga pag-aaral, na ang malalang arthritis po ay maaaring magdulot po ng kawalan ng katatagan sa kasukasuan na nagpapahirap daw po sa paglalakad, paghawak po ng mga bagay o pagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain. Pwede pong maapektuhan. Ang ilang uri din po ng arthritis, base po sa mga nababasa po natin at mga gamot po nito tulad po ng corticosteroids,

0: mas maigi po na sasabayan po natin ang ating rice coffee para po mas madaling maibsan yung pananakit po na yon na nararanasan po natin kapag tayo po'y inaatake ng arthritis. Ang inflammatory arthritis naman po, lalo na ang rheumatoid arthritis na nagpapataas po ng panganib ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo at stroke dahil nga po sa matagalang pamamaga po nito, mga kaibigan. Kaya lagi pong sinasabi po natin yung pag-iinom po araw-araw ng ating po namang rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki sa araw-araw po na problema po natin sa arthritis. Kaya sinasabi po natin na dapat po ay araw-araw tayo po ay umiinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1 po, mga kaibigan. Ang arthritis po sa gulugod tulad po ng cervical o yung tinatawag po nilang lumbar arthritis ay maaaring humantong daw po sa pag-ipit ng nerbiyo na nagiging sanhi po ng pamamanhid, pangangalay o panghihina po sa mga braso o binti. At ang autoimmune arthritis naman tulad po ng lupus o yung rheumatoid arthritis ay maaaring makaapekto po sa baga, bato, mata at saka po puso na nagdudulot po ng malubhang komplikasyon. Kaya po mas maigi po, mga kaibigan, kapag nakakaranas po na tayo nito sa unang mga panahon pa lang na tayo po'y nakakaranas po ng mga ganito pong uri ng problema sa ating kalusugan, ang maagang intervention po, mga kaibigan, o yung maagang pag-iinom po ng ating rice coffee ay mahalaga para maiwasan po yung mga komplikasyong gaya po nito. At yung tamang pangangalaga po sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, pagbago po sa lifestyle o yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin at therapy ay maaaring makapagpabagal po sa paglala ng arthritis at mapanatili po ang tamang paggana po ng kasukasuan. Sabi po sa pag-aaral, mga kaibigan, bagamat hindi lahat ng uri ng arthritis ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog na pamumuhay po ay maagang intervensyon maaari daw po makabawas sa panganib ng pagkakaroon po ng sakit at makapagpabagal sa paglala po nito. Panatilihin po yung tamang timbang. Ang pagbawas po ng sobrang timbang ay nagpapagaan po ng puwersa sa tuhod, balakang at gulugod, kaya bumababa po ang panganib ng osteoarthritis. Yung regular po na pag-ehersisyo ng hindi mabigat sa kasukasuan, yung mga aktibidad po tulad po ng paglalakad-lakad ay nakakatulong po sa pagpapanatili ng kakayahang gumalaw at yung lakas ng kasukasuan nang hindi po nalalagay ng labis na strain sa ating po namang katawan. Teka lang, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Tatanong lang ba ako kung...
0: Opo, pangalan po okay muna ninyo, tatay. Tatay, pangalan po ninyo.
1: Cesar.
0: Cesar, okay. Taga saan po si tatay Cesar?
1: Taga General Santos.
0: Jensan, opo. Ilang taon na po si tatay Cesar?
1: 65.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po. Nagtatanong ako kung mayroon may resa dito sa amin.
0: Sa Jensan, sa...
1: Opo.
0: Mindanao, ano po? Teka lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili po ng ating rice coffee. Diyan po naman sa General Santos City. Okay po. South Cotabato po, tatay, di ba?
1: Opo.
0: Opo. Diyan po sa ano, sa Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, meron din po sa The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Ate John.
0: Opo, opo. Diyan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee.
1: Sige po. Magpapangat po ako kung mayroon dito sa amin.
0: Opo, tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Ako, Rajinka.
0: Opo, tapos yung spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Okay po.
1: Opo po.
0: Tawagan niyo po ako, tatay, kung sakali pong

0: Kabili na po kayo ng ating rice coffee. Tawagan niyo po ako.
1: Sige po.
0: Tawagan niyo po ako muli para sakali po tatay, malaman po natin kung tama o mali po yung inyo po namang nabili. Basta tandaan po tatay para hindi po kayo magkamali. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin tatay, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton, yung adi po namang rice coffee. Tapos tatay, hanapin din po natin yung larawan na nandyan po sa karton ng ating rice coffee. Yung meron po kasi dyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwang mera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Okay po.
1: Sige po, yan natin.
0: Okay po, maraming salamat po tatay. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyong muli, ha. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, salamat.
0: Salamat po sa inyo.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating unang mga kwentuhan. Eto po mga kaibigan, ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa arthritis. Kasi po mga kaibigan, bagamat hindi daw po lahat ng uri ng arthritis, sabi po sa pag-aaral, ano po, ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog po na pamumuhay ay at maagang intervention nga po ay maaaring makabawas po sa panganib. Teka lang, may caller ulit tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Bilyato, Kuya Boy, mag-aantay kami ng delivery bukas ng rice company.
0: Taga saan po kayo, Nanay Delia?
1: Taga San Juan po, Alicia.
0: San Juan, Alicia.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, ano pong probinsya?
1: Alicia din po.
0: San Juan, Alicia, ano po yung kompletong address po rin?
1: Isabela
0: po. Okay po, Isabela. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Kuya Boy?
0: Ilang taon na po kayo?
1: 59 po, Kuya.
0: 59, okay po. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po, Kuya. Antayan namin yung deliver nyo bukas. Sabi nyo no, isang araw, pagpa-deliver kayo ng... sa Sabado.
0: Ah, okay po. Alicia. Wait lang po, nanay, ha?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, Isabela. Wala po ba dyan sa Abuan Pharmacy natin?
1: Ang layo naman yung pharmacy dito, Kuya.
0: Yung MRV, drugstore. Sa Alicia po yan, nanay.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Napuntahan nyo na po ba yon yung MRV drugstore?
1: Hindi pa po, Kuya. Hindi kami pa nagpunta. Kasi mahal naman yung pamasahe. Gusto namin ay may driver yung director na malaki dito sa San Juan.
0: Ano pong pharmacy po yun, nanay, sa inyo dyan? Na malapit?
1: Ay, hindi naman pharmacy po. Grocery na malaki po.
0: Oh, kasi po, nanay, ang dyan po sa Alicia, meron na ng ating rice coffee po. Dyan po sa Abuan Pharmacy natin. Pwede kayong pumunta doon. MRV opo, Drugstore, AJL opo, Pharmacy, tapos Pharmacia V Medica. O, yung po nanay ang meron na ng ating rice coffee.
1: Magkano yung isang karton na, Kuya?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Opo, Kuya.
0: Opo.
1: Anong kulay naman yung karton niya, Kuya? Hindi pa namin nakita yung karton na kulay.
0: Kulay gintong dilaw na karton po, nanay. Tapos, dyan po sa karton na yan, makikita niyo po yung pangalan ng ating produkto, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi po, hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: May ano yung parang...
0: May larawan po dyan kayo makikita. Ha?
1: Tapos last in Filipino, ganun, Kuya, yung F.
0: Hindi po S, nanay. Hindi po F. S.
1: S
0: po, nanay. Rice. Opo, R-I-S-E. Hindi po F. S.
1: S. Opo, Kuya.
0: Yan po yung spelling. Kasi
1: bakit hindi pa, Kuya... Hindi pa po pwedeng magpa-deliver ka dito sa San Juan?
0: Sa Alicia po, nanay, meron na po. Meron na po sa Alicia. Meron na po sa Alicia, nanay. Sa Alicia mismo, opo, nanay. Yun nga po, yung sinasabi po nating mga butika, yung Abuan Pharmacia natin. MRV opo, Drugstore. Kuya. Meron po doon. AJL Pharmacy. Tsaka po, nanay, opo, Pharmacia kuya. V. Or Pharmacia 5 o Pharmacia V Medica. O yun po yun, nanay. Meron na po dyan sa Alicia, nanay. Meron na po.
1: Opo.
0: O pwede nyo na pumuntahan.
1: Pagsakalin, pumunta ako dun.
0: Puntahan.
1: Bye-bye.
0: Kung sakali po, nanay, yun po yung hanapin po ninyo para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo, Kuya. Gustong-gusto talagang mag-inom ng rice coffee.
0: Opo, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw. yung pag-iinom po ng ating rice coffee? Dalawa?
1: Pag mag-apat, kuya, hindi pa pwede.
0: Pwede, nanay. Dalawa?
1: Ay, pwede.
0: O tatlo o higit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Kayo. Kahit po maubos po ninyo yung isang karton na may laman pong 10 sachet sa isang araw, wala pong problema doon, nanay. Mas maigi nga po. Mas maigi nga po na mas marami. Mas maigi ang naiinom po natin sa araw-araw. Basta po tuloy-tuloy at araw-araw po dapat nating iniinom yon.
1: Opo, kuya.
0: Okay po.
1: Okay po, kuya. Bye-bye.
0: Maraming salamat. Balitaan niyo po ako, nanay. Sakaling nakabili na kayo, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Ay, bago bubili ako sa parmaisa, tatawagan kita ulit kahit hindi na oras ng programa natin.
0: Nanay, ganito po. Kapag kayo po'y nakabili na, halimbawa, nalibot nyo na po yung mga nabanggit po natin mga butika, nakabili na kayo ng ating rice coffee ng tamang produkto, siguraduhin po natin na tama yung produktong mabibili po natin. Kagaya po ng sinasabi ko na kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po, R-I-S-E, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo. Kung sakali na nakabili na po kayo, nanay, pwede niyo po akong tawagan ganito pong oras uli. Sabihin niyo po sa akin na may nabili na kayo. Kung sakali naman, nanay, na wala kayong nabili, nalibot nyo na yung mga butika doon sa Alicia, wala pa rin kayong nabili ng ating rice coffee, tawagan nyo rin po ako muli, nanay.
1: Sige, kuya.
0: Okay po.
1: Salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Thank you po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, yan po si Nanay Delia ng San Juan, Alicia Isabela. Hello po naman sa mga taga Isabela, mga kaibigan. At doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, doon po tayo makabibili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
5: Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong kamatag sa gabi, kung gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang gudinamira inyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko niyo yan?
3: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-offer sa akin,
2: Anong
3: tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
2: Mm-hmm.
3: Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang ibo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may power full compact. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkapik

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, Agos Menya Avenue, Calibo. At sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music.
8: Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, nag-ihi ako ay kundi tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada gahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee ang gudinami rin nyo nga.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Canton Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkapag-active.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inom na na ito yung More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: Tuya Boy, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo.

The station with the best music, news, and information. 88.5. Rádio.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy,

0: Ligtas na Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
2: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
3: Patata Navara. Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Sandon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sandon Gold Coffee Mix.
4: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Whoa. TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.24 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Abi, bangon yon.
1: Personal makatawanin ka ni idol.
0: Ano paro inyong ginahugat?
1: Dinig ko sa kanya mga balitang
0: boksiyon do inyo nga mga monitor.
1: Diyan siya, kulitan.
0: Agmamati it mga nagabaga nga mga balita.
1: Siya naririnig mga seryosong usapan ng bayan ay tatalakayin.
0: Magangas-yangas makaroon do karsada.
1: May mga kasalanan.
0: From Barangay Mabilo.
1: Mga kabayan niyan si Lord Damahan.
0: Hasta riya paagto sa kalibo.
2: Peruano!
0: Ay may una nga ni nga panran
1: ay kahit ang isay
0: ayos guardyado ro karsada abong bantay ro Jaime Cardinal Sin Abinyo
1: basta
0: ana yata ra ko ginatawag nga bantay lanya
1: kasi takot silang magsalit
0: may mga tanod may mga cop or police may mga rescue vehicle ambulansya nga makikita kita nga nagabantay kada kanto mga katudo mangod nga ni kurayang panran makaron nga adlaw bilang kaparte ko ginatawag nga Bantay Laya Program. Alinto sa Mabilo Barangay Hole. May mga nagabagantay yun di ka to. Di kara sa may General F. Castillo. Di kara sa may Crossing Pabriones. Agto di kara sa may Bagay Nga Bato. Aghasta di kara sa may kaano na luok nga Pideroad. Hasta di kara sa may intersection. Ita Circumferential Road ag Jaime Cardinal Sin Avenue. May nagabantay man di kara sa Kalibo International Airport. Agto to sa bunga ngaan. Ita Kalibo International Airport. Hasta riya sa ibabaw. Ibaw rondo kadahilanan nga naghinay-hinay kita ay base kung makasayawig kita. Amang madugom pa ay karsada. Hindi pa kita ondo mga tao nga nagatugotindog sa bine. Pagbase kung makasayawig kita. Hinay-hinay kita ron. Hasta nga makaabot iya sa Banwat Kalibo. Hasta nga makaabot iya sa Broadcast Center. Tihala sige. Sabay pa nga nakabagot-bot yun, nakabangon. So iba nga mga gustong magbugaw-bugaw ha, ito tal Sabado manda. Huwa man kamo ita obligasyon, no? Hambagon abi nga may klase. Or hambagon abi nga may opisina. Pero romangana sa privado. Agroraya nga mga hard labor. Kamana it mga panday. Mga mason. Rayang mga piyon. Aro naga panrabaho ba sa construction? Ay may trabaho gilata. Pero aton niya mga tuda ba o malipayon? Ay bangod nga lepted yun. Ringdong. Pwede nang mag-release. Pero aton niya gobyerno it mga ayuda. Ay uwa yun eh. Pinirmahan yun. Agpospon yun git. Pero status ha. It barangay agsangguni ang kabataan eleksyon. Pwede yun nga magpabayli kararo mga kapitanis.
1: Kasi takot silang magsa.
0: Pero nagapabuot-buot, nagaisog-isog yun. Uwa paro eleksyon, mabuot kipo. Makaroon nga uwa yung eleksyon, may pagkasuplado. Uwa nga ni. Uwa yun ha. Ay official yun. Naging pirmahan. Rorayang Republic Act number 12326. Agro Commission on Election ay nagpagawa it memorandum mga katudo. Memorandum ha? Ordering all the preparation for Barangay Sangguniang Kabataan Election to stop Following sa pagpirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in tulo nga nagapapuspon it barangay ag sangguniang kabataan eleksyon. Tao ko na ano status ni election lawyer Makalintal.
1: Ang inyong mga bunga nga walang boss.
0: Ay matya nakahingabot ay ata imo kahapon Biyernes sa Supreme Court para mag-file ita petition para questionon.
1: Papayag na maging alibing ka nila bawat bukay.
0: Surayang Republic Act 12326.
1: Kahit na ikay
0: ay tanawon malang it mga justices ron
1: kon
0: may merito
1: o
0: kon owa
1: na magpairal ka pa dyan
0: kon owa
1: o bumibilib sa idol
0: ay ikwan doon
1: inahayaan pa sanay
0: i-dismiss
1: doon sikasikap
0: hindi pagpaboran wrong petition
1: kanya hagisa
0: ni Attorney Makalintal
1: ang isa ikapahamak niya kaya sa tuwa ko sa mga
0: pero aton makaroon niya Chief Justice, ah, mga katuto ay retirable.

0: retire rabol makaron do aton nya Chief Justice. Rayang si Justice Alexander G. Ismundo.
1: Tapan lang ako.
0: Imauro makaron do sa presente ha, rayang si Justice Ismundo.
1: Personal mamatawanin.
0: Imauro Chief Justice of the Philippines.
1: Marinig mo sa kanya mga
0: o galing.
1: Kapag seryoso.
0: Imauro ay magaritero.
1: Kulitan
0: sa November 6, no, rayang 2026.
1: Kapag dito siya narinig mga seryosong usapan ng bayan.
0: Ay haabot yun na ro mandatory retirement.
1: Lalo na kung
0: sa edad niya si Tinta Anyos.
1: Hindi ka man namin mabayaran sa iyong mga kabayan niyan.
0: Agroan ng upcoming succession
1: nga
0: si Acting Chief Justice Senior Associate ha? Associate Justice Marbik, no? Marbik, mga katuto, no? Si Associate Chief Justice Marbik Leonin. Well, temporarily over following kay Ismundo nga retirement. O, hara ha? Magaritiro sa November 6 si Chief Justice Alexander G. Ismundo. Agimaurahay pagabuslan anay ha? Ni Acting Chief Justice Senior Associate Justice Marbik Leonin na mag-take over sa posisyon ni Ismundo nga nagretiro sa edad nga 70 anyos. Pero bantayan tagihapon ah. Kon paboran or i-deny repetition ni Attorney Makalintang. Pero ro Comelec nagmando nga mana wao ta kamit pagpukos sa barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. Wao ta manay kumbaga totally dead para kanta ha. Ayro ginapukusan ta makaron ita Comelec ro rayang voters registration
1: ang inyong mga bunga
0: for 2028 national and local election. May pagapatigayonon nga voters registration ding dong kasi may mga gusto nga magparehistro sa ikaywang Domingo it November 2026. Pero aton abing batik kato hay sa January 2027. Pero inanunsyo ko aton nga Comelec chairman nga mana magapreparahan yung lahat amana na mundo 2028 national and local election. Aro rayang registration sa November 2026 sa ikaywang Domingo mga katulog. Bantayan ta ka to si Second District Congressman Ted Haresco. Aero balita abi ka to sa registration by 2027 January before the ati-atihan maparehestro ko no imo iya sa Second District sa Second sa First District. Ayo galing naging early
1: pro
0: announcement ita Comelec nga sa November nga ra ikaywang Domingo may pagahiwaton ang registration. Gani hay bantayan naton si Second District Congressman na former Ted Haresco mga katodo kung maparehestro imaw sa rayang Nobyembre. Agro Comelec naghambal all election ban related to barangay ang sangguni ang kabataan election are now lifted. Aba ay masadyat aro aton karadong ang mga tuda. Aba
1: kasi takot sila
0: mabailit na sandara aman hay marilis yung doon ang fuel subsidy no di ba it aton kara nga mga tuda mga katudo no mali mali pa yun sanda no kasi ma-release na Rwanda kara nga fuel subsidy ag magiging mot an academic good man. Durayang request ni Governor Joen Miraflores sa COMELEC nga i-exempt pero mga release at financial assistance ha, mga katundo iya sa probinsya Taklan i-exempt ba no, hindi yun pag idagahi kay wagon eh ano pang banning ay wagon yan eh ay nag-anunsyo yan eh si Garcia. Pero tanan niya mga election ban related to Barangay Sangguniang Kabataan election are now lifted. So padayon RUAX or do assistance to individual in crisis situation, fuel crisis cash relief assistance bawa daya siguro 2,000 sa driver, 2,000 man sa operator at total of 4,000. Relief assistance to victim of Typhoon Tino. Rice assistance program. Social pension of senior citizen. Assistive device to disabled senior citizen and the PWD. Educational financial assistance for children with disability. Mga katudo. Ayawaon doon. Kung uwa pahapadagaran ni probinsya sa COMELEC, ay hindi yun. Kasi lifted na. So sarang lang mahimo mga katudo. Pero sarang lang gid mahimo ha. Pero magpaguwat anunsyo ro probinsya. Magpaguwat anunsyo ro mga munisipal. Magpaguwat kamot anunsyo ha.

0: Pero sa kabilugan itaton karang pagpangalagad ha. We will try karon nga matawagan si Mr. Randy Ribaldo. Ay may anang announcement. May anang announcement, importanteng announcement para sa mga PWD. Ito na ha. Pero dali lang, bago ro aton nya mga nagabaga nga mga headline. Bago ro aton nya pagpanamyaw. At bago ro report it aton nya mga katodo patrol. I-check anay naton si katodong Veronica C. Torres, ro aton nga weather specialist, no? Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Surayang bagyo nga may international name nga si Surigay. Si Surigay. Anang local name si Queenie. Angka Severe Tropical Storm. Rayang si Queenie. Check na to na. Check na to mga katodo. Pinagi kay katodong Veronica C. Torres. Tanay!
1: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: Para sa komprehensibo, kompleto nga detalye, dagagan it panyempo katodong Veronica, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Queenie. Ito ang ating latest satellite image kung saan huli nga nating namataan itong si Bagyong Queenie sa layong 600 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Yung kanyang forecast track ipapakita natin sa susunod na slide. Samantalang Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ, ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Ito ang nakakaapekto sa may Visayas, Mindanao at Palawan. Nagdadala nga rin ito ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Caraga, Davao Oriental, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Central Visayas, Negros Island Region, pati na rin sa lugar ng Palawan. Kaya ingat sa mga inuulan noong mga nakarang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Ito naman yung forecast track na itong si Bagyong Queenie. So in the next 12 hours, posible nga itong bumagal habang tinatahak yung direksyong north, northwest. And by tomorrow morning, posible na nga itong tahakin yung direksyong north, northeastward. Posible lumabas na itong si Queenie ng ating Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon or evening. At paglabas nga nito na ating Philippine Area of Responsibility, posible na nga rin itong bumilis. Posible nga rin maabot nga yung typhoon category by today evening o hindi kaya by tomorrow. Naasahan nga rin natin na tuloy-tuloy yung kanyang paglakas papunta sa karagatan sa may south ng Okinawa Island, kung saan after niyang ma-reach yung kanyang peak intensity ay posible na nga siyang humina by around Monday. At nakita nga po natin, ito sa ngayon, wala naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. Para naman sa mga sa lagay na ating panahon sa mga susunod na araw, inaasahan natin by tomorrow, which is Sunday and Monday, posibleng patuloy pa nga rin yung epekto ng ITCZ sa ilang bahagi ng ating bansa. So by tomorrow and Monday, posibleng maging maulan sa hilagang parte ng Mindanao, sa may Visayas, ilang parte ng Visayas, and then sa Palawan. Pagdating naman ng Tuesday, posibleng maging maulan sa buong Mindanao area, sa may Central Visayas, sa may Negros Island Region, Western Visayas, pati na rin sa Palawan. At pagdating naman ng Wednesday, posibleng maging maulan sa lugar ng Mindanao. Since iyan ay 5-day weather outlook, ay posible pa nga yung magbago. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. At yan nga muna yung pinakabagong balita kay Bagyong Queenie at sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
1: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: Abogid niya salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Ruaton niya weather specialist, direkta nga nag-report no, sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Huwag kita dapat nga kahawagan na paagto ni Mauto sa Japan, no? Agawa man ita forecast, no, nga may ipaidagom abi sa signal number 1, signal number 2, no? Pero mga nabatsyagan it ibang rehiyon, ibang probinsya.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Ay dagat aron ko ginatawag nga Intertropical Converging Zone, ITCC. Ha? Ginauman-uman ko ha, dagaron ko ginatawag nga Intertropical Converging Zone. Aga kamanaman ko, hanging habagat. Uwa man kita rainfall advisory ha, nga mga lugar nga abi ay sarayang adlaw o sa pag-abuton ng mga inadlaw, no? Tatlong adlaw nga magiging mauganon kita, no? Kasi harun yun eh. Ginapukusan yun makaroon ita pag-asa o rayang extreme or super El Nino.
1: Todo derrada, derrada.
0: The strong El Nino. Ha? Daya kunduro pinaka-strong sa historia. Ita dry condition ang ma-experiencehan naton. Nga hasta pat-ara sa katung-anan i 2027, ha? Raya ro akon nga ginakahadlukan aman. Abo ro anang maging epekto. Ro water level it aton nga Aklan River maganaba. Ro plo itubi may unang base indi yon makaabot iling iya katon. Paagto sa may Sibuyan si. Ha? Mga katodo. So kung magbilo level, ay basi magka-problema ro aton nga Metro Calibo Water District, no? Tao kung gina-anticipar man ang dara nga preparahan, ay hando mga deep well nanda sa Pusinte, no? Nga maka kwan kato, no? Maka deliver, maka sustini kato, no? Nga hindi kita maka-experience ako ginatawag nga water crisis, no? So kung may crisis sa tubig, ay wa man gihapon eh, no? Wa ka man gihapot pagkapananom sing ganas. Ay wa man yan itubi, Roneya. Ha? So kung uwa itubi, maapektuhan man do mga pananom itaton karang mga mangunguma. Bukot at pagay ha. Like abi kurayang mga tanggad. Ay abo makaroon niya nag-post nga nag-order itig 10 kilos, 20 kilos nga tanggad. Do tanggad makaroon kinilo.
1: Todo derrada, derrada.
0: Although, tangan nga ra ay matibay-tibay ra sa dry area. Huwag mo naila ra sa mabasa, no? Durayang mga gutaw, o, oh, tangkong, dayhog, ha? Mga saluyot, o, oh, mga tagabang, mga kagabasa, o, oh, mga, ano pa nga nila? Mga ampalaya, mga hamtak, o, oh, ay maapektuhan. Ngani, there is a possibility nga basi kung magsaka represyo man it mga tinuganon. Bukon tat iya ha, ginaisturyahan ta. Kaya ngani, rong Office of the Provincial Agriculture nagpatawag to it officers meeting. Ha? Para ngani nga may assist ro rice production iya sa probinsya Taklan. Ay siguro base sa bilog ug makunda sa mga tikang nga pagpahaom kurayang forecast it pag-asa nga strong El Nino.
1: Todo derrada, derrada.
0: Nga raya ta kunduro grabe ta. Grabe tang init ro aton kara nga ma-experiencehan. So ipahilayo lang mga katodo ha.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Si Katodong John Cabicilla na ka-standby ay may isang kakaso ita vehicular accident nga naguntad agrobiktima maging daga sa provincial hospital. Ang si Katodong John ay una man nangin kaparte, no? Kurayang ginatawag naton nga Bantay Laya program, no? Tao kung si Indo location makaroon ni Katodong John kung sa Poo, kung sa Andagaw, pero dali yan, ay unahon tanay imaw ha, ay base makahingabot kita, makatao imaw ta situation ni report, no? Sarayang nagakatabo makaroon una sa may Jaime Cardinal Sin Avenue.
1: Radyo Todo Live Report!
0: O unahon tanay ro report direkta sa may provincial hospital, Katodong John, pasok! Katodo nga, Jiril, no, bago na ito i-report, raton nga mga nakipon nga mga report, halin sa ato nga may provincial hospital, ang sa imo man sa ato nga kalibo public market. Ay iya kami makaroon katong Jiril, bilog na ako niya team, ita Greece Squadron team, iya di karas sa maya cruising, ita Kalibo International Airport, ang iya mismo sa may barangay Puok, katodo nga Jiril, dahil makarara, ay ginasilibar natin katong Jiril, no, abo nga mga aktivitas, makaroon natin sa ato nga probinsya Takan. Dahil nga run for peace, no? Rayara mga dalagan ra katrong jidil, no? Halin ikapito, last time manit nyo sinton. May atong pag-indikara nga bike for peace. Halin ita...

0: the 15 years of insurgency free aklanon gani nagi 15 anyo sa tagli kita katong jail nga pre ta kita sa insurgency ya sa bilog nga probinsya ta ka no gani dagi na gina aton gina kamemorar da aga dai nga mga aton makaron nga aktibidades gani abo ra katong jail depende sa kategorya no may 5 kilometers 10 kilometers hasta 21 kilometers so gani ya aton nga mga runner no gani iya kami makaron no sa kahabaan ita puo kaano road ya katong nga jail sa may Cardinal Sin Abinyoro, iba nga ni sa 5 kilometers.
1: Nakaumpisa doon?
0: Oo, oh, kung ano yun, nagpabalik ko na yun, 5 kilometers, ito, nakasapol yung siguro rana ka ito nga, nauna nga ito nga tatlo ka mga runner, madasig, no? Ay, medyo naka, mga 2 minutes yun, nagagin niya sa among print, eh, nagpabalik ko sana sa 5
1: kaya, kilometers. Kaya nga ni, kaina, pag panaugkot mga alas 4:30, ay total Sabado man mga konda, ay, mabubanjing-banjing ako sa karsada, aba, ay pagguwa ko, hindi karon pa yung sa among barangay hall, ay abo yung bantay.
0: O, abong bantay.
1: Ay, dumduman ko rayon. Ay, daya tagali, makondo, run for peace, anat bantay laya, no? Bantay kaya laya. Kaya naghinay-hinay ako ron, ay ba si abo nang hisayawig sa karsada? Hasta iya sa Andagaw, naghinay-hinay ako.
0: Hasta iya sa Andagaw. Magkapitol mo start, no? Nag-start ato nga ng programa, at bantay laya, run for peace. Ay, halin, ikapitol, no? Kung sin man nga mga lugar,
1: ay, hindi ka kapadayagan, it madasig, basi may hihapit ka.
0: Oh nga niyo, oh, medyo abo rin, nakahilira hindi ka rin, mga tanog na ito, abo lagi sa doon nakahilira ya. Sa tanan yung mga kabarangay niya, ginagyan, itato niya rin mga aktividades, itran for face, ay na tanong nakablastar di ka rin atong mga bipat man, no? Labi-labi gira atong mga response team, no? Kami nga rin halos, naka, kung kami, full, 100% naka full deploy kami tanan, no? With the Sir Terence John Turiano, katrong nga Jiril. Ag mag-anto lang kita katrong Jiril, no? Sa atong mga balita, makaroon, no? Magaling niya sa atong may provincial hospital. Dahil nga na-aksidente katulong nga Jiril, kabi ino, mga alas 8:45, nag-abot niya sa atong nga provincial hospital. Dahil nga biktima at vehicular accident, so huluminti malanganin nga si GP Isto, 36 anyo sa pangidaron. Karoon, imo, taga-barangay Antagaw, sa may Banwa, ita, kalimbong ako siin. Sakay mo sa anang nga motorsiklo. Pag-abot ka sa may diversion road, it kaano aga naluok, hay imo tara na aksidente pero ako no sa ringer kun medyo sumunggab di mo sa likod it sa kakutsi no karon tendo na sa blatter no kun ano gid tabo kana kara di mo na aksidente ang imo ra gi respond yan itat nga taga Bureau of Fire Protection kama naman ko ato nga taga MDR ani mo libo ang robiktima hay ging dala iya sa ato nga may provincial hospital dahil si GB isto ay imo ra katong gid nakaagom it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanawas nga kusin. Dahil nga ng bitima, ay iya makroon sa ato nga may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital. So, luminti nga naka-record sa atong logbook, itatong emergency room, itatong nga may provincial hospital. Mando lang kita katrong jinil doon sa mga naka-confine makroon iya sa atong nga may provincial hospital sa surgical ward daton. May 56 ka mga naka-confine sa pedia wards. May 16 inwibi ka mga naka-confine sa atong nga OB wards. May 106 ka nanay at may 27 ka maungarong naka-confine sa atong nga female wards. May 70 ka mga naka-confine sa ato nga medical wards ka kunsin. Nakasari-sari ka mga batihan o naka-confine. May 130 ka mga naka-confine. So matotal no, sa kabilugan katrong jinil kay Banro ICU ward, agro isolation ward, may sa kabilugan nga 484 ka legal age ag may 27 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa provincial hospital katrong nga jinil, no, nagdiretso kita sa ato nga masakusako na ato nga temporaryo na ato nga may kalibo public market. No? Thank you gid sa ako nga kay Ban sa imdari mo. Imo makaroon akong cameraman, imo rin gabiot makaroon akong cellphone. Si Sarge Alvin Subyaga, no? Medyo nagpumuy po yung ganyan rally man ay nadulo ara ato nga kwan katong tripod, no? Imo lo makaroon ato nga tagabuyot, ito ato nga kamera makaroon katrong jinil. Hararo mga isda nga nagotuwat gid, no? Kung ano nga mga isda mabakal ninyo ya sa sunit ato nga merkado publiko sa mga adlaw nga sapato. May atong matanriya, 140, 160, 180 kilo. Depende siya agkot matana. May atong tiyaw riya, sanggatos ro kilo. May atong riya nga manamsi, tamban, ramilintok, latarakatrong jil, nami pan, sampihon, 50, 180 kilo. May atong riya nga sa asa, abo-abo ro sa asa nga ra, 140, 180, 200 kilo. May atong riya nga marot rai, pula, galit, ikugra, ay 160 sa 180 rukilo. May asortid rin isda, 160 rukilo. May amuong rin, nakabakal nga ni kita't amuong sa kikilo. No, sang gatos yung rukilo? Ag may gurayan kita

0: Saya katong jil beguraiano, ruguraiano ya sinto si sintaro kilo. May aton riyang bantalaan sa tong abigo kay Bradley Rimo no, bantalaan na ya 300 hasta 320 kilo. May aton riyang salmoniti no, sinto si sinta hasta 240 kilo. May gusaw kita riyang sinto si sintaro kilo. May pirit kita ya katong jil tagmiintok ang bantalaan na bilog tira 240 kilo. May liwit si Nanay Marit, may liwit si Nanay Marit makaroon. Magkura ng liwit no, 250 kilo. Ag may bisugo si Nanay Marit, halit 200 hasta 250 manro kilo. May ato na riyang bangkulisa no, 200 kilo. Pantat, haratas, grato, tanggap, basta na, nagkarupog pa, gumpak, matasarang yatok na, 200 kilo. May suligia katro nga dyan, no, 280 kilo. May ato na riyang ginatawag nga kilay, kilay ng isda, 280 manro kilo. Yan ay dayar ang mga isda, mabakal ninyo riyang nagsuod. Sa suod, itato nga, temporaryong may kalibo public.
1: Bantagaan, tagpilaro, no, bantagaan, may nagapangutan na.
0: Bantalaan halin i 300 sa 320 kilo nagburubura to makaron atong bantarano dati puro 400 kilo makaron 300 sa 320 kilo kay Brad Riro na sa atong amigo ay ina rumay bantalaan no sa akon nga kameraman palibot-libot man abi kamera mo sir. Tak oni okay katong dili no dahil ro bantalaan nagburubura to no ngani ay kagkor bantalaan no na kiwa ana lang unod gira unod kat bantalaan rayang ranga 300 hasta 320 kilo. No, atong bangos, wag kita problema, katulungan nyo din, no? Abunda, tayo na pabot sa bangos, no? Kay Kapitan Rio Fernandez, Lucky Porpis Diller, Ma'am Nining Tolentino, kay Bro Jopel, no? Anang bangos runa, bunlis ang daruna, aga Rodilin bunlis bangos, abo ang bangos. Depende sa klase, depende sa agot bangos, ha? Rumaliin to, kurang bangos, ang ginapakas, no? 120 hasta 140 kilo, pero bangos, tanang nga pwede, tanatun sa bawan, pwede si gangon, alin 180, 200, 220 hasta 240 kilo. Kamana man datong karne, abunda man takit at pabot sa karne, no, raton nga manok, aton nga dress chicken, nagratong backyard, di mo tagay pro kilo, 200 kilo, raton nga native nga manok, 340 kilo, pero kabo, tro parts sa karne at manok, mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kamana man do karne, ato at baboy, no, rokasim purchap aglimpo, hayalin 300 hasta 320 kilo, no, pero kabo tro parts si karne baboy yung mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili ata kamo kung gusto niya aon sa parte tatong mga karne sa sulod ito nga merkado publiko no, pang sisig, pang suitam, pang nilaga, pang biruguan kung ano gusto niyo pagabaklon iba't ibang presyo ron. Kamana man do karne ato baka ano ang rarang unod gara 420 kilo pero kabo tro parts si karne baka ano ang mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili ata kamo no inyong mga tahon yo agaon pang biruguan ro na inaron na karidyo ta sa aton nga mga matansiro no, nga nag-negosyo niya at mga karne na sa sudi taton nga merkado publiko katulungan dul. Pagabot sa gulay, wakat at problema. Kaya yeah, mismo sa aton nga di yung bagsakan area, di karoon doon mga binugkos-bugkos ag mga nakasari-sari ng mga priska ng mga gulay, no? Ag pag gusto niyo at mga ginatantad ang mga ginasinsin nga gulay, ina di karoon sa kilid mismo at aton nga pisiksyon, di karoon doon ginatantad ng mga gulay sa ibanin niyo kung ano, rangka, kamansi, ubod, ubad, o kung ano ron ang mga ginatantad yung mga gulay, ina, di karoon kahilira sanda, di karoon, ang sa pinakalikod, ina, kay mamalapad nga, mga binilog-bilog ng mga gulay. Pag di ka na kami mag-agi katong judel sa may kilid, itatong nga mid-section, di ka na kay Mambibi Magallanes, sari-sari store. Kompletos, Ricardos, di karoon doon, kay Sir Jokel, kay Mambibi Magallanes, sari-sari store, no? Gani, haya, kompleto tanan, di na, tanan gusto nyo bako no, ng mga panakot, no? Kay bahan ro mga gulay ng halin sa bagyo, ina, di karoon makita ni mo. Ang sa katunganan, kay paring mong sa baliro nga, drive P section, agro sa pinakalikod garon katrong judel imo nga ro aga kuskus ag nagapuga it payok nga ni hay kompleto sa atong grocery section no Sualog sari-sari store ba kay pareha kay Toto Andro Sualog Junior no ag sa tabok nga nakaron Roy Buntogon restaurant pangmasa ro presyo adto kamo na kanamiton pamahon kamo ro na kamo na kay pareng Harley nga restaurant na Harley's Karinderia sabaw pa lang ulam na nga ni adto kamo sulit timprano ag pagpalapos ni Mat Kiratsotserod abo man ro na di karong mga gulay katong dilag mga gaon na tono kamuti saging balingka ina di kon makita nimo sa katungana ni San Lorenzo Road ina di karon do prutasan ni Papa Dad sabo sa nakahilira di karon no nagabaligab mga bao no kanong bani anang mga bao na nagabaliga sa naron abo sa naron naka hilira katulong jul gani mas manami no magadto kamo timprano ang makabakal kamo ang makaabot kamo it mga isda nga mga priska nga nang nagabutan niya sa studio taton nga merkado publiko sa mga adlaw nga Sabado. Ang bago mag-extro, no, ginagirit kayo tahapay api ni Sininos, pari Junior ang si paring Rapi Alcaraz na sa may barangay tigay. Ang tulroli na at si Kada sa may barangay tigay, no, api api ni Sininos, no?
1: Kami kahapon ni paring Junior Alcaraz igto sa Kapitol.
0: Ah, ina man. Oh, magilakad ba siguro motos?
1: Magilakad punta imaw ko ana nga si Uci ag ko ana nga kuno. Documentary stamp hayalin nun mo tay postpone tro election nga ra.
0: Postpone ta biro election.
1: Pero ana ang plano kunta mapile imaw sa unang oras sa Lunes. Mapile ta imaw sa Lunes ay paano pa kani pagpile ka ray wag election.
0: Ani postpone din dia ako kay Bano. Pero masulit kita maging kagawad ya reading radio tay imaw aron ipakita gid oh aron imong son. Tigsoon mo Christian Tanya Milgarijo.
1: Ay, pariling radio. Paom yung mato na. Paom yung may 2028 pa.
0: 2028 kani ko na. Tinggan na ng pagpaom. Grabe yung doon na karoon ang ginastos ro. Mga kulang-kulang half million yung kunurahan ang ginastos. Karoon sa nang pinapanglibot-libot. Ay, nano. Eh. What at eleksyon yun eh. Wow, nakautang. Yung tangani yung tigsoon. Ako nga rahit. Kani no, medyo rato yung mga barangay.
1: Uwa man na nga ni, uwa man niya ni nana kita hapasamit.
0: Uwa ba na eh, ang ba na nga yun, papasabaw ng kunis lang ang mo ah. May nabilin pa mga kunis anang kampintan. Kani ay medyo napinggan no, naton yung mga kandidato naton sa council sa barangay naton no, ang imo maraton sa gunang kabataan. Dahil nag-postpone, 2028 laman ka mo magkikita no. Agon makita naton ro, aton yung mga, masunod naton yung mga, opisyalis itaton mga kabarangay na aton nga mga sangguna yang kabataan katulungan din no.
1: Mag-relax lang anay maton kamo, mag-relax lang ah.
0: Relax lang anay kuno. Ara si Igsoon mo gariak siya, gagirit-girit lang ani rubrario. Ay total mana ay 2028 pamataan na di katulungan man ako na ako memang mapapogi no. Magbalagan kita barangay kagaw din sa may barangay poblasyon katulungan din no. Aga happy-happy listening din no sa Colonel Jang siya pinasa may diversion doon sa barangay Tigayo, no? Kahit ito, Pridi Cornel, no? Ina, nagpinamati sa dagis akong gumankon. Kahit ito, Pridi, agay nini Amor, Sampiano de la Cruz, Taganat, if an e, glass ag aluminum supply and installation. Barato, puno, presyo lang rona ron. Nga ni mag-adto ka mo rona sa if an e, glass ag aluminum supply and installation, no? Dahil na katong Junel, may ato dato nga balita, no? Magaling niya sa ato nga area o ba responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Paadto riya sa aton nga masako-sako naton nga temporaryo naton nga may kalibo public market. Sige apon para sa Todo Birada, ako man si Katodo nga Jun Cabicilia ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo live report, report.
1: Abugid nga salamat ha kay Katodo nga Jun Cabicilia, direkta nga nagareport no sa anak nga area of responsibility halin sa provincial hospital. Paagto sa tindahan ag bantay laya program igto sanda no full force repersa it MDRRMO. So good morning anay ha kay Ampod Christian at Chana Milgarijo no imaw kunta raro magahalili ko mga inubrahan ligasiya no it anang tao kon maguyang na o igmanghod o manghod dong. Sino ro maguwang, si Christian o si Igsoon Kim? Basta, ay kasi si Igsoon Kim, patapos yun doon ang termino. Awaw ni mo term. Ay rumadayagan, ay roan ng arang igmanghod nga si Kwan Christian, ay alinon mo nga ni, ay uwat at election, kay kagawad inday nga ni, haom yun doon ang tarpulin, haom yun doon ang t-shirt, haom yun doon ang jingle, gusto nyo ipabati ko kinyo?
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Galing o wamat date, ruan ang arang tarpulin eh, no? Ruan ang mga election propernalias naging preparar, wamat date ra. Magamit pa tara sa 2028.
2: Matalinong talakayan, masarap anang pakinggan.
1: Tarpulin, anang tarpulin, mga sticker nga ra, mga t-shirt nga ra, no? Agroan ang jingle, magamit pata ni Kagawad Indaira sa
2: 2028. Todo,
1: berada! Berada! Tabi agit timprano pa eh.
2: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Ayun, ay, taguon lang namon doon, nag-i-preparar sa 2028
2: nga to. Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Good morning lang ha, kay Mr. Hel Regalado. Aga kama naman, no? Kay nung Abelardo Malbas, ag sa founder, no? It, it's TG Group, hard to get, no? Kay SB member Rex Bautista ay nag-ililimaw tamon kabi'e, no? Ag kama naman, kay Mr. Aguila, ayan, ha? Sa Tatak Aguila, no? aga kay Mr. Kim Torres, no? Aga kay Ampod Glenin Torres, no? Naga ililiba kami kabi eh.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Ginaistoryahan namon kung makabuol kami itslat sa ati-atihan night. Ay masugat kami, no? Para nga magbuo it sangkaslat para ron sa grupo it HTG Agbig Night. Ayan, ay mahilinad dya kami, no? Ina sa Magsaysay Park. Para nga ni sa ati-atihan night naton, no? Ay ginaplano ron namo na ni Engineer Rex eh, no? Nga magbuo it slot sa sangkagabi eh, nga magahiwat it programa ro HTG Agro Big Night.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Politiko, no? Aga mga balikbayan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Target audience, no, ni Engineer or SB member Rex Bautista. Yan. Sa Groupot Big Night, ha? Aga kama naman sa HTG Group. Ayan, ay nag-combine kami ro pirsa, ay nag-meeting kami ito sa rest house ni Mr. Hill Regalado.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: So ay base may hilipatan pa ba ako? Wagon man eh. Doon malang man kami, no. Si Toto Apid Abiron, among kusinero ag si Madam Lorena, ikto man si Kagawad Inday. Oh. Sino pa? Si Kagawad Nonoy Edbert Torres.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Ay matsaanat ang magasugi yata eh. Aging dibatihan pa kabiro magasugi rumanumbok na to eh, no? Pero parehas malang manami kat sinabawan imaw. Oh, kat ging sigang raugo it magasugi ag manumbok parehas malang ralasa dong. O amat kinaiba, ha? Sige, dibatihan pa kabiro manumbok ag rumagasugi. Rumanumbok kay nagabaho taron it hasta 400 kilos, no? Rumagasugi ay gabaho man hasta siguro it mga 80 o 100 kilos, no? Aro pagbaho it magasugi pero parihas malang sa natanan niya madayad ag manamit mga katut. May gina-investigahan gali kita ha, ina sa Puok ka GT Port. Ay matsa nagagapaw taro mga pwesto. Di ba mga pwesto iya sa pihak? Sa tabok? Ay may una ang hakita kita. Ano makonda? Rampa it mga baruto o rampa it speedboat o rampa it mga barko? Ay makon, una ro kwan eh. Una ro port ni San Miguel? Pasi rampa makunda it baruto. Ah, aging purmahan, aging pluringan, ag may mga butong. Ginainvestigahan ko rin. Nakaabot yun kunura sa Puok Barangay Council eh. Tao ko sakop rin Puok o sakop rin kaano. Daya nga rin ging butangan it. Ging pluringan at turukuan, print it bye-bye. Ah, mga katuto. Ayang man makong bugugaran dun it. Pagay. Bugugaran dot lingkad ay kung hiabot tao ba eh. Gapaga mo gapanikop ka kay imong pari ag lingkad to sa gawod dun ay. Oh. Pero aligasyon, ginabutangan ko not pwesto. Ha? Ginabutangan pwesto. Ay paano makon butangan pwesto ay inataro sa printi ag bawa it aron. Ha? Bye-bye ut aron. Ang mga katuto. Oh. So hasitagon ko nura ni Richard Martiata, no? Ipaabot natin da sa taga Department of Public Works and Highway o ipaabot natin da kay SB member Ronald Marte ag DPWH, no? Ah, mga katuto. Ay, amat, igtot ah. Ay, base kung hipabayan ng hitugaran nga ruprinti ut at baybayon ay mapuno ut aron at mga pwestuhan ay ginapwestuhan kung nuraya nga na negosyohan ay di na pwede ron. Isa nang bagon niya, inyo katurugog taon ay kinaon yut yawod. O, inkaon yut baybay. Mabutang kat imo, manaaw kat isa siwol at pluringan mo tarito ruprinti siwol. Ay, sus, Maria Kagosip, anong utok may una man. May akong nga litrato ay eh, ho eh. Ha? mga katodo. Oh. So aton dahil doon ang tawad ta oras, no? Ang maipaabot sa natungdan ngayon sa gobyerno. Para baga nga masitagagi.
2: Todo berrada, berrada.
1: Kung pwede, i-allow o hindi, no? Di karon sa nasambit ka nga lugar, rupag butang itapwesto. Ha? Good morning, Anay, ha? Kay former Vice Mayor. Aga sa akong amigo, kay Mr. Ralph Valenzuela, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Ba, nakasangit si bossing Ralph Valenzuela.
2: Todo berrada, berrada.
1: Good morning man kay Ampod Benito Rintillo sa Quezon City, kay Skyler Chan, kay Ristelin Aguirre Rotolo, at kay Binje, no? At kay Christy Polhencio Alparo. Ha? Ah, good morning man kay Mami Jo, no? Mami Jo, kay Jo Wide, kay Jo Malapad nga naga-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Good morning man kay Roger Losiro Nagales nga uwagid nagabuyaw, ha? Good morning man kay Madam Sherry Herbacio Losada, ha? Nga naga-monitor man makaroon. Una kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga kay nung muli, ha? Una sa Amalia Store. Aguna man sa Tangbayan ng Bayan kay nung Dolpo Murado, ha? Aguna kay nung Merlin. Agkama naman kay nang Julian Rilo sa Pamilya Rilo.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Kay nung Daning Sablaon, ha? Ag kay Toto Apid. Ag inaman kay Ampod Jeffrey Magno.
2: Todo berrada, berrada.
1: Pamilya Andrade, no? Mga katodo, sa pamilya Gambua sa akong ihado kay Master John. Kay Nanay Cap at kay Tatay Cap, ha? Ay, mamaster ako rito, eh. May istoryahan kami, eh. No? Wagot eleksyon, eh. Mga pikitay sa Bandura Macon, manami ro kape rito sa Tinigaw.
2: Todo berrada, berrada.
1: Alas 6.14 aton karang oras ang sa aton niya pagbalik haro aton karang mga headline. Aero Metallica Shipyard nagpatawag kahapon ita sangka press conference. No? Si Engineer Jonathan Salvador, the owner, it Metallica Shipyard and Shipbuilding, no? Nga nahamtang sa Barangay Pulo, New Washington. Kon aton tang isip-isipon, matsauwat at kapahuwayan, abo tang problema, abo tang isyo, no? Ginahaboy ana it isyo ang kontrobersiya gihapon do Metallica Shipyard. Nga samantala, the purse, agro-owner nga ra, naging outstanding aklanon, ang naging top taxpayer sa Banwat, New Washington.
2: Todo berrada, berrada.
1: Doon ang recognition ba ya? Ang recognition ni Mao it Department of Science and Technology. The Marina. Oh. The shipping industry. Ay sa zona ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Siguro na-recall na ron nga mas pagid nga pasanyugon do shipping industry. Ani President Ferdinand Bongbong Marcos ay doyon man katoro anang programa it anang ama, ha? Nga si Ferdinand Marcos Senior.
2: Todo berrada, berrada.
1: Ay harap na makaroon, ho? Ro Metallica Shipyard and Shipbuilding sa Barangay Pulo, New Washington Aklan hay uwat ang matawi it business permit sa pihako anang pag-apply it renewal. Renewal ay pilang dagon yun imauna, eh. Unaan ay iya sa may Rizal, sa poblasyon. Humalin imaw rito sa pulo, no? Mga katodo, hay hama kung mo pilang dagon yun nga una ro Metallica Shipyard. Ha? Ag makaroon roan ang naokupahan di karon sobrang nga 4 hektaryas, no? Bilang preparasyon. Oh. Ay, uwat, mo matawi hasta makaroon. O, oh, January. Makaroon September yun. October, November, December. Uway mo pagtawi ita business permit. uway mo ma-issue it business permit haman. Hailaghambay ko noro taga MPDC sa suning haman nag-identify sandaraay, nag-classify sanda, nga uway public hearing, nagmato-mato sanda, ah, nga uway public hearing or consultation sa mga kabaranggayan, ah, especially sa mga barangay official. Oh. Durason nga hindi matawaan ita business permit makaron sa renewal do Metallica hay bangod nga uwa yon kunuraya sa ginatawag nga light and medium industrial zone suno sa municipal planning and development office or MPDC mga katuno.
2: Todo berrada. Berrada.
1: Ha? Uwa uta kuno sa ginatawag nga light and medium industrial zone. Ah? Romitalica Shipyard.
2: Todo berrada. Berrada.
1: Pero, sana karanga suning, kung nagtaliwan nga July 25, 2012, nga permado ni Mr. Nestor Mejia, do Metallica Shipyard ha recognize as light and medium industrial zone ina sa Banwat, New Washington sa pulo.
2: Todo berrada.
1: Pero gulpi at ang napanas, ano bang nangyari? Ah? May eraser? Anytime pwedeng bayluhan? May nagtusli?
2: Todo berrada. Berrada.
1: Ah, makabungo-bungo. Kasi, may una nga rang ang ginabagay nga ordinansa mga katuto. Ara, ordinansa. Ro ordinansa nga ra, sponsor da. Ni SB member Christian Venus Peralta.
2: Todo berrada. Berrada.
1: Nga ro target, itraya nga ordinansa haydugaon do mga indo

0: City of New Washington Aklan as a strict environmental conservation zone, prohibiting any industrial operation and or activities therein and providing penalties thereof.
1: Todo berrada, berrada.
0: Haging basa ko gitra. Ging himay-himay ko gitra. Ang mga katuto. Ang nakita ko abi iya, no? Sa anang definition of term, ha? Nakita ko man iya sa anang declaration of conservation zone, no? Mga katuto, nga from Barangay Tambak to Barangay Dumagit do total conservation area. Nag-abot it 1,656.57 hectares. Rumasakop itrayang conservation. No? Ay, uwa ho, sa mga allow activities sa mga prohibited act, ay uwa, bugtogid, bugtor shipyard, dry dock, boat repair, hull cleaning, or repair, metalworks, and or fabrication, welding, sandblasting, fiberglass work. Oh. Ano ha? Daya? Ang anda ba nga naging studio hat mayan? Nga Rubanwat, New Washington, one of the municipality iya sa probinsya Taklan nga may potensyal sa ginaduso nga industrialization. Ah, for industry, no? Kasi kita tay, una ro suba, una ro baybay, o una ro isla. Ah? Nga may potensyal tapos kabuhay yung existing nga right Metallica shipyard. Ro nag-operate ha imaw man do nagapanag-anat yugta. This is a private property. This is a business, no? Nga basta nga duaon.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Kun baga daw ging single out siya. Ha? Imaw siguro ro dahilan da nga wat imaw pag-issue ita na nga business permit kasi duaon yun, imaw kurayang arang ordinansya ni Peralta. Kaya hatakutanan natin imaw kahapon, engineer. Ano makon yung plano by legal action? According ka na sa anang asabat, ha? Makikipag-meeting imaw sa anang abogado sa Ruhas para andang istoryahan ro planong pag-file it kaso sa pag-hold kuan ng renewal it business permit ko local government unit it Banwang, New Washington.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ha? Nagakonsulta imaw ay mapile ta na imaw kaso.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aba, ay madugangan taro atong listahan nga rat mayor nga may kaso kon mapile imaw ra. Asim Engineer Jonathan Salvador.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Oh, ay, no yun ha? Ah, mga katuto, nagpatawag ita public hearing kung nagtaliwan nga Webes. May kaangtanan di kara sa ginaduso nga rang ordinansa. Ha? Hayo galing, ruig tugat mga katuto, hayrayang si Liga President, eh natural, ex-officio member, dayang si Kapitan Alex de la Cruz, agrayang si Punong Barangay Anisia Aguilar ang mga katudo, no? Si Kapitan Aguilar Itpulo Ruigto, ha? Ay matsawa yata mag-agatin doon iba nga mga kapitan ay ipatawag man doon tanan yung mga kapitan pero matsadaywagang agrurayang arang si Engineer Salvador huwag italanda pagpatawagan. So that's why nga uwa madayon aging buto-butuhan lang nga by all means ro kotob sa gustong i-invite, i-invite para sa plano nga kasi dapat i-involve ro tanan yung mga kapitan, mga stakeholder, no? Mga mangingisda para makatausan at opinion.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Eh kasi sa kalapad ko anang cover ho eh. Ko conservation zone. from Dumaguit to Barangay Tambak, New Washington. Kasi sakop imaron it ginatawag nga Lagatik River, pati roan ang mga tributaries.
1: May punto ang bawat komentaryo.

0: exempted ako no Romiran Global, exempted do dipo sa Dumaguit.
1: May punto ang bawat Jonathan, komentaryo.
0: Matunaw si Jonathan Salvador. Ha? Matunaw rumitali ka kara. Pag hindi raya nga rama ayos. Ay anda ko nung ipainchon pa eh. Bago sa raing October nga magpatawag sa natuman ita ginatawag nga public hearing.
1: Todo berrada. Berrada.
0: So balikan tarabanwa ha. Balikan nato na sa kabilugan itaton karaga pagpakalagad. Oras sa Pilipinas may 25 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6. Agroray ang oras ang balita ginahatod gaton ita San Miguel Pelpelsin da True Global Filipino Bear. Magabalik ako pagkatapos si Jamakara.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Niknik Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheese maker.
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
10: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash alley na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
15: Kapoy!
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
21: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
22: Umay na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng restroke po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
21: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
22: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung restroke. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Berrada, Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Happy, happy 24th birthday, Anay Macaron, ha? Kay Ninya Francis Cipriano de la Cruz. Nga nagasilibrar it anang kaadlawan Macaron. So, happy, happy birthday, ha? Pero pagpanamyaw halin kay Ampot Jinjin Mary Cipriano. Ang sa tanan niya mga naga-birthday today, ha? Happy, happy, happy, happy birthday po.
9: Happy birthday!
0: Hindi ko man kamo ma-mention bato-bato, pero importante, happy, happy, happy birthday. Kay Nang Hilda de Leon Igos, ang kay Nong Buying, ha? Ina sa Tigayon, ginatamyaw ko man itamaayad-ayad ginyagahon. Kay Sarhinto Romel Morato, nga nagakapi-kapi yun, it more power probiotic 8-in-1 coffee mix, mayad lang din niya pagpamati. May tatlong anak ka mga minor di edad, ro hasikop, bangod niya ni ko pagbayular sa korpyo. O, aron nyo man ha, ag may isang ka 45 anyos nga gagaki, nga nagatabok sa pedestrian, sinunggaban pa it motorsiklo. Diyos mio, Santa Garapa.
3: Radyo Todo Live Report.
0: Sa pedestrian pa, una ro disgrasya. Okay, i-check naton para sa kompleto nga mga detalye na ka-standby on. Katodong Rinald, please go ahead.
15: Katodong Jodel, sa atong karaga police report, no, magaling sa atong karaga Kalibo Municipal Police Station, no, katodong Jodel, no, iya sa atong karaga Kalibo PNP, uray karaga aksidente kahapon, no, naguntad, iya karon sa may kahabaon, itahay ni Cardinalsin Avenue, samtang nga nagapatabok, no, rode karaga sang kagagaki sa pedestrian lane, di karaga sa prante, itasang kaiskwilahan, no, katodong Jodel, hay aksidente imora, nga hasunggapan, no, itray karaga sang ka motorsiklo, no, nga uwa pa nga ni karama identify kay mga dyan ni nga uwa ta nagpunto katodong Jodel, no, nagadiretso after nga matabo o ray karaga
0: sa nga iskwilahan doon?
15: Polytechnic. Katodong Jodel kay halin abi sa direksyon itaban wakarita New Washington o ray karaga motorsiklo. Oo, agdapad ko, hindi ka sa Kalibo, no, sa crossing banga doon, kaya inakaroon nag-aagi, hindi karoon karang area. So, posibly, nga basi, no, kung madasing ka na, rung pagpadagagan, kung anakaroon ka motorsiklo, katotong Jodel, ka-timing man, na may unatana, no, nga nagatabok ka sa kapersona sa pedestrian lane, hindi ka sa may atubang, no, itry ka na ispilahan, hindi ka sa kahabaon, itahay ni Cadillacin Avenue, no, katotong Jodel, rason, nga naging ka na haabot, no, rosambit ka na biktima, that's why nga ang kontra ita pila, no? Kabagkasakitan sa nakaroon nga party kara ita yawas kung sa siin ay di kara katotong Jodel na kung siin sa may lukunta, no? Nga magpabaga, nga magpabulig, no? Sa sambit kara nga biktima kay uwa pagidraman ma-identify, no? Sa sambit kara nga engine driver aga ongoing pagid, no? Rote kara nga pag-follow-up itaton kara nga magkapulisan, no? Kay hindi man daro una kara nga beses nga may una kara nga tabo, no? Nga aksidente iya sa aton sa manwa kara ita Kalibo pagkaparehas ka to, Dong Jodel, no? Sa ray kara nga panimag o kahapon nga natabo, no? Nga aksidente
0: so, masakla, sa kabaon. Abi kara aga especially roro yung biktima higagain tarabo sa pedestrian pamana ako na aksidente.
15: Hey, simpleng
0: nagasali. Mas mayroon pa siguro magtabok ka sa bukot pedestrian, kaha?
15: Oh,
0: hagong para mga sayakyan.
15: nagasalig ko timuabi ka safe ka na kay tawagan ka mo gata baga no bisan kita gani no
0: ang masakto ni karundon sa lugar nga ron sa Tubac Polytechnic ay populated imo ri karundon
15: ang sempre ni klase pa katodong detail ay doon do circumstance no so makaron no ay ongoing pagintran ron nga pagpaluapi ta ton kada bagay ka pulisan no katodong dahil agod nga makilaga no o dikrang rider ang nakasagi no or nakasunggap sa sambik kada biktima while nga nagatabok no dikara sa pedestrian lane sa kahabaon ito sa Media Avenue iya sa aton sa Panwa Italibo. Samtang sa pinakamahin may tatlo no kamaga minor di edad nga ginsapupo itatong kalaga kalibo PNP makaroon no iya sa aton kalaga kalibo municipal police station ginpangutan na tagani no kung tagasiin pero sa bilog hamban na taga barangay Mubo sa kalibo ginsapupo sa dat aton niya magkapulisan mga alas
0: 2 kayo na ita ha Mubo matabok patistansya patabok iya sa kalibo
15: Hay alas 2 it agagay ko tanan tapang uga nung nag-agi kara nag-ihi
0: kay Amakon mo na alas 2 agagay iya paro andang mga inunga sa kalibo
15: oh sin ka makon ni area hay di ka naman sa may Andox kasi makon Andox ay sa may Ruas Avenue ay sila na uupo no so iya ra makaron no sa to kara nga kalibo mo sa police station
0: kay alin mga unga nga ron
15: ay gawarang-warang kuno sila na
0: magbarkada sa nang tatlo
15: kuwagan tayo ro daywa dito sa kwan wala tong ma istorya ro kwan ay ito ta sa suod ay ginbuan ita details no ita aton ni taga women's no katotong detail ruray kra nga mga inunga kada kay pagabutabi no kay ina naton hay mamuog patarong katuhugon ag makaron hay magumugtaw no katotong detail ya ro mga minor di kara nga iya makaron sa aton kada kalibo mo sa police station no nga kung sin na sa pupo no sa ray kra nga corpio gina patuman iya sa aton sa Banwa Italibo katotong detail. So far no sa kamilugan no matutawhay ro aton nya manwa kat kalibo no matawhay rong Friday night wa kada ta mga incident no nga ginrespondian do aton kag mga kapulisan no iya sa aton kag sa manwa kada kita kalibo at the same time sa kinadaton kag mga municipal police station no sa primero distrito itato kag mga probinsya katakan wa gid man kat magrespondian ro aton nga mga kapulisan mga initial kag report direkta sa kalibo municipal police station sa gihapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banchola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banchola direkta nga nag-report no sa anak karang area of responsibility. Ayan. Nagakuan pa si Katodong Reynald eh. Ano nga ni Rota wag karon nagauligham. Gamaga siguro anang puwa karay. Ay matawhay ko no dong ro Friday night kabi. Na siguro rang amigo nga rang ihado kaguway. Kaya nag-uligham ino, mamagana ng puwa. Okay. Ginahugat-hugat man ato si Katodong Rolly Boy Herrera. Ro, may ordinansa nga ra iya sa barangay poblasyon. Rayang ordinance number 2026-03. Nga magatao or magagrant. Magatao ron. It cash gift sa mga qualified nga mga senior citizen nga naga-star iya sa barangay poblasyon kalibo no? So sa pagtalakay ita sanggo ni ang barangay andarang inaprubahan ha inaprubahan yon sa third and final reading aroray nga nga ordinance number 2026-03 it konsiho barangay ha konsiho di barangay it barangay poblasyon.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Manami ra nga balita para sa mga lolo ag lola nga kwalipikado, no? Ang mga katudo aghara aprubon. Kung aprobado ra ag may una nga pondo ay saranggon ang ma-facilitate ra nga maitaoh ro ginatawag ra nga cash gift sa mga kwalipikado nga mga lolo ag mga lola.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Si Katodong Rolly Boy naka-standby. Direkta mata sa Arriba, Numancia, no? Ay roray ang kaso ita paggapa sa Republic Act 9165 kontra sa sangka 47 anyos nga nadakpan sa sangka bypass operation ginapahaumon it Numancia PNP pero pagpile it kaso. Ro natabo nga hacking sa Tamalagon, no? Iga in question. Sa kasong prostrated homicide, no? sa piskalya kontra sa suspect nga 39 anyos nga nanggabo, no? Por dahil yamang sa away sa paggubong sa ayam. Oh. Nagbais man lang sanda kung sino ro magubong. O, i-check na ito ng kompleto ng mga detalye sa report ni Katodong Rolly Boy.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Direkta sa may banwat naman siya, Katodong Rolly. I-ariba mo! Katodong Rolly!
2: Yuhuu!
0: Ay, uwagin. Nag-plot! Pulot! Pulot! Mahina umandong signal. Abisa di ba agon lang partner age para tayo yon. Para hindi man ako hinamanan, ha? Okay, dali lang. Aranis Katodong Rolly Boy. Patrol, please come in. Katodong Rolly.
2: Yuhu.
0: Rolly Boy.
2: Yuhu.
0: Katodong Rolly. Okay, dali lang. Mabudlay gitaro signal eh. No. Wa siguro kahigop sa baura ni kagawad.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Kaya maguya ro signal, wa mo kahigop sa baw. Pero kung sa baw tana ni paring Alex na higopon ka, nagabagrong taron. Ha, gabagrong taro agi. Good morning ha, kay paring Alex Relator inasa Andagaw sa Alex Mitsyapan. Ag pasabawan espesyal. Ayan. O, balikantes ka Totong Rolly.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, para sa mga detalye at mga balita, Patrol, please come in.
4: Yeah?
0: O, oh, hi. Galin ka pa rin na, kumos ka pat pighol? Katodong Rolly Boy?
4: Yes, Katodong Gidel, nasa aton nga partner? Police report.
0: Okay. Na, ano, nagabangal ka pa in at mabaho nga humayay? Ah, kapamalik ko, kapamalik ko, kapainat ka niro ay.
4: Siyo, kwanti ro pre signal ka rin akong kami, mga sistema rin nga may nakalay man ko kina. Talaga lang, no? Sa aton nga follow-up report, katulong kita, no? Iya sa aton nga area of responsibility particular, iya sa segundo distrito ko aton nga probinsya at Aklan, matuwis ng ka, accomplishment, no? Kaya tatigayan ko aton nga mga kapulisan kaya bago aton ka nga PBEO, no? Or PBEO, yan sa probinsya at Aklan, matapos nga gin ng kasarong sang ka-bypass operation sa bahin at barangay Pusiu sa Banwa at naman siya. Nga konsyen, natigayon nga nabaktan kaya isang ka-Korte City Anyos, no? Nga si Sherpin Jumer at poblasyon sa Banua at Kalibu ang nabuhan dahil ka mga sasi at suspected Shabu aga bypass money, cellphone agwana ka lang motor cycle, no? Tagipatigawin niya bypass operation kami matapos ang operation agin na agagi sa Roa City para mapilayam sa ginatawag na drug test o nasambit nga suspect ag nakabalik kayo na. Ya sa aton nga naman siya police ang ginapaamon ko aton nga naman si police arong kaso para nga i-inquest sa aton nga provincial prosecutor's office once na magwa arong resulta ito sabit nga drug test kontra sa nasambit nga suspect, no, it aton nga mga kapulisan in violation sa Republic Act 9165. Sa dugay na aton nga police report ang follow up, no, yun in question kahapon rong suspect sa pagpanglabo sa kay alias Miti at Barangay Tamalagon sa Banwat Tangalan, no, kontra kay alias Marco sa Telebi Anyos sa Brigon at nasabit man nga lugar na nga kunsin matapos nga gin-inquest ay ginbalik man iya sa aton nga kustudiya kung aton nga tangalan PNP subject na ginahugatong anak karang nga commitment order halin sa korte kunsin imaw igarinit although nga bilabol man rin nasabit nga kaso na prosecuted homicide, but according sa ato nga tangalan PNP Katodong Judel, ay wa imaw makapiyansa. So meaning, dawati lang nga mag-guarong commitment order, itahanin sa korte, ang igarimit, kung siin nga institution or ARC or BGMP, doon nasambit ng presidado Katodong Jodel. Magluwas karon ibang mga munisipal presisyon pamat mga reported untoward incident yung dinispundihan rong aton nga mga kapulisan. Matauhay rong aton nga segundo distrito as far as this general situation is concerned.
0: Katodong Rolly Boy, daliigang.
4: Ah.
0: Madumduman mo kat natungking paabot ka tong obstruction sa may atubang it numan siya public market. Di ba yung haaksyonan to? Pati rin itong presensya at mga naga suga-suga nga itong may diferensya sa PDINO, no? Matsabukon matangan ito may diferensya. No? Ay, matsawa ito na ila mag-uli sa anda, no? Iyan ni Karaho sa may, ano na, sakop, ano, bulwang, pasugod ni Karaho sa may olive plain. May nagpadaya kakot litrato mga last 2 days nga ginapangutan na ako kung tama o bukon. Pero pagbutang it negosyo, naging butang at extension, no? Ay, ro nag-aagi, hindi o takaagi, aglikuan di karon doon, magapit sa likuan. Katodong Rolly Boy, no? Maging butang unang ano, food cart? Anong food cart?
4: Wrong pagkato nakabato mga
0: ganyan. Pagkikuan na, be, pakiusisa, be, no? Kung food cart do, yun, ano ron, no? Hamat o naging butang. Ay, ging sakop na utaro. Kuan, hago sakop, gagapaw tayo mo sa, ano ron, gutter?

0: Katoy sa rin ang complaints mga motorista. Inaksinan mat ako ato nga mga barangay council at barangay Buluwang, no? Headed by barangay captain Jeron Magpusaw, no? At barangay Buluwang. Anak yung istorya nung tag-ana at na furniture. Furniture, bro, katulong din. Actually, nung ginatumog yun, ano karo ay, nung nag-parking ang mga sasakyan at the same time, nung furniture shop. So, ay, roon lang ginabalig niya nga para sa kami katre, table, sa inakasa, potok, no? Sa may gater, ayun. Hindi ang tamag yan. At ato nga mga nag-ayagi nga halin nga kapalindada ko sa may nagabalig niya manuna sa may kwan nga ron, may nagabalig niya ang mga isda, no? Taunahan. So, hindi sila agos ka agos sa kong sa namahagi sa highway. So, delikado, no? Sunod sa aton ka ng mga motorista. That's why din, at sinan matayagi-agir, isuriyan matani Kapitan Magpusaw, rung nasambit na tagana at furniture shop. At the same time, rung nag-create obstruction ng mga nagabutang itong alin ina sa nasambit ng Ria Katodong Judel, no? Yun malarong pagpuna, no? Actually, ginapasalamatan ka rin mga motorista. Ang mismo rin tag-ana, itagali. Eh, nagaroon siya malang reportage siya, gali, di karoon eh. Uli yung tanatapang kang gali, tag-ana, gali. Ay, sayawat na nga, di mayag yan eh. Kinasyonan na at barangay kapitan. Ay, tama na kami kasayon, nga di yung gali, rin amon man ng property, nga nagagawa o taas sa amon nga property, rin nga anda nga pag-renta, at nagkasambit na reportage siya, katodong Judel. So, sure yun malang rin po na. No, although nga may mga nag-comment ka ni Katon, actually, kahapon na nag-call man Katon attention o last previous day, nga may ipagsugila nun Katon, rung napiktuhan ka ron sa nangin action ko barangay council. So, noon na dito, mag-atubang ako, but rung atot ay rung call pabi natin karo, attention ta na ito barangay official eh. So,
1: ikuan ko nga ni Ramaco sa Lunes, dahon ko sa DPWH. Kasi ro, DPWH, may andang task force hawan sa mga obstruction sa Binit Karsada. Ipaabot ko sa DPWH na. Katutong ruling
0: ko. Kung may reklamo sa action at barangay council at barangay Buluwang, ay hindi pwede ako magkatagsugilaan ng kanda. Kung may andang istorya honda ta, wrong barangay official, kung nanoro ang mga disposition in that particular, na kung mga napiktuhan ng sunday na sa mga aliman ng mga negosyo, ay, di it, sabit, asa na magkuhan.
1: At kung baga ay temporary yang, no? Hindi na dapat i-permanent. Ay, agyan doon, sila na pag-inutawos, Karsada.
0: Ay, morong gani, rong problema, eh.
1: Pakutanon man so, atun, no, kuhan niya, no, furniture, ha? Kung doon yun baga ay temporary malang, no?
0: Ay, furniture shop karoon ka to, Dong Judel. Ginambayan niya dati ni Barangay Council, nga hindi pag-butangan, pag-displayan, wrong.
1: Hindi pagpagapawon, hindi pagpagapawon doon ang pagbutak mga display.
0: So, nagpasyamat matagal yung mga motorista nga ra sa nangin aksyon at barangay official at barangay Buluwang na ginapamunan yung barangay Captain Jeron Magpusa po dahil lagi-lagi, no, gin-aksyonan, no, according, no, aminado man yung barangay official, mismo si Kapitan, na hindi man kami nanaset at perfecto. Una sa pusa, nakakuha namin ako ng react sa mga reaction sa nangin pusa natin ka to nga obstruction ta.
1: Tama ba na Kapitan, hindi sa tanan, ano ra, hindi sa tanan niya oras ay perfecto. Imaw, no? Nga masayra na ako na nung mga reklamo. Pasalamat man yan, matong kita sa mga netizen, or pasalamat man matong kontak mo sa nag-post, ay hasayra ninyo may problema. Agot ninyo maaksyonan, no? Kung hindi yun ninyo maabot. Diba?
0: Ay, doon gani katulong din din, no? Kung na, anong di ba ang problema? Ito sila magdangog kay Barangay Captain Magpusaw para kung ano mga disposition at Barangay Council kung ba usuyan kamot luga kung sinin kamong ibutan na hindi makataot obstruction, no? Na makatugapat na disgrasya sa aton nga mga motorista.
1: Ayaw ay putwok taron eh, para taron sa tao nga nagabaktas, nagaagi.
0: Hindi at katodong Judel, hindi at dikaroon eh. But may inaman nga ginagamit na mga potok nga ron pag oras sa Bagdayana. Pero, magtawag ba natin nga, hindi at corner. Hindi at corner eh. O, tadlong ka eh. Buta ba, hindi ka makakuan masyado. Ay, corner ka, motorista ay delikado sa motorista.
1: Okay.
0: Basta corner, delikado taroon.
1: Sige ah. So, kabay pa nga maaksyonan na it barangay, no? maistorya ang mahimos, no? Although

0: rayang ang mga bagay bukod yamang una di karon doon o galing ay may reklamo, no? Mm-hmm. Abo man yung mga lugar may mga makaroon, no? Mga hapupuna man, ginaayos matarayon yagi.
1: Ay, halos kita
0: may iya nga niyo sa Kuan, GT Port, ha? Ako niya nirang investigahan eh. May nag-asintag, nag-flooring ta ito sa bilit, sa printed bye-bye. So, di ba may baywalk imaw? Tapos si wall? Manaog kat si wall, may una ang aging kuan, okupahan, aging amat-amat yung tight flooring. Ay, butangan ko, negosyo rito ro printed bye-bye. Ay, awod, bye-bye yun ato.
1: Ay, ito magtaog.
0: Ay, taong ani. Ay, ginahasitaw niya ni kundura ni Gagawad Kwan, Richard Marte. Gaman man at una ay anawot ang manat gobyerno, anawot at baybay yun man, gamat inakating manan, nagbot ay bawal ito ron. Ay, anak, kundura, ugtay, anak, ugtay, ginkaon niyo niya ni Tiawod. Diba?
1: Oo.
0: Kapalias mga kara, no? Nga ito kat imo manaog sa siwol, ipa simento mo at printed siwol. Butangan mo at negosyo ina, ikon umuntog. Oo. Oh. Tao ko na nora kung negosyo, buwarat pagay o buwarat lingkat o anang rampat makot mga baruto?
1: Bakit? Rampat baruto?
0: Ano na kung maubra patrampay kung ginamit na taro yun niya ron niya, ano, pier nga ron ni San Miguel?
2: Kiyo!
0: Iyo, mga picture nga rin yung gingpadaga ka ako, no? Pero hindi na tapon ang tunan ko rin. Araw, may initial ng flooring ang kagapad, ah? Kagapad, aruging flooringan, no? Katutong roli mo eh. Siguro kung nakikita mo na mahibayag ka. Oh. Ay, ito ta sa may printed siwol, yung sugpunan tanana, agploringan. Butangan ako ng negosyo ni Karol doon.
1: Ayos naman ako
0: na harang manog Disyembre para. Ha?
1: Bakit ang sagid?
0: Manog Disyembre, amihan. Ang hibag-ibag, marikot amihan.
1: Ay, agul.
0: Ang ipaabot natin na sa DPWH, no? Katutong roli mo eh.
1: Okay, so, at least, no,
0: nakapot pa lang. Ako, kagawad man, kung nabagay rin tag-anak, ha?
2: Yung!
1: La.
0: Oh? Trahisipan ni kagawad, baga man ay. Na-floringan at ito sa print. Oh, ang dami ko nulugunta, you know? Paano kutan, baga sandali ka rin? Delikado ko ta, no? Danger zone yung tabutan mo ta negosyo?
1: Dumdumay ko dahil itong mungu-mungu. Kasi ko akong amigo nga, Tukruman apelido.
2: Ha?
1: Sa duga lang negosyo ko, duga lang negosyo ko, ay ginpuna abin mga namin niyo. Sa may tindahan, ano ang negosyo? Ginpuna, nano manabi, ginpuna manabi, mga namin niyo, mga pero ako, nagkurot na lang mga namin nakita sa akrinderiya nga ramana.
0: Sino nagpuna?
1: Sino na pa?
0: Sino nagpuna?
1: kita ron ay pinag-isipin mo lang kita.
0: Na, ano mo? Diyahig pa kita?
1: Ay, ano ba? Ako ba na, sa kurok mo na nanay ginaan siya. Ako rin ito, nakikita mo kita sa karindiri. Karindiri, tinuna pa ninyo. Duga lang man na ako niya sa kurok niya pangitan.
0: Mamaya man, kita taro basugon.
1: Sinaw kita man. Dut-dut-dut man na. Nag-entrera ko. Relax yan ah. Normal yan. Nag-instruction na abe.
0: Nagdikaroon sa may printed angkoy.
1: Nan.
0: Ay na naman maton may bumutang katimo ni Gusto sa karsada. Ibahon ko lang maton ka mo kurayang harang nagbutang man ni Gusto to sa printed bye-bye.
1: Ako na ako rin alam din mugumuguhan.
0: Ayaw ay, ikaw rohabot-abutan. Ha? Ikaw rohabot-abutan.
1: Ay, yung kasamakon ay, normal niya rumakon ay legal abi, makon ay mga rin. Legal din din makon ni Karong Iriya. Isangin makon doon.
0: Sige.
1: Okay, so dito na siguro na ito matang yung mga informasyon na report. So, agrato yung mga balita. Ginatod sa ito na Small Power Pro Biotech 801 Coffee Mix. Lahat nga nag-report niya sa naman sa Municipal Police Station para sa Tondo Mirada. Ako naman si Katulong Rolly Boyerer. Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo Live Report.
0: Abugit niya sa gamat, ha? Katulong Rolly Boyerer. Direkta nga nag-report no sa anakarang area of responsibility sa may segundo distrito halin sa Arriba, Numancia.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: May daywag man sa mga eskwelahan haro nag-request ag action agad ruging himo ni SB member Titsi Luces, no? Ang mga katudo, no? Ging pamistingan na ro Gaudencio Vega National High School sa Naluok, no? Agrong Pook Elementary School. Duraya nga tikang according kay SB member Kitsi Luces hay sabat agmadasig nga aksyon matapos makabaton man kami i-request nga pamistingan, ha? Para man hi tabog ag hi tapna ro namok nga may dayang dengue, mga katudo. Oh. Ay mga amigo ko man nato, no? May naghambag guman, eh, mana idol, iya kabispital, eh, may hadinggi, manarang unga.
3: Oh. May punto ang bawat komentaryo.
0: Sige, hapon, ha? Sige, dasta. Ag may namatay yun iya sa Banuat Kalibo. May namatay yun sa Malay, may namatay man sa New Washington.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Puro unga, karo nagkakamatay mga katudo, no? Sa raya nga ng kaso tinggi.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: So, thank you again, ha, kay SB member Kitsi Luces, no? Ag nagpasigamat do taga Gaudencio Vega, rumaginikanan, no? Ay siyempre hamistingan para magayoon sa disgrasya sa ginatawag nga kasot dengue ro anda karang mga inunga.
3: Todo Berrada. Berrada.
0: Alas 7:04 ro aton nga oras agroray nga balita ginhatod kato ni San Miguel Pilpilsin, the true global Filipino bear. Balikan taro ibang mga balita pagkatapos gidyamang karasan bay.
3: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasa.

0: sa San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Beer and Wine Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako ng ubra to sa idagong. Dati huwa ako ka ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag inong nana, it dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa king. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niya yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaidipaigig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto, kakon.
10: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupasra ka kukuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
12: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Pamakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins to nalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Bumili na
16: Ginebra San Miguel and other participating products.
18: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
19: para sa Senate Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
20: Kasyali na!
21: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
22: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
23: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
24: Thank you very
23: every
24: much.
23: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
24: Tama, ganyan. Tama.
23: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
22: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
25: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
26: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
25: Todo Berrada. Berrada.
26: Si Mr. Randy Anthony Ribaldo iya sa pihak naton nga linya no. May importante nga panawagan sa mga senior citizen no ay imaw ra ruhed it aton nga pidaw provincial disability office no una sa Capitol mga katuto na tagbuo nga ni ako kahapon to kay paring Manswito ay Biyernes gali ay uwat opisina pero nagilinoso iti imaw agpati ta ako ay matsa sangkurot man niya ha dali ay kasi ako naghalin ti imaw opisina nana no ay gali Biyernes pati kami na kuan man nawaw mali no ay gaagto man kun tangani ako sa opisina at pidaw kahapon ay may una man yani karang igmanghod kita nga taga kaano nga naga request man kunta naga kinahanga no ay gakonsulta man kunta kita kay Mr. Randy Ribaldo kun siin ang paano makaproseso ita wheelchair.
25: Todo Berrada. Berrada.
26: Okay, iya sa piyak naton nga linya si Mr. Randy Anthony Ribaldo. Mr. Ribaldo, sir, good morning. Okay, dali lang. Nakaturo atong
25: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
26: Ara na siya, dong? Okay, daligang. Gatawag siguro imo, no? Ay kasi roonang atong number kaging taon naton ay incorrect. 268-4456. Tama ba, dong? 4456. Okay. Ha? Dali lang, ikinahugat-hugat naton, no? Huwag pa mo katawag. Nag-monitor pa siguro si Mr. Randy Ribaldo, no? Okay, huwag pa dong? Okay, ginahugat-hugat naton, no? Kasi yung pakayo na rin atong number, parang ano nga magtawag imaw. Agod imaw ro personal nga magapanawagan sa mga PWD, no? Mga katudo. Iyakaton sa probinsya Taklan importante ra nga announcement.
25: Todo Berrada. Berrada.
26: Hindi nga ni mo makontak dong sa ana nga CP number si Mr. Ribaldo, no? Okay, dali lang. Di ka na abi sa messenger ay okay ta, no? Makasabat ay mau. Okay, wa galing kita ituan. Wa kita ita jack kun ra pwede ra. Pwede siguro no. Be. Daya pwede ra. Aliyang. Okay, Mr. Ribaldo sir, good morning. Hello sir. Hindi magtunog. Tara takong tao, pwede ta.
27: Hello.
26: Okay, haron yon. Okay, Mr. Ribaldo sir, good morning.
27: Good morning. Katodong Judel, good morning sa to pamate.
26: Okay, so thank you kid no sa timpo ug sa oras. Salamat man sa pagtawag ay matsa may importante kang mensahe o panawagan sa aton yung mga PWD?
27: Ah, okay. Thank you, no, katodong Judel, no? Ato ni Rayang Rayvi, basta pakabi, abo nga nag-message kung madayo, no, sa adlaw nga Lunes sa 28-30 September ay nag-pushon kita, nagpa-press release nga hindi gini, imposible gini nga makapa-implement kita by Monday, no?
26: Aha.
27: Kaya nga, although nga, mamay nato niya may posibilidad niya ma-postpone ro election, ay pero wa patagapot gin pagawa ro commission on election nga kanyo ro bani, no? Manit out ro bani.
26: Oh, although may announcement, so, pero mas mayad gita ron niya may official gitang ipagawa, no? Ro COMELEC.
27: Tama ro na katodong Judel, no? Dari yan nga, nasaira man nato niya may mga cases na abira nga decided sa Supreme Court nga the moment nga i-release ro pondo ay criminal administrative liable ro responsible person nga nag-release it na submit niya pondo. So that's why nga nagpanawag kami nga nagapayo kami pagpasaylo nga it is beyond our control nga kung nasubmit niya ng pag-reschedule it September 28 ay bangod sa nagawa nga COMELEC resolution nga nag-prohibit sa pagpagawa at social services program kung ato niya lokal nga paggobyerno. No, ruin na aton karon niya inaklaro kapag yun din, no? Lokal na pondo nga lokal nga paggobyerno. Iba matabi ro sa national government nga although nga may social work man do ato niya Department of Social Welfare Development nga national ay niya nga iba matakanda ro treatment karon kung may andang exemption. But uh-huh. In the local fund, ay kailangan gita ro local funds ay ga-request sa commission election in bank, no, sa ito sa Manila. So it's so happy niya mga niyang gagawabi nga wa election ro barangay. So raya ro dahilan niya niyang medyo nabutang sa ayang-ayang dahil nato nga September 28 kabuhayon nato naging tiyana. Pero nabutabutan na itraya nga rang SK election because uh-huh. Nga wa pataro ato ni presidente kapag-uwa kato at that time or congreso nga i-postpone ro election.
26: Okay. So nga ni sa Lunes nga ra ay ginapakamayad mo nga hindi lang ginanay siya na mag-agto, no, sa imong opisina.
27: Ginapakamayad nato niya hindi kita mag-agto sa opisina o sa ato niya binyo ato kunta na sa Andagaw kabagot na gipayang pato ni Kapitan Juliet, no. Pasalamat tayo kita katakoy Kapitan Juliet nga ao mo tayo imaw sa preparar itanang binyo nagtao tayo magpainugot imaw man kay Marcy, no, kapawa mo ta bangko nga 300 ka bangko
26: mm-hmm.
27: But apa nga mambayan nato niya hindi ta mapatigayon bako dyan mm-hmm. nga dahil sa kwan. Pero nagmando man yan ikunta si Governor nga baka buhit exemption pero siyempre ginahulat namon do decision
26: wapahit kwan sa Batro COMELEC.
27: Oo, oh, kapasat sabat. That's why nga ni nga hindi kita basta-basta kaparilis. Yan ni rin ay nagtawag rato niya Provincial Treasurer Caton nga medyo ayang-ayang gin nga mag-release bago dyan ni nga ring pitcha 28 ay timing man niya filing of certificate of candidacy. Yan ni kung raya bingara na ito pagpananaw kung hindi para ma-lip up o na yung resolution ay wag kita memo, no? Hindi kita makatawa sa election time. So, ginapananaw nato nun niya nag-depende gapon sa commission election kung nanurop nga maging pinal at ginunog kita baga nga mahambay sa nga i-go on yun do pagparelease it pondo para sa ato niya social services.
26: Okay. So gani sa Lunes o it may matabo, no? Hindi kung sana mag-agto sa binyo hindi man sana mag-agto sa imong opisina, no, ay gaawat yang agagastos yang sanda kasi white may matabo nga release o kon payout.
27: Tama ron katodong ni Judel, pero kung nailamat sa magpamasyal, wala tat problema, no? Pero kung nang ranang intention ay nagasalisandang may release kami na ayuda para sa mga children with disability ay hindi kita siguro mag-release kaya nato niya Provincial Treasurer bangon dyan nga May nakaran na, na, yung doato niya commission election karon na tampulan just like na masyadong mahigpit na doato niya provincial treasurer ay mamasala na ilang mabutang sa ayang raan ng mga empleyado na mabutang-butang ita mga nasabit niya criminal or administrative case katodong judul.
26: Okay, sige no, ang kabay pang well disseminated ag mahambay naton nga hapaabot gid naton no sa dapat nga ipaabot sa natungdan dorayang mensahe ag dorayang panawagan no, despite nga hapirmahan nyo ni President Bongbong Marcos ro postponement no ay ugaling may anunsyo imaw hay uro imo tang gusto may hibaton patakamo nga black and white no nga harap pwede diyon.
27: Tama ro na katodong nga Judela ini nga mga nga kuwa kat maligtong grabuitan halin sa commission election ratong comelec resolution ay rato git aro na yang mahamba nga nagapangibabaw. Pero pag reschedule matabi iba matang senaryo ron kung sa opsyon at presidente, no? Pero commission election, imawot pag-abot abit election time, ay mamba nato niya jurisdiction nito at COMELEC ro matuman, no? Tanan niya klase na pagbanning. Tanan niya klase na pagbaway kaysa sa commission election niya. So, rato niya mga kapulisan, under the supervision niya na yun, itato niya mga commission election.
26: Mga pila kuntasan dara sa Lunes o nakaschedule?
27: Almost 1,600
26: na sa katodong gano'n. Bilog nga aklan na? Bilog nga aklan?
27: Bilog nga aklan. Actually, yan eh, ay pagpanawagan nato niya itong pagpresidens ngayon ito. Ika-release ay may nagtinawag ganit katon niya mga uwa at sanda sa listahan. So nagatapot magkabit pagpasaylo because nga ruyon anang nakatagana ay tagatot aron niya may mga dokumento nga na screen ko 2025. That's why nga hindi yung takabi basta-basta makadugang because ruyon yung tagadugin tagana nga budget para sa ato niya mga inunga nga almost 1,600 plus.
26: Okay. Now, in the other side, totally ya kayon, Sir Randy, mga kwan lang ako, no? Mga yung ako kimot advice kay Kopuli nga nagpamati ng pamilya, no? Nga nagpagapit ka kon, ay portahil doon dang nanay, ay naoperahan, ay nadisgrasya, ag may stainless, no? Ag, hindi, yun nga ni halos makatikang, no? Bangod ko anang edad ag ko anang balda nga may stainless ro anang rigarabanda sa may likod sa may anang panuok no ro anang kwanabi ro anang wheelchair ay sabad-sabad yun may laki-laki ag basi mana magugos mana magusga o mawasak no ag madisgrasya pa mana among nanay no ay nagpaabot sa nakakon it hinyo kung siin man nakita sarang makapangayot bulig. Ako niyan isa na naging hambay nga pagapit makon kamo kay Sir Randy na mako sa Pidaw ina magapit doon ang opisina sa PDRRMO no ay tao ko nakapagapit yung do pamilya Reyes nga na kung may matandaan ka no Sir Randy no ag kung paano baga santara makaabil it do yung mga makarong wheelchair ginaparag itaton nga provincial government paagi sa imong opisina.
27: Okay. Thank you, Katodong Judino. Regarding taton nga assistive device, especially sa wheelchair, ay may pag-abuton kita, no, nga wheelchair. So, ato na bikaroon ay may mga certain requirements. Kailangan may medical certificate, o naro ID, either senior of PWD, may anang letter address kay governor nga nag-requestan ba it, dayang nasubmit yung wheelchair, no? So, madlong sana sa opisina kung nakagtuman siya na i-check hanggang sa aton niya staff ay mapaman it nag-abot dito di-expectal kita nga before rayang at September ay may maabot yung kita nga supply halin sa na yung atong supplier no so kabay pa rin niya
26: dapat miyembro gini mo PWD o bisan bukon o senior citizen yang okay na
27: kung senior citizen yung mauhay, may una matang available kay Ma'am Banje, no? Ano't senior citizen. May una kaon niya. Kan, pero pwede naman sila mabuligan kung yung kasingkis ka makakita. Agad ikarito naman kay Sir Libni, no? Inocencio nga. Imaw in charge sa senior citizen. Pero kung nanugin man ro, available o nara yun, ay gabuligan man ro, opisina at PSWD, kung ato niya opisina at Pidaw, no? Sa bawat tagsa-tagsa. Dahil tanaman kami ron ay under the supervision and control at ato niya, hayang doon niya, gobernador, no? Si Governor Joanne Miraflores.
26: Okay. Sige, ay ba, ikon makabalik sa nakakon, pangutanon ko, no, kung nakagapit sanda, ag kung uwa pa, ay abisuhan ko lang, kitaon ka nanda, agod, mabuligan mo sanda, no, itpagproseso, no? para makaabil sa naay. According kimo, may maabot kita nga mga wheelchair. No, iya sa provincial government, Mr. Ibaldo, sir.
27: Yes, katodong Judel, no? Na ato nga buligan nun, dahil rin mando katon ito ato niya gobernador, na kung may ika-support at bulig, ay sige na i-actionan. That's why nga, kita ay nag-asikaso sa mga kinanganon, tawag i-refer naton man sa opisyon at gobernador para ma-release kung may ito kita nga mga assistive device ka mag-abot.
26: Okay. Do mga gusto pa nga magparehistro as PWD, ina sa imong opisina o per banwa pwede man?
27: Wala sa amon opisina per taon yun because may unified ID system yung kita karas pagabuto na after 2 years yung nga karakatodong judel, ay mambay naton na dapat wato nga ginabuitan yung ID ay unified ID system na nga BSWD, no? May mga QR code, may mga kung ano nga ginabutang rato nga BSWD. That's why mga municipal municipal PDAO o MSWD ay sandaw taro responsible kid sa pag online registration. Pero yun ang katulong dito din na sarili mag-agto sa mga munisipyo ag i-assure nanda no nga ma-update nanda randa ng mga record ay mabudla yun na maabot-abutan after 2 years ay ito nga ID na gin-release ng mga munisipyo ay hindi yun mag-i-honor after 2 years ay ano at 25 ID system o gamiton.
26: Okay. Sige, Sir Randy, salamat git no sa chimpog sa oras. Ang kabay pang nakabati ro na tungda no nga hindi madayon sa Lunes sa September 28 yung payout nga nakaschedule yung release kuwanta ka ng mga benepisyo. Thank you, kid.
27: Thank you, Katatong Judel. Ang kabay pa nga sa ato niya mga igmangod, niya mga PWD ay padayon niya sana magpamati ay magkonsulta sa andang mga municipal level sa mga municipal PDAO. Agad niyo sana magkagastos pa kung ano dapat himuon niya tikang pagtuya sa ato niya banwa at kalibo nga iyan rin sa opisina at ato niya provincial government. So, matit niya po, Katatong Judel.
0: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
26: Okay. Nabatian nato no si Mr. Randy Ribaldo no. Importante nga panawagan ay matuod man ay mga PWD yun yani ron. Mga katudong basic kun hinayang pabaya magagtusan dato sa Andagaw no. Or magagtusan sa opisina ni Mr. Randy Ribaldo no. Ay hindi nga ni matayon. Matuod nagpermagon si BBM ang nag-anunsyo ro COMELEC nga all nga dagahig sa kwan sa banning ay lifted na. Ay kwan pa ito istorya. Pero gusto ta ni Mr. Ribaldo may mabuhitan tayo mga papel from COMELEC nga nagahambal norurayang COMELEC resolution nga lifted na. Ay mabudlay ay abo tama ng kakasuhan ka ron eh. No? Mga katudo. No? Ay royo niya rong ayuda inamalangman doon. So anytime pag gumawa mata resolution COMELEC nga lifted yun. Ay

0: kitat oras banwa sa aton kara nga pagailimaw makaron nga adlaw kara ita Sabado. Ako man kita nga magakililita ha sa Monday 28. Tanbay sa masunod nga programa, susunod nato dokumentaryo with katodong Judget na Jetrayo. Naging katuwang kapartner teknikal ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Toto. Ako man doon yung anchorman. Ang alarm clock ng bayan sa ang vitamins ng bayan. Tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintilio po lamang. Abo ginasyamat at magandang umaga, bayan.
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kayong mga magulang, kung ang anak nyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan nyo ba ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Mateo Kapitulo 7, Versikulo 9 hasta 11, Ruwatong pagkaunit kagag, makarong mainit nga adlaw, it's Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, pasaway sa lipunan. May rest back na. Mabilis sa limpapawid. Jujet the Jet Race. Todo,

0: Timprano pa gang, mainit na. Masilak pero sa gihapon mahidayto nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 ka barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga Panay. Bilog nga Western Visayas. Ag sa mga natawat pribileho nga magbugtaw, makabangon, magmukat ng mata nga may ginhawa pa. Ay riba, wala nakabugtaw. Dapat yang nga magpasagamat kita tanan nga nakabugtaw sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Sabado 26 na kita sa buwan ni September. Apat nga adlaw na lang Oktubre na. Huwag kita't ginahuyap ka rin nga pailik si Uzi. Ay postpone ng eleksyon banwa. Nga ni si Kapitan nga dating mabuot, maisog na makaroon. Ay postponed eleksyon. Oh, rokanta it mga kapitan nga mga pasaway ag mga kagawad nga mga may sakit sa bato, batugan. Happy days are here again. Diba mga kapitan nga mga kaptraktor man? Mangin ka partner banwa sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagadulit may nagabaga, nagaaso-aso pang mga balita sa Guwag Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa monya linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinion. Kung huwag ka mo sa bilabong ka landline, huwag ka mo at pantel ko, una ka mo sa mga punta't bukid, magayo ka sityo ang baryo. Basta importante ah. May cellphone, signal ag load. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal, gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay inyong mga mensahe sa numero 09500-88-0 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsun din nyo kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Radyo Todo.
0: Ano mainit ng mga balita, bahaw punong-puno kita bisan adlaw nga Sabado, pero unahon tayo panyempo. Kumusta huntarong bagyong Queenie sa Sugod Banwa kung Philippine Area of Responsibility as of 4 a.m. kayna. Dong sentro it makaron severe tropical storm na. Aga posibleng mangin typhoon pa. Kuini, ginabana-bana, suno sa datos it pag-asa sa distansyang 615 kilometros este kung it bayat Batanes bit-bit ni Kuini rong hangin nga nag-abot yuta sa 95 kilometros kada oras magapit sa sentro ag bugso nga nag-abot 115 kilometros kada oras nga nagahugag northwestward sa kalasigon nga 15 kilometros kada oras samtang intertropical convergence zone. Magkasubgang nga mainit at magabig hangin doon nag-apekto sa Palawan, Visayas at Mindanao kay Bahano Aklan karon. Dong Panyempo sa Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Provincia at Palawan at Davao Oriental, nabilin nga Visayas at Mindanao, may mga kagaka, aga ko kalit-kalit ng mga pagwanugan or pagdugdugdug epekto it intertropical convergence zone. Samtang sa Metro Manila, nabilin nga partit Luzon, may mga magakagaka man yung uwan, bakod mata kong localized thunderstorm. Suro sa Pagasa, posible ro mga pagbaha ang landslide, ikonamat nagabuburong kasarangan, hasta mabasko gabuhos, it uwan.
1: Todo, komentaryo.
0: Rohangi nagbaybayon, bisan may bagyong mabaskog sa sugilid Pilipinas. Mahina gihapon na sa kasarangan, bangod nga ito ginimaw sa pinakapunta it Luzon. Mga kasimanwa, what chance nga maglandfall? Sa bisan sinya parte Pilipinas, si Queenie, aga daya nga bagyo, what direktang epekto man, kapinya katon sa Panay, ag probinsya Raklan. Rason nga masilak ta kita sa kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Rong temperatura sa Metro Manila gabot sa 31.7 degrees Celsius. Maximum nga temperatura. O, mainit-init. Yakaton sa Aklan. Kapiliya sa kabisirang banwat nga liboro aton nga temperatura gabot man sa 31 degrees Celsius. May mga pagdugdugdug hindi nang hapon, hindi ando nang gabi magugagumon panyempo, ag hindi nang gabi magamig aton nga panyempo, atong temperatura 22 degrees Celsius. Makaroon nga na 7:46 atong nga temperatura 26 degrees Celsius. Ro hangin sa kalibo nagahuyop south southeast 6 kilometros kada oras ang bugsog nga nagabot 11 kilometros kada oras, air quality ayos paman. Aton nga air quality fair. Alas 8 hasta alas 12, masilak roton nga panyempo. Pero pag-abot alauna ito ng hapon, alas 2, may posibilidad it mga pagpangilat.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ro importante, what direktang epekto si Bagyong Queenie sa Bisansin nga party it pungsod.
1: Todo, komentaryo.
2: Todo, komentaryo.
0: Now, liso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Ay mga nangan, raton nga congressman ita first district. Congressman Papa Jess Marquez, makamanumano ta. Bangod niya kahapon banwa. Ah, grabe ha. Kahapon. Nasaran niyo ba ga? Nga si Congressman Jess Marquez nag-agto sa Pag-asa Island. As in, sa Pag-asa Island. Ha? Kaibahan banwa ni Congressman Jess Marquez dong taganapsi. Taga National Anti-Poverty Commission. Ito mismo sa munisipyo at Kalayaan, Palawan. Sa imbitasyon man ni Secretary Andres Centino, Rong Presidential Assistance for Maritime Concern, ag head at the Presidential Office for Maritime Concern, it Office of the President, ag kaibahan nga nagbisita ni Congressman Jess Marquez, sa Congressman Jonathan Flores, dong representante Siguro Distrito at Bukidnon, Sekretary aga NAPSI Lead Convenor Emmanuel Manny Pacquiao, dating Senador Pacquiao, nga makaroon ay Sekretary aga NAPSI Lead Convenor. Kaibahan si DILG Sekretary or Under Sekretary Marlo Iringan, Kalayaan Mayor Bill Chazar Alindugan, ag Vice Mayor Maurice Philip Alexis Alvaida. Ag ito man kahapon, kaibahan sa delegado, dong mga representante alin sa DSWD, PCSO, DOT, Department of Foreign Affairs, DNR, NAMREA, DepEd, DOJ, National Defense, DILG, Armed Forces, ag PNP, iba pa ng mga civic organization, mga katapot media, ang iba-ibang sektor at gobyerno, aga komunidad, igtuman kahapon banwa sa pagbisita sa munisipyo at Kalayaan. Aga mayroon man ay safe and sound nga nakabalik sa Metro Manila, rong delikado nga nagbisita kahapon sa Kalayaan Island. Naro pangutana, ano rong panaw? Ha? Nanday Congressman Jess Marquez, igto sa Calayan Island.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Karon sa kabilugan kuhaton nga pag ililiba. Now balik kita kuraya nga sugat ni Atinon sa kuwa. Agrong pag himot joint inspection ni kuwa. Kung nagtaliwan nga adlaw iya sa New Buswang. Hindi natin matutala kay Banwa. Bagod mahaba-haba na diskusyon da. Pero kung maabot tama karon, o balikan ta sa kabinugan ko aton nga pag ililiba. Sa pihak nga party kahapon ko no, si Mr. Engineer Jonathan Salvador. Ita Mitalika Shipyard. Nga nakabase yun na sa pulo sa Banwat New Washington. Nagpatawag ko no press conference. Ay asa ko no makaron, wag hapon na isyuhi it mayor's permit. Aba kun mo nga renewal? Ano na makaroon? September 26 na. Huwag hapon ma-renew ang mayor's permit at Mitalika Shipyard. Mga nangan, Enero, mabuo ka na naman. Ma-renew ka na naman. O December, ma-renew ka na naman dapat at mayor's permit. Ang nag-operate ng shipyard ni Salvador, illegal. Illegal per se. Bakod yawa nga ni

0: Motherland. Butang bago nini pwedeng magpatindog ulit bisan na nung struktura ay deklaradong Timberland nga ni. Tandaan nyo na sa Boracay ginpang demolish nga structure to. Ah, bakod nga Timberland.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pag may banta, ah, sa environment, rong nasambit nga shipyard, natandaan nyo na rong oil spill nga natabo. Una sa shipyard, nga nagdagat perwisyo sa aton nga mga mananagat. Wa pa nga nito natapos ban wa? Kung ano natabo won? Ha? After ita oil spill. Now, pangaywa, may pending ordinance makaroon, una sa sangguni ang bayan. Dong authorit ordinance sa dating vice mayor makaroon is member Christian Peralta. Dong ordinance sa para hagungan banwarong Lagatik River. Eh, may kamuko nagkakatabo sa Lagatik River makaroon. Ang dating Lagatik River nga kanamiton, katinaw, kalimpyo. Ah, pag managat ka sa Lagatik River, hindi ka gid mapaslawan banwa, bugana pero makaron. Tagabahan, tahungan, fish cages, fish pin na lang ang makita muna. Ang tubi hindi na manami banwa. Ah, mataas dong coliform content kung tubi sa Lagatik River. So, rong pinakapunto to rin sa environmental protection. Ang hambaga ni, may banta sa environment doon nasambit niya, Metallica Shipyard. Siyempre, shipyard imaw. Dapat, doon shipyard ginabutang sa deklarado nga industrial land. Industrial land. Siyempre, shipyard eh. No problema doon lugta ay portion karon high part it Timberland.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero yun, according sa local government unit, it banwang ni Washington. Balikan taron sa kabilugan ko atun nga pag ililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7:54 na. Hawanan tayo minsahe. Mga nangan, makamanumanon naton si Congressman Papa Jesus Marquez. Happy birthday na kay Ampod Alvin Sabaliero. Kano ba birthday mo, Ampod Alvin? Kahapon ba or makaron nga adlaw? O kung kahapon, belated happy birthday. Kung makaron, happy birthday gid, Ampod Alvin Sabaliero. Ag happy birthday man, today man gali birthday mo, Vice Mayor Tobi Itbatan, Agliga ng mga Barangay President Itbatan makaron, Kapitan Itlalabatan, Rick Silin, Masangya Gibara. Vice Mayor Tobi, nini Rick Silin, Masangya Gibara, birthday mo gali makaron, ay happy birthday lang, imaw gali ra, nung ginahambay nga babae nga may gasolinahan, nga makandidato vice mayor sa Batan, imaw gali ro may gasoline station na sa Himbis ko no Lalab asito Himbis sa Batan wan ang kapita nagliga president Rick Silin Masangya Gibara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga sa tanan nga naga birthday today, happy happy birthday lang. Dali lang kita. Ang ginapanawagan ko na sa mga kakilaga, mga amigo, amiga, among kapargintehan, kapingin sa pamilya Romero, Reyes, nga roamon nga brother, si Toto Jolanda Reyes, ay tumaliwan na kahapon sa pihak kaginabuhi. Una ron sa Aranas, sa nang residensya, sa Banwat Balete. Wapat schedule, eh, kahapon pa lang, ipanawagan ko galing.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawan-hawan mensahe ni kita. Anong nagadukot eh? Dali lang kita. Plastar mga soke.

0: Termaga soki gitu. Kai. Sinyin to. Ya kita sa pihak ni Mom Pisawa. Blessed Saturday everyone daw. Alin sa Thailand. Good morning gid Madam Chili Temporasa, una sa Thailand, kay bungson nyo sa Marikina City. Una sa Otsando nyo Washington, Bro J. Mark Carpiholian, ita Plax of the Divine Mercy. Ma'am G. Matulintino, good morning gid. Good morning ka todo. Paring Jet, ba? Pa-shout out sa guwapong Tagalibakaw. Ayaki galeri mau bukot bayi. Yaki ragaling ay feeling ko tahay sobra pang bayi man. Ha? Dayang si Chin Dalahikan. Dami account da eh. Yung mga Chin Dalahikan. Pero parang na-identify naman yata kung sino si Chin Dalahikan nga rin. Abo, huwag ko na nakakilaga kimo. Natres kagidman ko kaabo ko ng mga drone. Ha? O, ipablatter mo sa Libakaw PNP. Ha? Ronga, pagpangbastos kimo online. Ha? Ay nag-comment yata mo sa post ni Kagawad Kumari Antinan si Soto Season sa anang mangustin nga na-harvest. Galing yung matsabukot man namin sa sangkagaking tawo, rumagin pangbuhian ng mga pamisaga. So, meron ay na-trace na. Ipablatter mo, agpailan mo't kaso ah.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay, abo nga mga abusado nga rin nagagamit mga dami account sa social media. Abo kita nga mga abusador banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero hindi man tanan. Good morning, Madam Rosie Isog. Una sa Andagao City. God bless you. Kay Madam Teresa Daguno Vega, good morning Madam. Good morning ito rin jet, watching sa Katipunan, Binaleo Point, Borwanga, Aklan, diretso sa pagserbisyo. Grabe kagawad, Robert Luis Kahilig, extended ka pa. Kay Sixing Sixi, ang kagwapa-gwapa nga tagandagaw. Bisan wat kwarta, importante ko no, gwapag Sixi imaw. Kay Nang Mila Rupino Ligaspe, adaw-adlaw ginagapamati. Kay Alvin Alparo Fernando, good morning, Ed. Una sa, ano bang oras ba karon sa Oxford, United Kingdom? Hapon man siguro, gabi na. Basta happy viewing, Ed, Sir Alvin Alparo Fernando. Una sa Oxford, United Kingdom. Kay Don Cipriano, wow. Wa pa man natapos ang tanan, ha? Dali lang, Don. Wa pa na... Hindi ibig sabihin dahil nga pirmado na ni Marcos dong alayi nga nagpostpone it election ag nagpagawig it term it barangay is official into 5 years tapos ng hampang may TRO pang ginahugat kita. Ay kahapon naghaon ita prayer for issuance of a temporary restraining order or writ of preliminary injunction si election lawyer Attorney Romy Makalintal. So kahapon automatically pagpirma italay ay immediate tarong implementation hay cancel man tanan nga activities nga gintaganat Commission on Election. So mga banning period tapos yun dun. Aro mga pilik si OC wala na lahat ng activities it Commission on Election cancel na after na pirmahan dong laye kahapon. Pero may TRO pa. Once karong TRO nagpabor kay Makalintal magapagawa at panibagong resolusyon ng COMELEC para sa schedule na naman it activities for BSKA election kung makabuo it TRO. Ngani hindi pa tapos ang hampang. Hindi pa tapos. Ay nakapile ka po TRO si Makalintal. Hugaton pa natun. Malay mo.
1: Todo komentaryo.
0: Malay mo kagawad to be dun. Kay Tom Prado, good morning sa Borwanga. Ma'am Josephine Tolentino sa Tinigaw, God bless. Tuleng ligaya at mga kapitan, pero sa mga tagabatan, may issue sa scholar na tagbuo ko habang nasa estudyante ko. Kung may reklamo sa barangay, ibaw istoryahan, pero si kapitan nag-tiniyog-tiyog habang gina-interview. Okay. Puro man reklamo, tanan man, may problema yata. Pero sa pilang-bilong lang rawat problema. Nga barangay sa ring scholarship nga ra. Maria Junalin, Pastor Palma, ma'am, good morning. Pakitawag lang nung si Kongres.